Oh, shaw. Let it come up. Ay, ha, ay, ha.

Ay, ay, ay, ay, ay.

tam askigi nechegu kai gran omgu kai gran kharugu tangu naga nechea ommaisa seiga khuge ta khari khun ti chwa chwa sa ngasa harahure kaudu nechega mkwasna khaima i di karare khaima i tom karare khaima i khom maire na khari khururui na ba khun kai khunani ngai si khuyao ta khari khun ti chwa chwa ni harahure tsira ni ditoleri ome khang wa qho sida di itse Widare kausi gudi elo ida da kharihun di chwa chwa di ngadini ran hara khu khu se iri khabeda kan kan kha tau ba ngwari sida di inche ne che kam kwa sna ida kan kan chiri uta ha i tsa khuji sa tsanga am sa si ni ra tsha ida amaka yesu di onsna ida ge ne na ra kan amen

kan kan stimi we have the come akai ske tsesa da go a munqa sa tselami akan kan sti ebe we have a three kindsta ti enqhomisen sta ncukweni uka ni dikara sonda tso hi makho wa enqe di qangwe batani dirami gabe ene dikara sonda tse o kakase zenqunda ni omkhai gabe kerkep nastina ti en ancukonara minqwi tsi urikhai nqhomisen tsi kerke qunguse o gabe I school gura ka tshwatsa o sonda school kutinara nqanqa se I asobenke ozaron tsina le kama pa ira nqhomisen sonda school aroma sela nqanqa ozaron ukanqari kam sadar dagze tamaske nqari sase ke sadar dagze kam kara ku ira nqhomi sonda tsis sona school ya outfits la nqhomi korange ngai tsi diri kara sonda tsi qwa urikhai tsi ine ngqokoroka ma outfit dikin ngqokamatsi asentwatsi outfit check dimitsi commission ntsi ngabagura sona skole xa ngxoza ringe sedola toroba ozaron xa sina qombre irathe chaisa sona skola qoba dinqade iduni ungase iza tsi amazeni dikara sanxa o idanxa frida dikara miyo ngxiko nara ngaring wa karaga ngaku aroma dikha aroma ihase anxiko nara ngaring wase I tsi nqanqari ngqwadi nqasina nge ncinyom aride ngqobdi ngqaba kuqanqa uhathi sanqa kunqa indincamisabe naraxo icase isela doko banqadi ukwenzina uyabakuha cebuci baxhore baretsi wanqadira minqipa omsti nqonkwe kurusti nqonkwe ebda nqomsa nqinqanqa tsi anqipta uwase iswap ayi kokhayire ebuqacwi xhaxa siqoromati kuyidane nqadi om aride hina ngqobdi ngqaba kuqanqa uhathi ncwadi cacweni mise ukandidikala xaba sona tsetsixo wa ora nqanda ho masenqa iwayi ayi kerke qung ngasika ngaxhaba chami wanqa nqa karaqung karaqung ngrawo uye amacucube kho iwayi ranqari wan awukweni hasi kwenzina da ngora sanqari dicule khore bathi wanqa ayi da bikara gasau tsi ida min ngaba ku iye mi unu baku ti dani min ngari saura kwenzinde oka sara kumo neskosi ngari neskosi da kya ha asna kabe tukumo an o ngiri ko khil na dukini ngari se I wa tani se so ap ai ho ge fru se ngari e fru se ngari ti kwidani mi se I khai ngari snaske o ga o do tsuke ka hana dan ai nga kwid ma ha kabe I tsu zane ko sa se khamarin din ai ke tsi ke ne sa khamarin na uka o e kara sing ra nga ba mu o nga ta nga ba mta mu barang o wa ha nga ke ta ba ba tsi ko e nga tsu zara di man ke I tsu zara hi khuna go ke vruse ngari sore tsno hina itsmo a tarenda a dop ac ta maske to of nga ise ina de kuta nemi se da ni kharu tsi e wetu gurisa ba utepe tsa ang hao ngao nga ba khuda kra wa tsi o ida ni op tsinga nupti e min tsaru de tses nga aroma ma dira tausen se e tsi ida ni e tsmo se e sara de korun a ba dran am am se so ba isna da ni an aba ba khwa am nga ike kerge go nga me pe han waron tsi an anan mara ina ka ona nga disa se rahma kharu se iso ba nga ke hushti hushadra kum wasi I so ape hoge amata sense to saying

kasaro dida chidi lo mip tip tip ta sago ba michida ma tu tu beta kasai wai ni kwas kara tabe ti chira khairi khairi nep ke che khub ko diba da ba ai da ni ta chi ta yai ta ba ngada go hare wa dos kha kong wa sa abo khan o ma khu ti da ko ngaba an mai bai se ada cha cha lo kong chi tuap chi anu ka gap un sna amen khire da khaba hare wa dos ne di ka ga ro chi testi kwa ding au ba ne di

kauro ne kloaka dage ne dira mi mirosa besalam ngaraho ching aske ngane di si khaisan a ni besalam besalam 68 vers 21 kam di si kuing as khaisa di si ngane a ni palam si kam di si kuing as elop ke asada di elo ores diba tip ke ang maqhu wan ein wa tauba op wagura diba daba elop ke a nga elo sada di khu ores diba tip ke ang mai elo wan ai wa u tauba op wagura diba daba qao qa sado ne kwa ka daga turo se ako o daike time hinda hama siku iku ngada ni kwas nga khadira chana khui ma siku kain hin sa khoba da ha ma siku se kho ka da ha ma siku ngada ki ni twa ga sina khara ka nga ku op op trip o se season o se mangu tuma isi koma chan khara ka nga ku ma siku ke kain honda ha khabib ke nga tui ba ha ipup ne kai da ha chuligu ai chuma da gen ai ai sada chingen aro ma hun kha kai sin chuligu sada chingen aro ma hun ngau ke kai da chuligu kwen un ngau ke ke kona khadia kai ma da uga da surigu chi khan gu ti wep na uya kwen chin ang en cha ga hua kai da chuligu kai hon sna da yong ya habi ke lo ba na elo turu aro bai turu khai sa ira mi ba da ba ipki ore sa ti kha ore sa ma kha ore sisinige ip elop khatika ma elop ore sa ati khapti da yoko khomi ma sikunga ore sa ama da kha elop ibara kini to ka turu sira mayen aku tam ise da ge ait koms wa tauba manga da ama siku khata da ama siku out out da ama siku kali da ama siku ma wa tauba ait koms ki khubara ma

uyiqhasqwish oshekhabe obqasithina tingamqa oqhasa do neda manga masikunqa deke tsamkhundi khoreba uma neda manga masiga hudaka ore ngorati gaqa ngorasa sikugaqa qomkhunka subu tanamsa khunka khwame inqwasa khunqapka ixhasi baqa xasike turu kholisa keloba odidaye nga orisa dibatsixa didaye nga orisa matixa didaye tamxa isexhadi owa tauba owa aikomse towaki nebadan ne dinin o ne masip na kharati de masip kharati de ditstami bab ke loba ait koms e dai kiti da matha uip na skuis o se khabe o nas china ai ka o kasa do ni masi gu ke o chata ni orisa ho u masika ai ka komsika ke kubarami uip na tuis o se uip na ta matha ait koms e khabe dan o nas china a matha o igo koe of op tai khue twat ma op nas china da dida amu ui ba no ibera ma dida ngara tomna op nas china da sorotin omsti chungu chi chaga ore sara ma dida ki op nas china ui nas china ai kom sera ma dida ki ne kwa ga spalam ngai op da fib kharami bai ore sara ma elo da ki khire kai chi khun wan kha ein kritsko a kritsko hansen kritsko masu gut kanet doga tri it's ore it's kadi what did it fast ki it did it we be tom tom chi amasi ka tri it kuba it kom samati it's kadi op nastina ki kuba watawa oresa it kom sirama ai kain kuba de kiran aba hoki twat mai ki nokwa satra twat mai ya twat mai ya maga skini twa ga tsku nga tsanga ma siku kai khon chi aku nga tsanga ma siku ait kom sia khai kum nai khai ski twat ta map ki nokwa khuba ha chi khub twat ta ma timit mas ko sing yo wa khuna twat ma atan lai

0: apa tu juga nak bahas sih cikot jatuh kau istirahatkan kan. Aku sih test ni tidak mire kami tu Maya.
1: Aku
0: sih test ni turis ham juga kuat sih lagi. Tuin ada kau sih kau interestin orang kuaro tu kami mana kau interest. Nengah sah sih tuh apa kau cerita kau kan turis ngah ida kau na. Mari cimi kau sih muhabi. Tam au kuat sih cimi aga. Sih habe aku sih test ni tidak ke Frederick tengah. Aku mai ke nuvu sih tak turis ngah. Oye, tidak aku sabah. Otskin nga sa nga ida ge ja usi desim kada to ka ka jamire ta ma se omnung au omnung pan ne toris ki nga ri ku ta ba ge ka huti ama se ki chitki ra tension o kha ma ba usa man kaisa o ta u pia ta ni sa da kori ki nga ida ge outlan ceremony 847 ni kha kri ta u nga chi kri ni bai mari ta ni tori as ki elo pon sa ki tui tarap na koronani ngonang na di taiti di aski turusa toreske satsni sa un madit ni chwachwas nai khani sa huskas kai tore sa huskas khabitsimu tarap chi tauchin usiba nabahu un chi mai kobauka an madit ka ti tait ka o nahui nuvu seni tore kaisa on oke ngin apna sara khon kha tore san tan ina ngon ka tau bei how much it tau bei kam ka hu kwa kwa ni koi ka sa aji te sini mati khai si tin kami mati tore sa oda jaga nga nga ek khani stai si tui a di wa sara di tore te mari tani an lei khai sa tau kau ga kha kha da sis ke habi khari kai tore sinan kai sin ka di wa sana ka na mari tani tore khai sa Kosih tes ini ni kau hendak baca kira ho, ini tori de, kau cie, Yesus cie, hui aw cie, nadira cie, cie cie ni tori snasa snasa, kau tak kuat kaisa, kuasi, kuat mana, kuasi kainga seran o, cida jaga, ngahuruna katihun, cida jaga, kau cie kamu, neti tak kau tidak tori, suka kau gua, neti cik tori, neti mati di de. Tambah kini hari macam ini, kami cincu osi tore bakuba, si kuba ikan kaisa, nanti tak kira ngapa nanti ni i kaisa, kunci amen demi siapa ngai tom tak kira, tiran kai basen, ti kuda jagoro nanti kami sahuba kuba, ni osi test ni, kaisi kai kangan sahure tiran ke Frederick tak kalahu kangan.
1: Kangan sahur mingkap karma.
0: Ayo.
1: Mapa mis tamaske ukara pina dara atorera kara wan a season uba ngaxara batsikara mis atores na ucwitsta ngumikhang sase Charleston se idake ngacopnara ngaw moro
2: chaida go
1: kira go midure
2: a chaida go a tore tsame be tuda ke khoro go mentsa tao in tore se ba ke ndi di ka khumi ka sisi sino qhesa ngaba sapmai ka ai mede kaise qabidi ngikho ngqonqo asina hit made sisi sino qhesa ngaba mai khabe ngaba ani made kutukwa rukhane ka costa asa tesamen nga ora kaise qasa si ami ta ta ukuna tuma chim auti tore khoin khaduni moetsi kwaeka khabe sanga omnqaqa its kama sakana tikwa de ngu ti tui tam ngona mide didaka kai ora gena ngwa mti dira ngaba mi so sei ge bedlen ngaba da ma ego ngiko da ge ngadi ko sira tsore tira ge me kwen di khudi nga astri ngo dira mie amen go ge as hope din konsa why re dit ka mi on de kona amen se nga unwa o da ge tshabara tswatswa tsinda u da go tsai en tshaba go ra ka paragrafsa hat kasi era kumaisi tai tira ke tshaba afstreet kumura tira mia isa kuira tswatswa o nqa di gore ke ngaba ka ma khotse din gore ya tshom khare amen dit ka me khabe ke khuba ntan ama ka nqa ntore ke ngaba ke nqa tira ntore a utsaisa tini ngata go mi tsui ka mnona mede ngate ne nqa am e kana ka nqa am tsao nqa ske gore gore ke mati tsatsa tsore sa ntan of madi tsabi mede tsatsa season 2 sasa kai kain tsara bunga ngaske kurung aiba ma khabe kurung aiba ngaske tui kubuse hangat akomsi tui ba tui kamona mili ngamire

0: moro khaire
1: khaike ra go mire
0: e ke de ke kuma mase
1: tar sei
0: o tare nga nyom tom smele tu ve to escro mi se de ke to go bra khoka nyom tom escro mi se a tore tsa tsa tsi ska o ki se de ntse bra se go bra la itse ya mai se ke a specific the madisi tsatsa kaisa o matla ke de ke di tsa ke ho a tsire ke to tsida ka yam se ka re go ba ding om se itin na no na itin ka no om sa ka re tsire ke ra tsaba se breti a a ka nna ba ho de ke ra tsa iko e lo nga o ke tsoma ba since the toma sa tsom ga tsa already ding itin nga o re tsoma ba toma tsire ke a ge me go tsena re tsire to nga yo o ma se to se ke a a o le de o ma to isi ke all the things the courage na tiko tiko nga o tsire tsoma sa ka e amsa ma Kristo ka o na tsitso ya tani o ngo ka ding o sa sa tiko sa ma sa tsire ke nga o mo ske all the things that stories tsa ke re tsana nga ikonisti nga no go tsoke re tsana mme ke ka isine go ga ke tsai tsi amang ke o se destiny what a ke neng o di khopa ne ma gape mo nga o se da thoma ba se se toma ti tsore ke to go ba kromi ya mai ko ira nga ikonisti mbura mme ka o te ba ata tsa amai ta o ba nga nga nga dira to go ba mi ara to ta au nga re tang ba o mama
1: kan guns
0: yo
1: yeah okay koro go se pa ngane cenqa pa yi ngaba ngare ma sami sina ida a tsorela gran xa ba bara a season o se isa da maske yo qara pa ne dra season o se iba ngari e qara pa maske miss tsoretska ora e ngwe khai da maske yo sa tsoresta ngwa am e kamera tsa ka itse tsores a misa ama da maske yo qara pa ama de ira kira nqa o sa da no da tsinding enqa se i e ngara gora enqa me ni se tsoretra ana tsa tsore tsitsa mi gabets ka tikore sa gare ra nqa mo ame ne mi sne sa gare e nqa mo ame sta aba ba tsa ka inqo anqa tsa ka ikade tse o ga ha tsa wa ya itsa e e ne dra tsore tshotsa se so apa e itsa mi mi e aba ba sa tsores tsore tsa nqa e nqa mo ame tamaska yo nqonqae e kamera tsa ka itse mi tabaske qara ba amati iragira aw moro moro
0: kain to asmidure
1: khaikera komidure
0: o kain da yekoto kai kan kan sida de atino to khwa mire kai se isa qawara qwa to khwa nam namsa tin o isa koin ge to khlami bi aptina tida gira kan kan a tores ke tshe isa tso aisa tawa sada de kai tshe ama uruburuha tshuri ama wa uwa tshuri a tomtomsa kai ku tsatara kwanga a tsauke toresa o khabe tores na dara kwa tsautila tsire e ba ko karo sada gira tores na dara kwa abo tsao o abo ba a satke dira kwa o tsinge namara kwena abo tsanda kwa o satuke dira mi baba sina qire ida go qaro ida ta ebe ke go ba satke dira mi abana nisita ga dira tshi ya ga a go ri ga se ma tshiti baba a tiba e satke se di si sat ke te o kinga ka go ba kai shi kai shi ne ai ga tsika mo ke ne tsaba go ke tsireda se ba e tsana ka kwa tsina sada di ba baba sada di abo ba ama kai kumpa kwa si tla go wa ure tsito go bata e be sat di do a wa me sada baba ke kai shi tai tsia o aisa tsi wa tsala ere go ke tsire ida ga mo se ka o na kai shi kam kam sen ha se ka go ka kwati ka go tikaka bga o ina isa a le tswa ile ka go bata sorara khame ka go ka kwa e tira mo ke ka ka fane ndre skrebra kwa nda sa go tsai sa tsi isa a ba tuuri to aste stene
1: ka nna ba mare
0: a bai
1: masa mis nat tamisa ma ba qara pinat sta wa nqa season uba sa tsori sta maske o yu ba o ya patskra tsinyi e uyawuthe xa sacoresa ra ngomo amkaitsi kamara tsaka itsi

0: misa ma huang atsa season usa tsoret skao tamaski qara ba ma ti irakira qao se i moro moro
1: e moro mire
0: eke da go midre
1: wa atita on go chichika ye ke qao
0: kai
1: se miski ti tara tsa usa ti tsoresa e ke se kira ka o bon an ka ti ke kira ka re re o ba ti onse in ti na han hona ka re e ti onsa ti mi ti tore ti ke kira nga ba go ti da o e se mphuthe ha ta go sa in a tui senda ke re khutse ma ti da ka e gape sat en a sat hat nkong o a hese ke ha me ti da ke ra ka ha ba go da ke ra tsai o e long a o ti tsai sa ti ha ra tsore o da ke ra go nka ke go tsatra go a tsai sa ti tsa ti tsiwe ke go rome
0: kan kans
1: thank you bye
0: eh ya tam ha ba go da ke ra tsai ti okay okay Oni cam kwe dani uti dani ngaba ni cam cam ting haron was nang ui ta tini ko moro kai was
2: kai kai da yogo
0: tira tsing ko kai kai e
2: elo tsome ye no ba si da tira ki kore da ka o wa kai ha elo wan ame yang hon ko si da ko si da ba tira ti kore di ngai tan tsotwa a tira me ke a cheka moida
0: ha ba mio
2: wa tsheha elo sitati ku sitati ono koe wan amya ka au tira grai kan
0: kan gans
2: is grai kai kuiti
0: ya kan gans
2: okay
0: oni koe dan u moro
3: ido kalmo
0: moro
3: moro time class
0: ai ke rogo midre
3: ah ke rogo de tane okay ata itma ata ibe te kanga so me logo ne tis toma so de tis tonga pri kana ma chide age ringo go di chawa ni tsa muza ba tsua ma si go gara ha tsua mina kwa ne tinga ndi kana so bena kwa si tsai ke bi kwa so go ntsa ke hore ge ai kanga so me o de tane sa wan ding o go ma tsi ke se ma pa wa tsna ai kanga so me o ne ngwa pi ngwa ma o pelton kwa ngwa go de tsa go o da dira me ja se kwa o de sine tsore ta ka o da ke kwa tsore sa tike kwa ka ko me o de leng se me o ka tsore ka mo ka tsere kwa kwa si ka tike kwa ta ke kwa kwa kwa ku na bone tike kwa mo da ka kwa elo ka kwa si e be sons le go ne ta tsore tsore sa o a me sa nga o esta ta i tere tsore ba le ta tsore go e e be sons o a go e maski yo kho ka ne go e kwa ne ko de yo tsore ta kwa ne kwa ne tsho bi kume kula tsore ka ba yo tsore ta ka ke o de sine mo botsi tsobose ha a etini pitlo ho ese titse ene tla tsotsotsole go etse le ntle seng ska tsore ba tla ke dzang tsetsa zwine ya tsore ba yang tsia tsume ba ba si e mang mang ni tsore seng ga ba seng uni tsore seng ga tsetse ka ba seng sala go tsoba tsa ka seng tsore ba thi mo se tnan hello pelin kwa te yo menka o de tsani
0: a mang ane ma sa Mr. Maskeyo tsara pina after season u ba ho an ai e tsore ka ro hina ra tsang ke ri i un kain sen ha sira changa ke dumi sama
3: je je ore da kra o da kra kole tsika ka kole rekida kan kan sala mudin ka ta ke nka kan kan tsike ke ti eloche eta mi ti ti ne ka koi pus no mari ke kan kan sa mo si mari ke kan kan mari ke kole
0: ka mo okay kan kan
3: okay
0: ya ti dura ko ngawa i ti dura ko ngawa i ngare gura enqami se chita tsora ku chida tsora ku mite tsore dira tsa ku season u dira mire chida tsora ka tsora ku it's quite not tina nge ngati outa tsati go e ho ile isa de tsui ida gro a ngause itse ida do kwa tsom ka gro ka on ngara gro eng ami se ngida a da ke ti che nemis e ngadi sa tsa u pe chida qoe ka u o ida do kwa tsomre ngi miro di etara kunxaka ta kunxenxa tsirane baho enqaqane awuqatsa sara ti gora ti nqasina ti xaqoqa ko ruini isa tiqom

ora go e ti idago a okany basin. Enga in kangona tikin enga tira mi se ito we ida do by com kang yoko isa se dan karuti aron was nang we karuti go ti ida e skol karon in hosaron habikis instead of me. Osistefnis kumai veke pungan kahat mai, kaya ng asa masip kahit aromay hasati idang ngadi i sona skoling as masa kwa kon ngabayt mai isa idang labi kisin stin mi ti harong kwa wika ti kore ngay ki kaysa ishti kawantes ti kurang kanadra ang wasi i soap e ti kurisa po mekal japa idang ni nitesti kamap ngas tina ang kawanting ngabani. Oh, I see.

dira nga ba ko wati karuti ang haron was nang wik na roti gore dari nara idi ogan ko sing haron ka ira karato zote ne ba boton al trabeng wik na roti go ostine ige rami ese e nane disi hagan ang hosa ben boton ap nara homa sin nganke indi a certificate kung nga kuro ma nga ese e tigine barami ese nga ige cam nga si cam desi nga nga ingurip di ang hobish ang hosa ben dites nga skoro te di ese e suabe iske nesa kanang hosi ngogu di ministeri ang nga kam generali kung nga hapti damire kung nga sapius mukware pakit kung nga di e ang hongi si certificate ko ang nga kakuro tukwi Dukwi di ang ansang hosaben di agaw kaip ngap ay koro maang si i ngari e hosaben ngange di si kurin khan nga sa kurika potanap ngara ho masin si i si ipke ang tinap koro mi si i ngari e omkain ka

adanqa rosinqase ipanqa nuba kuwa u xoyicaze azethi ngathi icwasa unqinsisi si anqathi e akhona ngana xa ubas a axoyicaze nqa kha ase e aso abathi anqana ubunqaka in anqathi e unqinsisinqaza kuro manqa se izobe iskineza xa dimis e sina ipke anenqaqa uma igenqane dishaka nqa amkhwenqana unqinsisi certificate kunqaka kuro qonqwa se e thi anqana ho sina ipke kuro cumcumqa uthi mi unqadi e anqika makho kwentsin anup tamaske ngqup disonqazi nqa branqa ronqa se e ncin ID aw ncin anqana unkuru aw tamaske yo ngqaba aw se e sobe iskeneza tsin ke xa demise sina nowa kwen hina nqa di ngqunqa isisti anqa sin khabe ka noko ba qonqwa daman nqa ntina koro a xa ukhany tsi a xore nqa re kha inke a e nqa nupti taw amske qanam sa dama nqa roma sina se en nqa di qanam sen de de tsi magara i nqa nu i anden gara umas tamaske iyo anho ban omke sinan gara nqa tamaske yung asti nqa nuba ingara umha o in nqa di qanam sen de dire de sina inke koro a ikhany e like botsana qabida gara ko tsi ngari e ngu 70s ina koro atsedi sai koro ngari e ngcasting khabe ku ngqo ngqa 16 ngana koro manqa se e se skene sa acile ida koro South Africa qabe sina dagara ngqo ngqa ro tsiko o sina ike asaku sti angha os nga sina go engqamiya e ko sen ng angha sko ko sen ng ha ko iskene sa South Africa athi Cape Town ngqonqa sna iskeneza sala di presidents president Netumbo Nandini Ndaitwa singe bakorosi se emarin asagusko wacise i sobe sina is anqware an ana koro tsora ko mari ko tsa e tarana go nina en koro tsora ko se ina di o iske koro mi aqin apte mang oran aba ho ige chamasa masip woli i di aqanqa uku hina angqoyisisira hong aib ngatsinge asagus Southern African Custom Union sti aqaqwe an ngantsina ngari inqharosh ngakwama hise i in aqoran aib tiqwe emari di aqanqa uku ngako ngaka chaba inqaqwe di ske ngabakuru mise im tsi inke koru mi ne ha tsi asagus ti aqiqosi anqaku ngaka ingela goqa runqase i ngathi i sagusti qaqwe an chaba ho iske neza qosa se haruku aqawuku ay iske neza ti ngari ingharuku qawuku abaskoro mean se iso biske qhamasa masi phina irane america israel ngaba ke ay qonse i qhamasa masi tira hongqai ngabke angqobayisise hundi qancokwa tsangcha sakusti acecwe awunqantsina ngokuthi natsangcha se iswabe ti inge ngqurise ngari inqap ngaba ay qhongqai ngaba ti ngari masi kunqaka nichayise ko aqhara kanqaku kwanqadi ngadi ku uma igqosa se i nenqayi ngadara homa sense iswabe oli ide aqanqa ku xa kanqadi qhamasa masi phanqa ruma ihase khanyi ha se izanga ike qara kanqa ku kwanqadi ku hayi o gabe nga apa ngaphina inko aqoqa ha i se iziske neza qadi mi se itina inke sakusi qaqwi awna ko a qoqa in a taup dingop ba aqoise i oro mpoi emariti ngusichaba kuha acawuku nqaka indiqoqa runqase isathi inqali iqoqa runqasa camqwa qwa kurip ngab eniqonqamse i igera mi academies esina inke karun aroma amarisi khanga aqai sinqasina ku angqobise i ngaba in ingqobisina koro US apple jun dollar ku ngaku chane ngobise isesa di ike ngabarami esara dungung

ngana kira watu abiga sense atino ko bagoro ostina ike saradi housing musti kova aus qonwaisa sara kugangola amadela sinqisina nqisi mtsanga banqhausa kuro anqhanu futhi asaradi nqhausa nqosi caba ku Venezuela sti embassy xa kuro maqha rusi ifrela jokoyisa ngari i Venezuela sicabe dakara kuthi anqhup anqwa kosine anqwa kuro vege pnqaba aqhaba ko a aroma anqhoqobika xaka kwa ise iswabe iske nezangari nqhoqobip ngicamnqara kucinxebe i qara kanqaku aqhayile inqadi a iskene sathi ke ari inqhoqobika thina Venezuela de anca 7 nganthi nacisa sekwatha cha omlichude xwat me ohabe oku xaka thina kwa aroma se ise skinesa ngikho noho bakangase kuro nguri yethi nwa e ti e ngari iho isinqasinqa o soro de ngari curi kurosi qonqwa ese iske nesa sara din ngunga ngara gara atna ha tikoro no khoba ostina eke popular democratic movements PDMs tare ko ditsi a khamsipti ngari ngaptinge qonqa ibes nga go qa ncawa i de ke ne baramise i qonqa ibes nga enje go qa ncawa i ti ike adwa chari ku wa chari ku ti jaka nga chari ku nga bako ke nga kapa on nga na wako siya i ti akara ka nga ku kai kui au sis sti kakla ka indi nga di nga meyoko ha i ti nganza kakis ego akara se in house ke nesa di ke ra miye se i kara ka nga ku tau ku ti akriko sing up kai kui khasi sing up nga ba okay say in king about ngoba ebe singako xa ngcawa ethi ke nebera mie ngale daqhalo tsiko qhalo tsira gara no ba koro osnege kuro minister singako anqan se e ngaba e ani anhaiti angharuku kuko casting aba nimung amse in ngala ko a xa ume yese isa ngadi e ke anhanu ku ti kwesi uyiku ti anhangasa ziqosa zengharuku ku apa ngasa ni ko qharu ngase i di kene bara mi e ngadi in a qaru madagara koro o ike professor Joseph Adisho ngabke engqwab aseko amen xa ise ingqaka Dr. Ida Kanji Murangi si andawunqaninke Dr. Chapaka Kapolo si Dr. Conrad Lutompi si Flaxman Samuel habade toises tankeni amupati nganke aninangadi abaniko qarunqa se ithi nqa iram khasibako a oi ese ina di ke nebara mi ese i qharu tsi ra grano go bakoro o sine e ke qhara se tsabela grano o tsara tsi gore qhara se mong am a poisa a dava tsherte tinge ein hansens nga za go a tsuise e go sa se qhatla khangisti a sa go a ngame be ha se isa ngaba in a tsinga sti House and Namibian National Qualifications Authorities xaba go ngwa manqe ba se tona tarte se ngqwe xa go xa ngwa ise skene sa mari i xa ngwa nga e pa e ke go wa tlhwe go go sa se xaxa khaise a ande ho ba since se xaxa khaise sa go go di gwa tlhwe go nga go ke go ro a tsora ese e tsi in ke xa di mise tsina mari i go wa tlhwe ga ne se ha xoba nqwile xhaxa khangisti akunqara hoyi ku nxa kanti akuqa tsi anqoronqoro se i se aqawuqawu senxake xhaxa khangisti anqaku tsi xhaxa nqwisensti system di aye aqawuqawu sase iske nesa

Ga de Miss Estina ipke kharip di kwa sab da avat khir sab sina kromi di ing a kuke kwenti ani di I ang a ku ke kwenti ang urusip di kaka kaisti ang a ku di la mire agara maying a se I kabeging ang hansen de ha a kwa ang uli damaske kung ngarat karu kwenda anden ho ba senta maha tamaske yung anden unha dama tamaske yura ngubu se I swap a I khwa ta senti di amari ke nga dira kaw kai se I ti I ngas kaw kantura si ang nye se I nere I kaka kain si sa kuku nga ku koka sa tamaha sa ti I ke ngari I kwa ngwistina rang ina kabakari in ang hanu ta ang haru de u ti kaka ngwizenza ti ipke kha di mese isina mung amaba kuru kaisa di NQ ask wa in ang ande hare ba sens kwa ikazen din kara di se ita maske yo ngas na mibe kaka kanyi jesti nga mibe ha ang ande ngade mqaba hun aipka wasip wasi ti ang wasip amaye ngasa in wang ay ans nga ka ha se I akansa ipke kharip di mung amab ngaba kuru di se I kama hinda mako se I so be ida di gurisa pa ome kalcha ba ngwa amre ngay ke testi turun kwan karma.

ke seleng madi a bereka teng o kgona ba tsisa tsene go rona go go sentse tsaba go ga ba jetse ba di tsitsa ntse di tsara bo sa go khontwa sa go tsena tsara na na ga le bo sa go ga ta ka ska ka ke fiston manyele ba di tsang ntse tsara go tsiba go go ke e tsi ye kongo ga ba ha ka tlhoba go a tsaba ba sene e ke nna re e tsisa mantwa ha kaman ke tsisa ntwa ga go di tsui ya atlanta sta bonza tsisa atlanta o se ba group ya se da tana o ba se tswa tsaroma o spekistan ye ga di turno na tsi tswa tsina tsabe ba se ndoma ba tsuri ma se ka se go ba itse na gore se ntwa nga se le ntwa tsamse o tsi tsa ngira sa re tsona di tsinga re ke se mo se ina bo se

kan tida ni ngadi inha ngai am aro mami timi ada torere kan tida gira kute ne kwasi kama aro ma kan tida gira kaira na tuko kadi kuanta uitu andi ngubna kai aro ma kute ngaha u ne kwasa itkai kuine kama ba u kute ma kaira kuwai nesi tasan anumi ngau huwa ngai pei tu saka kapka kute uitu ngomka kama ine kama pei intasa wana san anumi san wana ku Kristu elop wate hata hare itkai ba he sida din house kaku kaha it sida kan waban ai nesi tera hasan anu onza tayi tin nesi san kwas sat sta sida ne kwas ai masa mai ai kaku aroma one kama pei udare kaiti ai han onza aroma amen timing lam sabati a kairado kupang haba kami hata kuma in aire ne kwas kama pei da maya kwa rosa ne kwas kama pei da ye Eviser inti koron aitanang asa maiha. Habe da yen ngani sa hu tisisko se ni kumayida. Kasa sen huasa ho. Timi kita kumayire ti huan amskine di tirami apostolike. Arun in anutani sen wara ngama tirami. Apostolike arun in anutani sen wara ngama. Tiskera huan amsa mi tida ye ngani sa hura kumay. Ai kwey kare e. Sado ta tain habu au midika nen anuma pelop aiba ngawon nga sipti wan amara ha huige. Nga amaga ta in ka tui. Aibe duge kaina I khame duge nesi a nga kup nga huige nga apti wase tani senre. Kagapti ngupke kain sip huap ting hanwai sip huap ti amab huap nga ha. Idu aitsa mahui akuba kaiba kaisa. Nga diske netes ka aida gira maye. Ay khabe sada di kao kao ske. Sada di nhoas. Isa huda ni nhoas ke kaisas ay ha. Khabe da ye ho kada ni horaga nhoasa kaka. Nga nisa hukuro kumei. Nga kaisas kira mi aibe duge kaina I. Khabe duge nesi a nga kup nga kuige kup. Ngapti wase tani sendre diskira kaisa sa min is aida kaisa seni kau kausa. Nau dige kaiti goro ay mabada dige ta hauda kuisa goro hi. Ngani iske ta hauda goro ay kwai kare e sado ta kain habu tiramisa. Ngam sabati a kairado hup an haba sene si dago nungtu ay nungtu dago geren. Ay om di ngako e kwen a kabak mungsan o. Karon adin nga ha kwen ngi kwen koka nesisa kati haiti ka wa guren da kabe kwa ngi ngay visa ngi ka irana indi hun ngao hunda na huto ma kaisa mes ay tuin data yi huya ora usaw ting man ka ukarop nga sina ka uraka nga di kwa I nesisa bie kuboy ba tinge wa huna ang abagwa is china ha kadin gen ngi ka irana om di taban nga kabe ngin china kasara di tida ye tui ba Kui barang huan ai tida ye kui barang kam ai. O da ye nete skan ai ngam sabatia kairado. Kai e hang anu si wa. Awa so paulup ye eviser in ka huwa tira mi. Anu tani sens wa tu gira kai ye di. O habe nete kan kaip ne kwa si kamap ai kairana ra mi ba. Ai be duge kaina I habe duge nesi an nga kup nga huye nga apti wase tani sen redi. Ai be. Ai be duge gen ut am sib nga hai. Habe duge kuba ge duge kong was kau ka an nga apti ua. Amaga kuba ge kong ua koi kami tani sendre dirami. Turo da goro kume huas kerami ta kain habu kai sendi. Ta hubai ba ma am sadov ni hi kaga kaisa dirami. I Ni batskira ama be muneta uka ne uinga han hobeke tuinga go khuna uwa titsa mu ne Facebook di aitia mu titsa TikTok di aimu madinda kaira na khohe tuenga nda khuna ne noren kwa aina nda ngwa nga khuna nda kaira na khohe tin kwena nenda ne kwena anudwa mina mio nutira ai ngatke kai ngabuba ngaske hi kagasa oigira mie ta kai ngabu kaisen Ngaapti uwa duge, ngaapti uwa setani senre. Tigera ne kwa sikamap ay miye, ngam sabati a kairatu. Ngore mi ayin, au koba huna, ansadu ngatang ane.
tuwe mina tan ane, akareba tan ane. Anu duma kain ay ta ho he. Ngap mga kay kuba kong uwa. I oresa uha, ore he ha kay rakoy, tin kaup di kaup sa ay ha kay rakoy, tin tuin ye hom kausip nganik ta. Kay se to, huay da ye nete uha. Kay se ako ngam sabatea kay rado nete ngang aromasa ye, anu si bharang huay. Takasin kong dani bharang huay. Tige, kay rakoy ye ni uwasin. Ngabdi uan a amaga onje kaira kwena ni uwasen kaina ti sisen kahu. Ngadiske ne kwasara mi. Ngabdi uwase da geni tanisen. Hupen hao hase. Tui nga hasib nga. Ngayi kaira kwenye, kaira kwen da kain ay kaidi. Chipta kaira kwena kuban kwaba kaidi. Tabastina sido ma. Habe hohen wan a kaidi dibani sisei. Ngi kaira kwenye nem en tuse ha omdi kubtan kwaba ngay ha di basna tato maha. Habe muta o kani kong hubay si huna hun aroma. Kau koba ain, ngoremi ain. Akhare kuchit hanku. Man nga da ye hoe dite. Man nga du ye hoe dite. Nam sabatea kaira tu. Anu sip wa du ye kaye ha. Ay pege hai hun ye. Un am sip nga du ye ui ha iyo. On ye ne huna ye hai kaina pi si sen ka. Habe ne si du ye kuba kong wa. Tin nga abdi wa kayo. On du ye nga abdi udani nani tani. Kaka sing udani nani tani. Ngurisan titwa nin orahu huna ni tani. Kati kira miye kwa sika mapai. Chige nabasa. Torahu kata ahun. Torahu tu ni huna. Hubay di hun. Taimai ni hun. Sadu di uiga ni higaga huna. Hudu ni torah kaiske a. Tabasa. Ne kamapai. Chikati kwa hache di nga. Sadu din op di tedi kose kub nga haza. Sadu din op di tedi kose kuban wabasa. Tores nga haza. Dare tana de nga ebasa kuba. Kainap si sen kun nga du hoa titi. Au hi gaga hun tuin. Tanam tuisara hi ui aiban hoa ibi tanam. Tira kadin homin nga tanam. Titke sa kaira si nga, kaisa disi, huu disi, nani disi, tin aguri nkatka, kubaiba hu daa nga o. Sa si sen kuje sata ni sao di hukara miye kuyao. Kakwe din om aisi ya nga ka. Habe duje kain ka, ne kuwaska mapai, ngam sabadea kaira do. Elo si nkwasta, anu si pka nga inkwabadu, tin anu duni, kub an, anu amaka kaisa kao kadu kuyao. Oma de dunim anu, ore na tui nga sta. He, ore na tui nga, si kuba kong uwa sta. Si ore ya wa an ta sta. Tudu geni diho nga e. Si nesa kadi, tores nga. Tores nga. Anu tau ba guru nga dere ti eloche, it abosa kagasa, ti mga asa kaiba dere, ti duge ne tuas kamap aini tore.

Kadisko pronovisa ngai kane kwa ka atelgeng abasi adang miba go has ay ngoi ngwasa di amiba dan abida gima kukube ka sa yuwae ne kwa sti kama aira kau chi ngadiko sep kelo bang kube ba gengam opkin ip di kuisi ngayan kama ba gima ip ngara koman wan kan odi di habinin amo uiba ngwasi elopkin ip waba tom da geo sing ma habi tom da niga ge sing bada ip di kai kwa ngami sada din orep kenga opkin ngadiko si elop din ngami china gengla sada pnit ana uru chin ip di tui si ngaya kwa ba ma ip nga da ni tom ka tom kan ke tora kas na ma ka tide tom da ni ka ge sin e ge sup ke ti ka o kasa do kore nhale ku tra swap ai sada ni tom ka tom ta ke o sin e ma tom ta ni ka ge sin e ba ku ke tida ip ka tom chin ip on sna di kwa ka kaisa mes mui ba da ha kwa ka al di gen kwa ba sna ka Korin Haliguri, Nundan Haba, Kuetan Haba, Maridara, Marida Kauba, Nabakarong as a king as a Naka would demara saying, Lady Marang, ah, Nikuin, Nisi, Nayago, Audu Dinaga, Kuera Guru, Nikuin, Bliro Narang, Nikuin, Isara Kau, Hats are Taiwan, Korin Haris has a chasinry, Korin Haris has a chasinry, Naba, Hats Aba, Ida, Nikwasna. What would you be why? How can his car? Lady, Sagupna, Ah, Gaidi. Wadu gi a ni sa kupna hoki.

bangga ka chungba khadi koi kai chungran daba khuchi san homsi pels kha khuchin ina sari its khadin ina masigu ana khu chungu ana khu ina tau tau chi cha khari ka ko di ka wa chi o khu ko na khai tao churi ra cha san na khosa se iba khu se iba elo se iba se khabe khosa se sami se kai le ni kwasti ka ma bai its sami sti ama na tai ku da sami sti sa ha hara ama khu ke elo wa khao si da di ore ao chi dimi hari its sami sna tai tai da sami ska kha kai da sami ska u kai nga da ka wa gu di ka wa chi its sami ska khu si da di elo chi khaba kwa kwa da ai sa kain was ka kain hwai thu ba da khaba ni kui da khabani tai tai da chi khabani ma kai da khabani kong kai da unsin ke da khaban asa tri ba ni ma se yesu sa buru khan unsna na wo chna wam dari amen prona bi sata ni che khau wa chi sni sa khaba ti da kira khaba khai ti khabani ra tare khastan au tin um si ni ma si gu ni ra ngang am si ma si gu ni ko ha kam si ma si gu kha tare khastan au ma tai be ish na ku dan

qhawu testing asti testing wasibadani sis enqanda ke nje siyabdi corrosion qona qang indanan asti coron in aran aros qaqune qwasnara tabede ku ama ama sepkesada di chungqa ibe ke uthi sadang aisen kan ibe ke tani sisada ke ibe qon qara qara ichinga web asike uwan khabe sadadin oren arma kiskinisa khabe sleeping ngau khaba ka khuda kisada Gwishi sagi hodi shinang arang aros isada. Hadiro se nikwagas iramayin aku chao sa ning aip chaap ting aip tamkain o adisi kuriku karuwa sida kursup di chaapa kabara kabara che di tirang aing aisin aip nada gongka wong aba iske sada din aisin aikap ting aba giw. Elop keng aip di uwaba charat ma. Elop keng aip di uwaba chong chong ma. Elop keng aip di uwaba sada ge I sada ang aromas kini elop uwaap da kolko dap ting ngawp aing asa. Get your money, Marang Haisa. No way, Ara, I eat it up.

Homi sada kub Yesu Kristu tip nami sada elop tip ching hwa sip anung ka kap diba ab sada wada ka hare kau kasado ne ko ka dai ge kain hwa sluk up ti kain hwa sa khura sora ku tao chi dai ge luk up ti kain hwa sa khutra sora ku tao o dai ge an an sang ngai khais ka ha to up ti istbara ramai ein a dai tao chi dai ge ngaba ne dira khomai ro tao Lucas hoofstuk 15 Chipking an ansa koiba tam toma kai ki uhai Chipki kami aba ti ichi anubade a amna samade ti ui kundisa ti ke mi opki ke toraka Chi tuit ma che di kau kap ke toma ba Tama wa hunan hang hau chungung hup kai ke toibi Kabab ke hun aba siki in huru Oke kong cina korup di sikurung asa dako komai 12 sa hudai joko komai amai 13 sa hudai joko komai 12 13 dite joko komai 11 12 13 ngade joko komai Cita ke Oke ngay hoci ke mi matiko se ti kai sana Ti ip tina ka Kaik amsa se pelipa unwa ota dita Askanin o kai mata ni cita ni ti kwami Ti ichi Ori dako sa in acin home in a Anut mata asa wan se tu ti tu se ta ye sa khuge sa tan ti tu se ti de obje khai chi kong chi ko ro se mu se ap ki kong ba kong ba mu bi chin thong kha bi chi ki khoin wa bi chin nam bi chi ki wa bi ti che obje twa ban ai ki mi ti che o re da go sa chi kwa go chi ho min kwa go o da ma anu de mau arum i sa wa se ta ye sa Chidaikin nga bakura khoiro, chidaikin kam tisi korong asa. Chikai chumapke hanap aike hain, ching arup kau iya omapke tuwa ngay sing asa ngau, chikago ngapdi kuipa kai, chike tingin tabi. Palip asa, opke kemin ibi sa kapungko, watup sa wapak, sa iba kau kau ya chang wako ngao. Urusep ko hobi amaka, opke ngay kachika kau tamaki ii. Tabasko se, Kuche sa miski a sida di spil is na drako sun chi mo sun sa kaba sida di ngobu shigu, sida di tonga shigu, sida di ota shigu. Iga kuche kaba tautari, ida kuche sa ha, sat ota ha anai chi ngabai chi, sat ota.

chango buda akaidi inchwanga wai elotse sida di kuchi sa mista sida di uno uida kaban ugahu ai kuchi sats kumi tom tom sakaida itch tuiche tom tom sadakao tan stikuron sa madaka among uiba madaka kuma uipele ida aguka kuchi amen kau kasa dong ansa ang askini sa tida gining asna netam tsumaka uga ika madiko e e umutuma kong sada kukan anong ora kwe na hutu itara umiti kan kaisa o ika uchiku ngang umiti kundi sisna kui kwe kakuna nguas ngau gudmai kui kwe kakuna neche akam gudmai tiba bapti kumana ke uchike tiba bapti pleku umsa ke siya kawachi ke pleka uchike tamgika uchike pangsna kya imaria uchike ngaisa umsa utimichin neche kwe na indi tuma ke hai hun aroma neche kwae friend na kwe kakuna chi a kamgu toma seskin umisa kai khababa unwa khabib kinde khoba o ke kompting umi tantma khoba uchma ya khoba uchma ya tida chin ochka haun ka tida ichriya hun ochka ochka tora han asti sa uchma chaya made dimichip kin ya khaba khadi khoba o ka ot matak mata e dimit ma se khabik kan ke kan sa itin ong achip kin kham a khaba u ni kham ja khushi ba chi u chi gi si hin huru e gat ke si khabab kin as khasin o ha gun unap nishin un tai pian tai nan un kai pian si si sen uit mai gen kup ke ka un kai skasi ke ka this is a kona bisi sin ba si hun aba hi ka ka twas ka ka this is a far ke gudin una si far ke gu kai gi ko gu chin ba no ya ai chin nas ki christe si man is a madiko se tska koe wa uchi tska sa au ba diunu ka sa mai diunu ka madiko se tska sa family na tai ti ka madiko se tska kyar kip ya chang aba na na madiko se tska tai ti unu ka khabi khoi I kum kan anu ni ni ka tsma khumi kum ka khoi ai ni da na wa khuda gi ni kai ore ta ko necesti necesti necesti christian ida chi necesti lo wanda ra thuna si ti to wa chi hu u go shin wa ti o da indi cheske da indi cheske ne chida ger ki ba hua chaisa da indi cheske ne chida dai hua chaisa ko sa hua chaisa da in gen wan ui de da in gen na man ui de da indi cheske da in gen han ui de da in ge sau ru pe de o ha ben ne a ha ne khu ap ke khuwa khuwa de ka tsoma tsoma ke titaki gen ori elop chin homi chin khobep chika ain ala gen ori titaki khuchi sa ain ai gen ori titaki khai chi ti in patient uba ban kan madigo khoda khai ma chi da ka khobep chin uba ba khoi ni tra kam na khu chi da ka chi khobep uba ba kan no uba ni go khap kin ya kha ba ya khap ke khoi na kot ma deep king ugap ka deep china khat mau da ka ne khuin mai khat ma ha uga da ka ugan ka ting hon china ni di diu dit mau da ka ne khuin ngat ma ting hon cheske ting ke ting hona di khuna ni di da kan ung ai an ai ai ai chi di da si ma dia mai ka sa ye mai chi ta ne khuna khat ma ne khuna khat ma ne khuna khat ma khai dira mi o ta ki khai chi ti I wan mi ore da ko sa in a chin khome in a khukin um ka di di mi chip ke ne ha ba di ka sa cha Mbaba chikini ho. Mbaba chika kubke neke ii khun wane kai a khun. Ne kai se kai khun ne kwen kha kai se kai chi. Iba taiba ke dici taiba ke dici ayin. Iba dinta kwen ame khun ke. Mbaba chikub khama ay khuna. Netka satsa kubin mbaba ikano. Netka satsa ngach nwa kaisa hu kanyo. Netsa komsin nwa komsin sa hutka kaima chi. Elo kan wau chichka elo ba isin mbaba ikano. Chichka pe erken chi pe layo. Naske kwe yi din omusti oresarak chiu kaisa. Kwe yi geni pe erken chi geni kwe pe lay chi ni. Erken chi pe lay. Kwe nga anta chi chi geni kwe nga chi latstan. Tika sa ores net sacha net netske out sta artich net noba noatich net iba ti net sta ha ti net chaba uiba ha ba ti net changa uiba ba ski satske erken ti pelai ti ngat noba khu khaima ta ma iyo o chin noba ti noen o khabe chinga dia ge ita ge dida ge ne khona ge aroma a tain ge ge aroma ama ka da ge ne ti ta me ma khu khai ti trust tweet maske dida chin ge ge aroma ti au tweet map ge dida chin ge ge aroma ti ma mas tweet maske dida chin ge ge aroma dida chin ge ge de le ge bai tra ne che da dida ne ge ki ba khu khai dida chin ne che ne ne ko sa khu khai dida chin ne che ne ti ka na khu ko ra ha dida ge khu che erken pelai en la stan abas ki turu ore sa chip ge akha ba sip ge Naim ang chia kubke.

ina qiye ethi sike fisa ke ha sa wathi isikhaphi ke qhubha fisa nikuru sanqhoba sinsicha chaba khanya isicha chabatsika khaimao chitsika chabang khobasno wao khabatsika khanyo chitsika turo ncama wao khabatsika khanyo chitsika eloba aisha wao opke eloba ngai aunchao aunsani di fisa ke nikuru netske si hi kaka saran khapke eloba no tsui sarana no stores na wa it store rooms na ke asa saran ulina ha netske ahu kom kom sa sipti rings ha asa rings ke no khba ha kom kom sa sipa elob tang sa ike che elob stock ne ke to khuna to wa ta ma ha netske hi kaka chi ku habu harora chi tsne kha di gen asa harote ha wana ke khuba ngumia kausa chang ke ngumia kore sa wa tris ke ngai amo chi tek to wai chi ngai for sa tuit ke ngumia sa stop is late sis ni chi da gin elop ai a an ka chi khai ma man dai so ngai ka chi na ngai chi khai ye mai dai so ngai ma chi na dai so ngai ne chi ngai ngai chi khai ye mai khub ki rang uba ti da mi ba chi ni to ga chin amo chi ki kang top ke khoin wai chi kung wai chi reng sa nu ye chi ang sa guru bai chi sarana anai chin kharo de anai chi chi ke ta yan kau bai ge ha ang wo chi ge sang ang di cha face aro map ke khuban ang chi khu ji sa kha de kiram wa sa chi ni ko cha to ye chi ko ye a tu chi ko na ko ra tai chi khoin mi na rang ha bi ma chi ta in di che ke chi ta in di che ke chi te sa cha khai ma re khub ke ang chi ya ang us ke ang chi ya he chi ra che so sa khub ke sa chi ni khai chi sin ai pu ke sa chi ka chi ko ing achi la stan chi sin ai pu ba ke khu ba ang wa hara kam om ka khabi khong wa si si ob ke nau ba kai ba na ang ka sa tu ni ko astin khwa roski wa dara kha kha ka han ken e sa wa ke wa kha ken ang we ha ken te khe e ke ang sarana ti twa bai ha ang san khmi bai ha kausa chang ba mai bai ha nan ke ang wet ke ha tin ke ka hana ne ko wakara wai chi kai khaye elop ti to mi kha chin ke ha an kai tuan kaung se han kai tuan surip khan wan ngau ke tai e ba ne ti da ni tin khon khat na ya ka khisna mam de chi chang ro aba dit mau ai au dit ka go si ai ti khu si ba hi ka ka ba khong wa ba tai bi thaban e sa mai ba tai bi thaban um bai ba tai fe chen aroma ni ku rui tai aroma ne sa tai aroma op ti kai ko ba surip chi khan ai tui kan ki ni khuna tai se kong ai tui kan ki khuna tai se ni i ai mu ka pe se ba ai mo kaung si ha ai mo ngam ngam kha twa ba ai mo me ra khuna ra dio ai mo kaung sa kho ma ya ai mo ngam ngam kha anu twa ba er kha twa ba twa twa sa twa ba kha bi ta sa ti wa tris khara chungwa tao ta sa ta kha ba kho kai tris khara chungwa tao ma di ko nga de da sa da taung ai ha da ker ki ku ma ha da ka ra khun ta kha ba wa ti khais kara khun kon khobasen khais no elop khaban ko khoina elop aisha wa khaban ko khoina elop khan hao khaban ko khoina elop khan ubai madiko se stan ara madiko se sta chungwa kao madiko se khane chi khap khan wa ha sat kaun sai ha cha ker ke baba nesistina marang khomisen cha tuin abai khusna khait ma cha tore khusna khait ma cha tabi tana au mau cha tabi tana tore au cha tabi tana ker khipti kai yao cha naung omdi kara chira khubha hare chi wathidi aira nai chi chung wa dao oda gini goga wada gika ka gi tuma ba ka taung ai ha tuma kai ba ka di gi satne taung si chaut ot a rechting ayat chi elop ba ha ding ayat ke soros ta elop ma khabet ke ka kas ka ka ha ka kas at ka chi ngai ka pan satna la season ku ge khani chi khao kau khasi chi tangas chi sorupes chi mi ka kas chi hola ga kau kau sa khum elop di wan ni sa ba ho elop ding ai am khaisara khaet ke ma khai out ke kai farisets ke kai khwan an sabets ke sats ke satsin ge ka ti de khoin at sta khai am khoin kai o si bat stan hana habet stan ai ka ti ka ti de sats kai tuats sats kaus di tuats ker ke tuats tom tom sa tuats kai tore out kai out out kat di de ka hap ka ka di de ka pha chi cha cha chi na mi ke tai bara di chi

paradis a obtenu là-bas. Taraka a obtenu là-bas. Tai paradichi sont des pra ouya. Stida qui hupna nécessa. Elopta ou hada. Si son de blade nessa te soisera ticha. Sa ka. Kumpeke ba ka. Wako ke elop ais aïn aga. Tu wako ging hobasan sen haba. Ker kep nga. Kai tua ban hobasan sen haba. Huna uchi ke kuchi ke si hun abahi kaga ban hobasan sen haba. Wata ke ka. Si da gin nikawa karakta yuai. Ida elop aisan wa. Kai tua se. Ker kep nga se. Kai tua se. Kamusi nga se. Elop aisan wa. Hobasan kubka. Pansatski sorosi si dunya. Kabe sakau pnasa ke khani chi kha ko sip chi chun ais sauru bestin ais ha chi kam ain nastin ais khuban khoe khuin ai bat mai sin ais tabin ain kha sistin ais suristin ais naristin ais holagan ain di khat khoya no no sakau ke ore ti tulboxa ti chi men ngaya kain o si chu adi ka cha ti sat ka cha Belay latstan ni waitri. Ti sats nong jin atsna. Belay latstan. Sak kau bat kuba ma. Sats ki soros tu jama kuba. Nits ma amo se ker kip na aong. Ti sa di huna. San hua huna. Sats ki se a namus na. A khari bat ki wang. Khai et ki kui wang bat ma. Wa ta ki ka. Ker kip na. Ti ker kip na. Ni kwa gasna tsko ker kip kong tsko. Ay ni na sonda kwa gasna. Sonda tis na ker kian u. Ching nung ching wara a. Ching wara koi. Ching nung ching wara tai para di. Ti tsko rumi taru. Ti tsume ti tsko taru ka kwa naka. Sa ts ker kip na kwa ka tsi naka. Wa ta ka. Ti da ni kwa gara tai kanyi. Wa ta ni elu ba isang wa kaisa. Kuki tri. Ida ku ba isang wa. Kida ku ba isang wa. Kida. Kai kwa. Ia ke. Au ka ngai. Ti kere chungwan kaup kumi. Kai kwa da ase. Waba auda ase elop aisa wa ida khadi nauda auga hada china elop aisa wa chi wada khupting ayam thi ching anka ergen belayen latstan wada ka khugi tui khup ya kai ching khai tui khup ya hanup ching khai tui khus ya kai sin khai tui khus ya hanup sin khai wada ka wada ge khuban haba wada ge guin ma san haba wada ge khaban hoba san san haba wada ge khuban haba wada ge ga wada ge ga khabe shin ni toga uba san thi kai gin ubai thi kai gin khomao an ga chi ga thi an ga chi ga guin nai an ga chi ga min nai ai ge khomani ra ho mama ga khu sida di lo chi Gogatski Kuchi. Oata nita we madatma. Ha atachi kaya da chin huanatski ni goga. Ramiba. Havachi da treasure. Sa isa da ni oa treasure. San wata ni hovasin treasure. Who you with a kuchi? Sida ha ada. De goga sina gong abachi kuda chida matolen eating abachi al matida. Chikuchen aguada. China mung ankai. Idan anta kuin matisa isa. Wa kung matika gati. Yesu sabu hang on shma. Amen. Adangai.

0: Kanti esinqamisa kuqhamko do qhamko nje elo mishi kuthi sakuba mithi da qhenqa thini tsitina khaba qhamko na han a qhedi hosen da qhedi aira khoreng khali ha chi ha du aba ku qai ku ba da ni tsitik qhamko ndi sakuba na khaba to khaba amri qai ba da kuwi ri qai ba da mari ku da mithi ya ni tsitna sina ga da ni sakuba na hwan ara di chang khiske sadu qham du ni khamdu ase dura kunna kharu ama ga khawu gu chi kai wa gu chi ngama gu chi mi wa ba gu chi mi mi ngadi da ngadi da ngadi da khore au da ni chi khaba khasas ai ni ngaris khan khaw ha chi da isa khali ni chi smani khali ni ra kam u da khaba ni ra kam u da asin kam ku se khali wa da kam ku da ase tuinga gu khunna ra kharu chi ra tuinga gu khunna ra ka khaba da ni khunna sina niren ainho sidang chepke wang ai sada di dau ai chi sada khani ha si se da kasa se kan de is kam kuna tabe dir
1: kain se tira kaba mire ngam sa bade kam goro mepke to mi ai ri ngare sti ba tira ke khaba tse kam ko im kha hang hao hao ha since sti khoa sti sti sada ke ra spalom 100 ni ndi ngara ho Juan Amstamise, Elosimis, the crazy ha. Question on Gaustami, that it's a hamcover top of an annoncing who had the remiss against that drum how. Nuns of the camcord to the gaby. Dimits, Ebens, Gagas in Oregonica. So what can it caro?
0: Ja, could I never ever gagas in Oroimai? Nago Tanek Mitzi, Navajo, one asked the carude.

kan kan sida gera ora prongobisa ming ri khogang le aroma ngong sa le kham khoto sida gen si khwas era wa chi tare chap kham khoba ta ban ano se ni uha disketing sa ngong sa ba le kham khoto sala wa le gedo ba an ta ba ano se uha ske elop dimis qala gagara onyo te elop ti ta qala qala gagara onyo o elapta ka khona la kati o ta ke sala le ta ka ano se no ha kharu stara mi khwaske el optimist o ta ke ni ui ita ngwas ko sala ta ka ano se o ha di dira mi khwaske kharu sta ngunza ba le kham ko do ne di mi hari ita el optik ka khadi ngwa ui tsi el optik ta ma khona ta di aro mas ka o ta ke sala ne ngobe pe ui ha sita ne ui ha ta el optik ne ui e ba se ui ha Did me hoa tirats umwat is tamu ting mum sits a kung kahina elopting ice or winry. Yellow by top dashing waba it and master. Talking at them amuse umha. Did him take it clamoric dancy? I'm asking the overdose can it carry on the big come goodo.

0: Ogo akutshela uMr. Qinta sakuba umithida nethisa kayisela ncom sengxwane thisa ukuthi awanxa ayo kara qhawu okamxarha kore miko hale khuluwe komire ako chike camre chike ncawe makure chike titrami ota netse xa inkxathi ncomntom joel kabeseba amase xa inkxathi ndibako ah mira kun kumine ba hijack hijack tida iba ama sera kan kan khuba khadi mas ko khesh aro ma chin iba netesa sagiri sa ku ka wan netesa ke tsani nga ho se isida ma ku ku ba ba ha a thaiso wa sa ida tabedi nga nya ku ka no khnisisa auto sna ka ku go e khabera khabera am khai radio sa nga ba am auto di tape ti radio sa am nga ba chikira nga ba go tsa nya ku ka ne ba hi radio sa mai chi khabe mutra ka muta gira ka dira me ku ka au ka sida do ka sap chin ngam do ma swaro mari auka tabete ichi khadi amskau kankum ngomdomi kha tsore sika tswang baile
1: e kan kan skoisa ba ding ngomdom tsetse mong tsetse khadi kan kan skoisa ba de qara au koe go a nxa ba khamitsi khadi go nxa ha go ne si go gona a go maitsi e si sa ne sa go mqaro ma a tswitswiseng go ada tabete go re nxa buruga ons Jesu Kristu disna netse kam tsa a yige Nago tai quica, coming home the meat will cavise the canhawa. Lying my kid blue tree, if it's a cake, tabaho. Tangans.
0: Yeah, Kigabe. I'll go. Kigabe, my amroid, that's in the hook to this Casago Bank family.

0: tiago e ne dit sta sali e o chi wan huang ai chua sa gu nga ne ba sin a chi no ba si ran ang ai ai ama se kharu bara au tao e kasa chi kharing ngam do ma cosa se ke ai be turu sira ko au ba turu ku sa be elop ke kuru pa au pa tain ai ba sin sa au ba eloba man ai sta ngadi khabada kasa nomia au pna mi be khoi ai tu ba didi ai pna ai chuma thiu ba ge chipne ai ba ai chuma mayen ai ge khoi thige khai kasan chi tok to mia ba di tare
1: e kai kan kan koin sa ba ding ngum dum chi koin sa ba de au ko sa ge ge an an genesis di genesis nga ge ga gra komen turu genesis khari yesu christu khwa has nau o ge an an turo kurus ngapki eloba a eloba aoba a kuru khisa hun wanapki ditwa tipke klamga tsora tipke haina khiyu mistrapki ne khuna gele di khabebki ne khun ge si a mantwa skhautna ke amu ne bai ke khuira ngobudi kaise insasi ha khabe tu khuigira ngobu qamgu ge di kuya qobeng wa Uripke di kuya kuing oan, aunke di kuya hang oa, haiku, tiga hang, ungutin ke di kuya hang oa, hanaben ke di kuya hang oa, hainke di kuya hang oa, ke eloba, kiami hagi kuiba guru, sage di ip oadi. Tika ise a taide kaiske, turo guru sabegege, aup tirami ke turo guru sabeba, elop di kaisip diba. Namagab ke eloba, genesis di, Tam di singaning as ngatka gra komai singabugra komai oti mung kriske elopki auba kuru krisa. O sage augege elopha kaise kain anistra. Tikaise kain namintra. Tikaise kain mung wiptra. Tikaise kain kumwansiptra. Elopha gi anubi. Van elopke mi amaga. Trige kuiba guru. Sage di im waha badi. So sage di im waha didami ye elop tik tung wap tin anwagap tinakaran hwai. Ingu atui sira amaka. Tige ye sage ngadi mi maye ki mai. Tamaski yo kunwa sip tagi anai. Turosa. Kunwa sip kaip tagege anai. Aoki akase. Tige ye elop ha. Nan kai sibagi anai. Ib elop tin nabahu sagi. Namagaige aop tira mi huba. Kaising o aisa hub asira lavan ni. Netesi uib nabke aoba koko tskra o. Titska gram mi opke aoba nan turun aib aitik turu tutas nasinabke aoba. Ne hunwan amege kau sisen gaye. Tine hain tine turun tine hobe amabi kokna tibin amanira ibanira nga an uinkla sani unwa kaka. So uinkla sabi unwa kaka ki ngobi aoba opki aoba nga autori teite ki mahi. Elopha ibnira nehun nina. Kain taub nga tin nami nga tikhinip nga kumasip nga. Kwe khasib nga nila uinkansi ikhaisisa. Kaise kwin eriam digege sage au kiasi unham. So taireba au ba. Taiba a au. Madi huwe a au. Sage gyan an arokwebke kuruwebke kurus nga madi a kuruwebkhaisa gyan an. Tip arokweba arokweb asi nebke a arokwe. Nedi isi mga, ti nedi tau mga ki neba aurikwe, dira tavan inye. Elop, ti nip ting hom singo bis. Tung, ti tung ap, ti anu kakabha sinakrisa. Khabege kakra ke opke, aopke, nip hiyan kori haiba. Aung stiba. Aopke, nip hiyan kori haiba. Om stiba. Aopke, nip hiyan kori haiba. Haus tiba. Aup kie kaise pelang kereke. Asa. Umib ngara. Huru kweba. Nama kakie kie auke. Sage di ausis nga. sake di ao siza kaise kai ngisa sip tsi kaise kai ngami tsi kunwa sip cha tain khaisen tinirami dida ke a auri khwe dida ke a audi ne ba gege skoli gege hanyu tamara numuri ini ngai tsi aure khwisiska kaise khinga di digire ngai ne aure khwits a otskira hun a satsna nqanqi sasip ti insip kunwa sip elop satsa ana uha ti satsa akuruba ana stwis khadmai khabe intin omkuk ayi hai nqa anu kakap anu sip khabke eloba aoba ke anqubi aobke nqadi ao hianira Empty umusa kai kubi. Empty wana kai kubi. Empty house at kai kubi. Empty towns at kai kubi. Tinira hinsi kristiba. Habetka netes aigra ko kwansa bade aogoi. Oge giramu. Aoge kaise. Nisa sip ti insip. Ti kwansip. Elopke kuru ugeba. Sagi aitma di hahun aroma ra wangan kriza. Sagi rang aroman aroma di ge. Sagi di ngisa sip. Ti sagi di insip. Elopke sagi a kuru up. Ti elopke sagi a anaba. Naba girang wangasa. Madio. Sagi di di hunta. Aoku ge mir aose man uidmaha. Aoku gemir aose nhuad maha. Aoku gemir aose abeng haud maha. Aoku gemir aose digunise in eriam diti digunise huna. Uda maha. Huwaib tagege kaisege atuwi. Tigege huwaib di huna kaisege kokana. Tigege sage di vardib. Hiyagege kuru uweb. Eriam khasib. Tin eriam di hiyagege maidi, madege anchana. Eriam khasib, tin eriam di, mima di, tin winka di, ne elopke, sagi akuru u, ti sagi atu fertrau u, nenge hun hiyagini dina, ne dige eriam de, ne dige hun hiyanira ise ina, uyege ngakuna gyan ngakau. Auga tkara ko, oti munka iske, Netesting wimna. Kaiha au. Hugatsko. Nezisa a. Nga. A. Aurekwes is nang na. Nai kaisi kakurue a. Hiatsko nizisa. Sorosasa a chains. Titsko musoros enge. Hand man going hunara hand you. Otske naida ho. Sa vardip. Sa aurekwes is this. Sa vardip. Elopke kuru utipdi. Aibe sense tin uru aibe sense nas elopke kuru tisatke ngaira awre ahas ase awre kwetsi ase ra honga otske nan aib ai ngai samu de elop khran ngami gaga anu gaga dip khats satan ngawe ha otske ra mu antswa tswa awre kwepdi riamske ne dawa awre kwebi di khunge ne khuna Aure kwebni ununge nena. Aure kwebi aklamige nee. Aure kwebke imhia nira nedi nira huaba. Aure kwebke imhia abekuika nira uba. Aure kwebke imhia elop naga. Iba nubi haba. Kaise kai adiamige. Tikaise kai mimai. Tamaski yo kai nhawige. Elop kisage kadiye. Namagatske netitska mu aurekweberamu. Aurekweb as in huad main. Aurekweb as it danis in main. Eriamsa unwa kamitanis in main. Tigira ne autunwaro huse disin. Labu labu segira disin. Tigira nastra sage di vartibran. Wangan kaisisa. Kaya aupka. Purukwesa ana. Nga pasi kwa dira nyungsa. Tipka kaya au.

go a dinqantsi ka tao o tsimung qhaiske nqa ba mati ini ke khunga nqwa e a re khwebga tsi a re sibga qhisa o e kirana nama go ba mnqami JST Rules on for my the truths and against the blar on for you the betek on for you the beskeram so met ander woorde ne bloms neske nqa bloms ya tare khwestra du associated mazagabe ha o sinya tsan uinqasta gemiens ka bi hiens kan uinqapta sa qa ngustaba sa ngamipe ra associer tamaski ura nasra ngunqhai ba blomski ne ruos tamaski o le list maski o nqa insa proteasa tsini tsisa blar ku nqa ronto mhaku ke sake aure khweki Sagi aure koyege ne proteas tamaski o rules of lelis nasa nira peskerum is nesa tatwanka. Sagi gen uaptien nanuptien anstitastien gege sage nira peskerum skisa. Kaise gege sage kain ansa ran huru elopti kurus nang. Namaka gege nege ma uka uka kakoka. Tigeke sage di unwangu tinaga nama. Sage unwangu kakanghuwa. Khemiens kabi nganganghuwa. Khabe khemiens kabi tinage hakriske. Aopka kain tigira kain tuwai. Oye turon ayi. Kai kwedi damaskiyo ha augu tina giri kain wii. Ti damaskiyo gire mi ngako miye huye tuhuye ngakwa ingo diye. Of ngako ingo diye huye tuhuye. Nekwebko diye huye tuhuye. Tige kain digire mi. Khabe netesti unwip nganige. Ma kwe wae indi mwiba eloba wada. Yal gen from self hot from almal tira minkwenge. Habis nga kaiza a ferkir se sadakara karang ae. Tamaski yung ambesins ansa. Ferkir tira ung wae se. Sadakini kong wangu. Tiku ke aoka kong wangu ti turosa elopti kaosiba nira unwa. Elopti kaosiba unwa. Onke nda unwana nira kuribay, ngadike genira, sage nira kainskisa. Van aopti eriam khasipke, mumusa segen on wa khemienska binga. Mumusa segen on wa oms ay. Mumusa segen on wa house ay. Turo ike aurek huweb kinin huwa digire miye. Madiko sepka kariros, madiko sepka kai khabebke, iba giren huwa gaye. Tike, aure khwe ba gireng hwa didaga kra koko nga dira ngike dege tame kanina kaisi ya khariro hnya gege ne qangsti au ku dimiti 14 12 kuri ga ge hnya ge ngunga ye ige sige di qangsti qame ban au am ngaske aure khwe di qwasi ti aure khwe di varte ba aure khwe bra optial tsausa ko daga o manharasti qangskri qame yo o ma bande sao Oye ge kai ti khaba nqaba sigenqu tike ge nqaba sina nenqwa awu ginin hwa timibai tike ge kai khwegu cha nqam sinti nqaba gire cha nqaske created ska cha uza awre kwezi saska om khanye tira omi cha uske nqasa nqama ga qwesa bade awu kwe nerige ko qamtwa nqu ai khire ge wa sage di kurustra khire ge wa sage di mangharu di cha khire ge wa Sagedi, kaisinya gege kais, aure kwezistitra. Uinkastra, namintra, ti kwansipta, ne hubaib ai, ti ne kwena kaituiza. Ma aure kwabding ariamske, hubaib ai hankwe kaituiza. Gangans, age, torire. Kawauti, satske sigitra gunghua. Sigedi kagasi mundi konam, itsigedi kagasi ainkauka konam. Ige sige di man harudi, haba utari, san mwab Yesu Christu din anun nchina. Amen.

0: Apa elop tu biar tuai Si kan kan ni, tidak kau ngabari. Hadis kan ngai bay seda ke sauguban ni cesa. Ibe sesetengah ni kan isauguban tores ka we am pada.
1: Kira torere. Kuas kia sa, tikaris kia sa, kami tikai si pratikin wa Kristu elop ngat kauti. Kan kan ni tu ikhabar hal kuri bati se ku kuri kute dangap ting au. Anut ma kabin anu kuna sana khabara hai kai se khaba ko hai nu khoida khuti Israel stilote kan kan ti thome at ti kai simat ya tsta hwan ai sidan me kau am si Israel stilote ke nga tira saung ti ui elot asa amakara ha kan kan ti Christu lop nga khau sa nga mi ti sa khasi ya tsta hwan ai sidan nga Christ ku tsa sine am si khuti sa khom kha kau si ti sa kai sip ke o da kira ha kan kan ti tira ko at ti khuti kan ti a ti kwai sa anu a ti kare sa anu amaka lo ho yo ure it tsa kriau se ti Los ibadari Yesus tin ansna amen

Ya ai ne ne udi koma tani gupta ne tse sta sa gup china mi o da chadi ne sa gup nga tore tran aro di chi wa isa se tore tran aro di chi kha kha nga gu mi ba gu nga tran aro di intra season u chi da ne tse sti hwang aro sa da o aisa se ka o ka sa do o aisa se da ne tse sti hwang aro sa kai se da ni aisa mai ai kai sa ra ka o ne ne udi koma tani Koi idin umstik kain osisti kaisi ahin kain kasa. Ama kadaike nem uistin aros, netistin aros, nemedahastin aros. Is aim netis nara tamros nga taike tare e koi ini halibiba. Tidagira netis nga miro. Tare e koi ini halibiba. Hubai buwabai gadan. Tigan idin umsa atuwa tau. Tipki kain huabluga bara huabara. Tare hari bisa ni ha. Hubai batska dan, hubai batska tau cita hun wana ho. Sa kore gu wagu ga ibati. Habis kan ams ai san umsa. A kang o. Ams ai tska. Na tore di wadi. Wapa di wadi kau ka iga tisi i o. Oms at the gang or ship ni ma kaisa. O jigesia com dinam gang tassel. Tida ye ma amagadaka netsi. Ne uip na tara toribas in sna. Oms sanitang o kai hun ain ainsa toredi ada na mai. Ting na sase hoop aip di hun. O da ye oma canoa omi dani mutani omi naha. Mut a. Kueda asidani outui, unwa kaisa. Mut a kueda asidani dok tali huruna unwa kaisa. Mut a kueda asini singa huna ni singa kaisa. Habeske, nin aib aisara ding aisara napa tai maisen. Tai maisen skedi de. Hanu u tani ka tuita gen ne hui. Uitan aib aingabaha. Hanu u tani ka. Auto satin sing latin is kakaye who kaika sisi. Omro satani watching is kakoetin adidagadita grand libel, din waruna nabako kairos and wasi. Netam bilido ratani kalichi uidatis and irahu, whom is in chi uikasi. Habitani dida, di gouting aisan in a kai mais o se, dinam gown casado. Toot my gya! Weep not any huna sing like kaisa. Uip na dani kuna hoba sen kaiske chut ma. Habis kin ainsti kao china. Chida ge ainsti kao ta ina toren in titi. Ui kuna da ge toren in titi. Maripa da ge toren in titi. Huka da ge toren in titi. Ngan ge ui hun. Ay, ta hap ka joba hura kakada. Ta hap ka joba. Tarasta. Hugo ai mati. Tai elo it's no ran o abati mio tai tai ke tai tai ke khuwani aip ke mate ai khun tuin kmu ai ba khu tuin tai ke khong wa hai khun tuin kmu o mate ko ai ko ya u tai tan ai khan araba tai tan ai ba nin ai khau ba tai tan ai ba guni khai ma khai khai sen ba elo pke ke mate ai chip ke mate ke ai elo ba khaba ko u tadip ke jo ba mi se tai gini Ui hun aitan aisama ida da ui hun ka kore jobike ui huna hub ke si tora habe eloba hu tora maki o ui hun ai tai mai senske in ga ga na chi khwa ne che ha chin ali da be hun au a khayoske ai ska ui sara kom mama ga da ki ni kosna ni sa gu ai ne na u koma tani dira mi pai nga pa pa sa chi tin ru gya tale e Koi ni halibiba. Hoop aip

se inga go wa iketir pare stare e kha go eni harebe go i go ba ipti wa e ka go tsi ka oms a e wa ka o dikira mitare eni harebe tae e ni harebe amai ama nge qanye ke a dir pare se ama be qanye ke a ngakro mi outleng ke mi ke a qanye oma wasti kai autoba wasti mariba was khabe tsi na u kere go I ka ha go hwa etse wa qhaneng go bebe kere last e khona tske wa ka khabe e ka sing umsa ka nqosa amai a qanye ke a ngakro mi ama ba sna kumi ke a qanye autonats ni wa mutsni kwa ngari u qha iqatsni siu mutsni omrosa wa etse nga umna qweqa mutsni mutsni pirote wa etse nga ba go nqa nga go nki ha tla khona khabe da ke nqikwe da nqa sa se ka ise ngwe di khona ira tamaisen khabe kira metae ene harepe Hunwanatska unwatma hunwanatska unwa khabeska sisang umsa akang o tsika ise tsaisa khuike amai odake kai a hot unwat khada kya nga khuna da unwat khaba da ke nga san ainsa ums animan istan umsa sinote kan o ngikwe da ke ama pesna ama au tirbares ama au tikwedu inga sa se nen khube ai nga khukwe tsika maisna tsike san umsa qanga kharan o Ah, san omske kamp haran o o tar any haribe. Last hunat wanka habe elop kidney drami kire kan yang web dia habe anebada hang abitui ha hukuki habe tkan oskal katkin nahuka usa opma. Amai, kyo we tinge like me kumi kui hunaki wen. Swan taisen husi, kui kusi tike, nedin nedin ase mustar na nisin asiatua hukuki kyo we tika. Habe kyoba eloba hukma ye. Amai, said I kira sada hatinye. Ama betinye da kira sada din om dike qapharan o sada din om dike ama betqapha ne soros nat kira anaqa no sarana khuno saran no khuna khuno harodi di twita kira ama on om snote sini qeng oske qeng automatic qapharan o o kira mita any harebe wipe wabatska unatiska san om sa akan o sio om sti khuskeni za om sada kin khambaske Om sadake andakini man, om sadakini anaske, om sadake kausta unani maske, nasabkira kuba kau tada. Amai, kani a webti kuna dani uasa, ima kweoga, uitan abit mut omros nani ha, mutkumun kairoba uan, mutkum maru nasparo, mutkumuni, mutkumun miebalronan amaka, mutkumun insak ominga ha, nanke kani kuna, habe, ams iske sang umsa sirakan o, ams iske umsa nai an o ka. Obke eloba ngai kaoba datma amai tida ke ne khun ai amais na sa sala ngong aba yasna elo oms yapke khuba ngai gas tina anda khenima ngasna dakin ana ngasna dakin ngabasna ngasna dakin ngabaske ngasna dakin ana kha amai ngaske blankere ke khuske omsa amai on omsa la diske atansa ati sala din omdike a a anaitma amai kan khun ya dini hona hopma kan khun yap eloba kawa khuna ske omsa hotma obke eloba ra han hwa uta ne karaka map ai khaba tai eni haribe ti khwetse kan ya last khuna tswa qwi khun last khun ba bini khona nwa khun hwana tswa khabe omsas san oms san omsa qwitse mabarasi mabaira I san omsa ne anakhat matha aut matha ko khat matha omsa mabaira I kan ya no khuna tskuma anda khira ma on oms tistini anda khe ma khede ke dira elo tara kau oda king om deni anda khe ma dir baris idin om di tina anaika idin om di tina no ti anaiti insa khuna ho kha amai saradin om di ke kai sia pulangre kan ya ngang web di khun ke kan ya khabe ne ba pulangre ke penske tai eni harebe khun wanats ka wants kan omsa kwa ka amai wa ka o tirami amai o tha o anait mai ha ho si khuna ho d mai khabe da kira update ne khuna ka tsin ama update ne khuna anda khira ma on om saradis ne om sten o tras ne om sten anait mas ne host ni khun ne khiste le khun yas di ho na ho t man oms as khada kira ho na oms khada kira ho dir bares ama kap kira elo ba ka khada ne om satani ana khisa is ning omsa anai tin ning omsa tan khuna ho host ni khun khiste le khun ira khun yas di hosna tin no ti sita khwa no ti sita o tsase ha mabui kwara I manira I dir bares mabaira I no sarana tsta ana kumit kumun ning omsa ni ana khau amai ho bai bai tran amaka amaka na ba kumit kumun omsa na elo si khun khani anao amai is tina ira se musen kha amai ngadi da kira kau khai ngadi da kira kau khai kan a ama be kan a Nau guru caya hukuk ikan.
ngabe dake nqa sakho da kayise ke focus ti nqa go go iqiqama isina tike ne ne elop chabi ha khui ne omros ne ke anais ni sisna no nqikwe na no dir saraku saraku harugu taise gu taise gu no amana ba khu no aman u no ba khu no amati twitra hi one omi no ski ka soros qupchani o asisa otske soros na nqa sa andagira ma as omsa tsini andagima sa gabe ne ba hane go as nqara mieske omsa da ke nqa se andagini ma Soros de Soros na de gukara ati anati kere gukho kada gira di khabe om sa gira nwa go gira sara din om de ketna sara din om de da ketna di bares ti sara din om di tina khopta ka komi anacha ti ma mai ha koma si ba ma anacha ti nga host ni se khuna ma umsa amai istani umsa si note kan o it stasi kan o nai da ke kan o sta ai fa ne khun ai kwani khobe de khun ai da ma o da ke nai kan o ha fa ne ba ke blangre khui khupti khui ke khai ama ka ke khuba ra ka o khara ums ne satani ana ti dani ums ne sa ngaba isa khun tra ama is ni ho se khun ana ra wa khwiski ne sara na tsta ana kumi ne ne soro sa tsta ati so bo tsati khun kumiske ums na ra ni khai khai ka idata na u te si kan o ama idata na u te si kanqo idata na utsi kanqo elobke kanqo dani qhayqa utma gabe umske means the penske um epke eloba ums epke elobara nan ums epke eloba satran kho ums epke ngankas ums yani anaisa lo suka sorosa uqhani oyathini ngukai gabe nin ums lo tsi qhubhani uisa mabira ai ne ana khatma dansa ke khatma dansa ngati ta ke ha uta ni kube khugutu kara ke khugira sara din umde keti ana cha o cha ana umde ke ana cha ti ka sa khuna elop ta ka khuna sara di sama elop ta ka khuna ana cha ka in khun elo si khun is ni ro se khuna in sama i da dan sa se kube ti sorodi yan khu khara wadi tini sin khu gaidi ngadi tude ana cha khabe ngas asidan ums ai saradi tomka ba mai tin umsa umsa anacha is umsa haba sa khuwe ho inti istina ira irai ista na utisi kan o idata na utisi ne ba elima ngasap ke khuba raqao khada khu ke chita ko qa dir bare chita hwa da didan unda ne ra non hwa da unda tina da tin umsa da la irasara ku tsuka anati mebel kucuka amacathi omkucuka amathi imparte kucuka amathi awu kucuka ama amay ono umstabayi kwa marieti manqwe khuke khabaza snaidma marieti manqwe khuke net net nga elo khaba net elo si khuncuna khwesa mari isinet ho khuncuna khwesa mari noba satsimqwi mari basira manqwe amay noba satsimra hunqwe tirasin ama miebel ka tirasin ama omza tirasin ama partner one bayike mari ona setsa ho mins khaqwitskini anen omza ngabaske amay elo si khun khaqwita kini omza ningaba nga sada kira hwata amay wa cha kwa a ora didane ngwatran hwata khara tsina ka o a tsididatsina miba sastina den o cha omza sister anare I anare amay ai si twis anas o se gabe omstisa anacha is na qani ba ho di twip ke qhubara hwata twi khwitin ke arang uima amay hwata qharan hwa qhub ke go ke chira qo sa se sara din omde ke ka sara din omde ana ana amay ana amay anacha elo qhaba khuna elo si khuna hom si khuna insa khuna ha ha ra khuna ngan qhan sara disa anacha is tina qau gaban qora khabe amay khuwe uat ma khabe no soro sa tra kau kau khumi umstina ana cha ti kau kau nga sap ta khuba kau khara ti tuda ke dok kro tir ba rasmi huada ke ra kau khai huada kini ke khas ke huada kini umas ke huada kini anas ke huada kini nga khaba sa khuna nen umsa ni mas ke I sta no tin umsa si kan o kaise kom khuge unikan abisi kan o I kaise kom khuge unikan abisi kan o khuge chita sira sada di umde osa se ke ka ti ana cha elop ta tao khuna elop ti khuna elo si khuna amai no web ti khuna da no web ti
ka a soro sara ana task me cida sara umlitina ke chati cida ke dokuru mi bay amen chiri daktori ama ke kutse dafting outse kwau dat start kaba ha mar kupna kaba intare ni koe harbi wahun webti nika wakabiska sasia nutse ka o oda ke watara ho mas na kutse ama ke tan ora kabasa umdike sida didi widare ida soro satra ana chati webti huna tran ama kumi sastina ana kai is trastna note kutse kainhui mata bata da ka habe huida ida kutse koka sida din umde da note sika oka sats da kau huna neng umde ma neng umsa ma satsni huida si a da gluta se kesubdin amen.

ayi tepang aip ngam sabate aqa sa aqa awu taraso e nepke tarasi elop mistik uya ngansa sa ukuba ngaka hare isene tepang aip ayi ngam sabate aqa sa aqa awu taraso e neditore ngawre homi ting hube tika di tungte tungtungwa ting anuka gati tep titu kubarang ui hom ngana rakadi ngaka iti kan kan tise kera kau au kuti kau au. Ne kamap aise kaba ui tubanding hup ngagong an kai kai kais aroma. Kan kan tise kera ng casting uis. Kaba kwe di kais aroma kuti. Kan kan tise kera sat apuru buruka elo kais aroma. Kan kan tise di tu di gats goma aroma. Habet ang orenting uba au kais aroma. Amaga nese gong ngung haong aib ai kute. Ma tui tui be swasa taka. Taka sise di kao ka kute. Saatke kao di gamsi barako. Ti ai isi bako dama kute. Habe sa miske ang anu. Titke ra kao tase ku. Anu se ni kaisa. Amaga usere neka map ai. Saat ta kao komiti usere kute. Neske atonwa sikan. Jesu Christu ding ons na. Amen. Ngam sabati akansa ka autara so e chrise tain tikwa ka ngay ame kare.

kan sti se mire ngam sabati a kan sa kan a utara so e nga di i in kha nga e aroma timida ne te kan e turi ngu to ma ha ngom tom aises ke kan ha.

0: anso wa tokho isike ngomuntu omqaha tokumaye inqasi thikho mayibase
1: qa ithe qa ngamsa bathi yaqa utraso ngqhupu angqhaba khami lepye tomi ngomuntu obliable tine ayisesti bathi mi hare senethe qa ayikhuma inqayire kyohane tinqona sa tsam disinqani aza kusekira khuma inqona disiskosela sa arangqaro desekira khuma tanan askile dami kyohane anqa awukeni arunqi Yesu ubhara qho amti chize qamti sinqane inqaza uqharure onke Johane daba sithi geminqi rabithe ngab Jordani na unqani satsqa go haip satsqo ip kha qho qho ami mun ipkira anqa tinge huana itabarasi obke Johane ba eri amti gemi Kweike hui hare e ubasen. Kweike hui hare e ubasen. Wa. Toma hui gan ye mahe tama iyo. Toma hui gan ye mahe tama iyo. Sadu ndu ge ati. Hongtui timi au. Auto. Tida ge Christu tamada. Tida ge im aim a siye hada. Siye hada tida kere miba mi kaisa. Kwe kasabe sa uhapke kwe kasabe ba chi kwe kasabe ti kwe kasabe ti kwe ma tirami ma tirangau hiapke kwe kasabe ti tomahu kaisera kanya kao opke sa Ameka. Kopke ne kanya kauba.
0: Tita kongwa.
1: Ipke arun I kui ni om khabeta ge tita arun I kui ni kari.
0: Ya.
1: Madira mi huaske.
0: Ya. Kaise inhang aske. Ngam sabadia kasa ka autara soe. Sase ge toh an. Johanep ke tai I kaisa. Johanep ke tai I tine tam kweka Jesu ti Johanep ti gadi ngae dige madi ha I khaisa se ke tokh an ti Johanep ke tai ama ngae khaisa se keng an ti khading I ba Jesu pha tulo ngae sa ngasa se ke an ip ke hubai bi ngae sa Jesu ke ai be sa tulo ngae sa be
1: kya
0: ha ben hubai bi ngae sa tans ngap ke Jesu ba ha ngae ngae sa ma ngae ngap ke Johane ba ra turo ngai khabe ngai hanga es ngapke Jesu ba aibe aturo kaka si ngai snapke aibe Jesu ba aturo ngai sabe tipke turo ngai sabe ba kumi turo o tikhali ke turo khai ngapke sa kaka si chaba so khabe ni sa ne tan snapta Jesu ba ngai ngai snapa ngapke Johane ba ra turo ngai ip Jesu ba aikumbaka ip ngai ku Ting haunga wata up ake Jesu bani si sen ngadiske ge I amagaske ne angas ne tebang I sera kams tin ngap aibe Johane ba aibe kuro giren angasa tin ge kwena gere puru ti Johane ba Jesu ding anya isa tin gere tisa ne gere mieba sata ngadin ge kwena gere ti
1: darita
0: mieba no kwa ha ngadin ge gere ti habe ge Johane ba gere mi tita ke ai besa mami katuran anga titi kauzi la kripke aes tika kap tin karan anga anuka ka kha e tin haroka aes tinata anu tama nadi wa tse kha kwepke ni khi tidu geni mu khabe tita ke Jesu tama ti gere mi Johane ke tipta Jesu ba anga onke khwena khabara buru na hare ngomdom
1: Johane ke inqanqa sibaske kuwe I ayisipni qamqam khaisa ke Jesu ba kire xa usa ne kayisi ye kwase ntomai xa uqauta khaisa xa di kwase ntomai dibe Jesu ba ke I xipise ninqa nqa ha ke Johane ba ayisi qunkai
0: ya
1: iqiba khausi haka
0: ya
1: iqiba wa khuna
0: ya
1: khon ae
0: ya eka
1: wa khuna hawo Si khabe ke nqas nan anqas na. Johane khabni anqa ke za qauqa.
0: Qauqa Johane ba khadi.
1: Johane ba khadi.
0: Ah, khabone khweba.
1: Ka ka itina uad

0: kweba.
1: Ngaba gele. Awu begageng xa nga ifina uwi kweba.
0: Kweba. Qiphina gele xa ri thasen. Matibi qiba.
1: Ama se Jesu bang.
0: Jesu bang nqanqa.
1: Ne di go buruga gona ra ti kweba. Qiba bi mati qiba anqa.
0: I better anu thasa hid ma go ige.
1: Anu tola ta ki
0: ha he. Ngali ki gwana ma gele mi.
1: Ya.
0: Tsinge ncizi kwena. Ne gwana nqanqa nqa. Kristu dige. Aye joane ba.
1: Ya.
0: Ha ye joane ba. Ge.
1: Ah.
0: Aye si kuda ge ta ba ta ning ha ung ha ung ba koi ba ka.
1: Ah.
0: Ah. Ne si tara. Auma auda. Ti profeta. Ha ung ha ung kami. Tora kas aro maske.
1: Ya.
0: Ne kubwe binda kub di kana.
1: Aye me.
0: Kumisa. Ah. Ne di unire. Ne di hare. Ne huwe unre.
1: Ne ra kao kuge. Na huwe kao kma kuge di. Joane kire tisa.
0: Umiye ta gira.
1: Ya.
0: Humi he da gira.
1: Ya.
0: Ida nao chen humi he hase. Tora ka te zi. Humi he doa se si kaka.
1: Ya.
0: Ama igomo.
1: Ama ige.
0: Nesi da gini satan humi he.
1: Ama ige ting ngom zi.
0: Nga ha ige ne di. Ting ngom zi zi di ge. Hubei di kana ha.
1: Ting humi di kana.
0: Ting gen humi di kana.
1: Hom kaka ha.
0: Hom kaka. Humi nga ne si sin ka.
1: Ya.
0: Ama gan gen hubei bi a kana.
1: Neba ni si sin.
0: Neba ra si sin. Ting neba ra humi.
1: So.
0: Igu na wang home kaga subu bay.
1: Home to bay ha.
0: Home to bay ya. Tegu home kaga ni subu bay sge neba hui ge ma ku wai guan ayin home kaba wow. Neng home kaba.
1: Who is ting home kaba?
0: Ah. Hui di. Siseni. Hui di tigu. Kaga si wai gu hui tigu. Waga. Kuas kuas arasiu.
1: Haluros na ikun kara kayo.
0: Huga kusat ngami be ha.
1: Haluros nuga ha. Mako waiting home cup ken haluros aratani. Ngam sabadia kasa ka autara soi. Tika auto. Tike ngang haluros na. Tes huas. Kere.
0: Ai kuntuna rawe. Ai
1: nkas. Tun kas man tora kas kumo. Tora kas ke. So, now tetske aiti masata neng halusa. Sini tora kai.
0: Kabe ngomisa za tkira ngomie.
1: Ngomisa za tkira ngomie.
0: Ngai tke tesa hutke.
1: Ngai tesa hutke ra
0: ngomie. Netsa ngomie sa.
1: Ya.
0: Netsa ma ngates. Netsa skose. Madiko se dara ngomie.
1: Madiko se.
0: Hawi hawe.
1: Ai.
0: Kara karai.
1: Ya.
0: Ne bere kami. Bere ge.
1: Kini ye.
0: Kini ye. Hora ga tu inga ku kuna ra tai ga he said tai chiko
1: tama tai chiko on suguri
0: tai chiko tai
1: tai tai it may go kaba
0: chiko on nga tai
1: ya
0: chiko on nga tai ti on sa hu ebe un uiroi
1: tia ke
0: kaba ke chiko hi ta ga yar kai sen and ma
1: uriro wa
0: uru o kaba ta wa chiko aun han ana sia un han
1: ora un uye
0: opira un
1: on nga diske kaba diske ne ba insa ti ti ngom tomse joane anga au ken aru un jesu phara khowa Kere, ne Joane kera Jesu bha khowam. Ne ske a qasa ip amakwa sntma khaisa. Kere, ne si snat ke satsa gamia dida ke Jesu dadi. Fan ne phana di. Ne ke Joane ba gere anga di nga sna ke mu musa si sn ka gere ha. Tin kum khwena gere siyo. Ta unka ukami kum ke iyo. Jordan apting anga skumo. Tit kum gere nga ba tsa khume nga khwa di nga o tsira mu puru kha khun ke gere i nga anga nga tsina. So o tida ke mutka kwasna habe ke wa nepti khaiske kwasentma. Tira habe qho am Jesu tin epti puru kha tika timi khise ibe khaba tsa tikwa kha nga ame qare nga msabadi ya qasa qa utara soi.

0: an kanstise mire ngam sabade aqasa aqa awutara soe ayibese ke nqadi goqamqa khabese ke gako yanqanqona disisa
1: ngona disisa
0: Johane upkerami ap iban arun incum ap iba tita khakai kere tata tita kai kao tata tita ting hun khwe khakai kao sinte ke khwe khata tita kai kao khabe iba kai ida tita khari he ke subap tita nqa kai re sase nqa ke subap kai ise sase khari khabe ta se sase kai kao re matira min asaka
1: ke subkene sase nqa kai Sasa ke sise naniti.
0: So.
1: Habe se ke kwa senti de. Toreba ikoko iko qe uqhisa. Nqa ske sat kon di yo dumasa. Habe qhub di qe ba.
0: Ya.
1: Sat nqa ha qe qhub di ba.
0: Qhub di ba.
1: Qhub di qe ke. Qhub ke la sata nqa hwe manqwa. Ti qe ba sise nadi.
0: Ya.
1: O ma tke sata ra kuyi. Habe no nqe ke sa qomi nqa ka.
0: Nqa qe ba ko kuyi. O ma
1: tuya. Ti ke qe ba ha.
0: Qa uqe usa ko ha. Qa uqe
1: di ba.
0: Ti ske oresa ko ha. Ya.
1: Yesu ke sad ngawurang kwa kweika.
0: Kweika.
1: Sato matike.
0: Sato matike.
1: Tis ke ngakweske ngobasin sato matike.
0: Sato mas.
1: Upti miske.
0: Ya.
1: Kwesa ke ngobasin of kweba ke ngobasin
0: Saske ke sinisabe yi.
1: Sisabe.
0: Ne Johane kumiske sasa. Ni taoptu iba kuntui ke iske ama ikumo. Habe siseni hiya ke ipki ya kupti.
1: Kupti.
0: Siseni ki ya kupti.
1: Kai kai sen. Titin ayiqhani satha neqesi kwaqhud meye
0: kwasen ngqinqi sen
1: kuphi kaisi kene
0: wosana tabi sen
1: qhu kaisi ba
0: ngabe satha
1: ngabe kuphi sanqani musa kaisi ose
0: ya
1: khabe qhu kaisi ba ngabe sanqani musa
0: ngaske Johane Ptamiba haa tata tita kaise kai kao tata tita Jesu bha kai kao

0: gore Joanep ke ai besa go ba itse nna esna Jesu pra kai
1: ya
0: gabe ka ga si nna esna itke Jesu ba Joanep ga a kai toro nna ya Jesu komo gabe neng go ba itse nna es tan si nna es nna ke Joanep ba a kai ti Jesu ba a qhali gabe ke Jesu ba misna a kai ti misna a kai
1: sa misa wa amaka
0: nna ske Joanep ta misa ha a tata tita kai kai sen tata tita mwe kao tata tita mwe kao re gabe qhuba tita nqa mwe ya dingqo mntomse
1: ukhe mwe skia nqa ske ipkeni om kai
0: ya
1: ui sabgeni khara elo sibgeni khawu ui
0: wa
1: khawu
0: mwe sa ipkeni
1: elo sibani kai sanqa
0: sibgeni
1: elo siba mwe sa satqa
0: sa sibgeni aba nqa
1: udani ba
0: utanike
1: tike kayisi qhubuti bani qhokhaya tike ni kayisi qhubuti bani kare hiskia
0: I
1: sats kayisi mapi abe qhubuti ke akayisi
0: ke nqa maga se kayi kayisen titi
1: uti dara omqa kayisi om dara habe dara kayisi
0: kayisa
1: nqa kayisi ke ni kayi
0: matit tan omqwe kayisa tike u habe ti matit ta kayisi tina muti se gako kayise an o aisa ai ama qhubuti sisen ku ke akai ego puruga sisen ka unga khwepke khuba nqa makapke ke wane barami ap iba kai ida dida khali midinqa ise saseng orore ise habe qa qhubuta ta emi ba se qhaisa ai be se ka qa o ama ka tsuse ke neng an khadi type ta mi ba se qa o Christina ke wane pke kire qa tsisinye pta khuna kire mi gabe se ke nceng a bi go a se tlosa ra hi ti kao ika o kgoitshena ra tshontshong sannamstra kait a kgat a elo sipnqa titsitang a e amaka gabe ke gana ti ha tite ti ke ha tite
1: xwaba
0: uenke oiba uen gabe tsa xwaba uat mayo o se ke oiba uat tama ha ya nqa dira to gmi ai eto in ga to go bang a nke tip ke ra kho mu tip ke nqa una tshi kho I khari ke kho ams aba kho wa tama ke wa ne ke ra kho
1: e tsabuka ke qhuba qansa
0: e tsabuke qansa ka ise ke ka go sia kong kho ka ke kho ma di wa di concept ke nqa ka kong go ke wa ne ke kho mqa ra ka ai
1: ma di go se se sa se qhubuka sangwe tui khun kharu nqa se ke nqa thome unwa ma se ke sisi na unwa unwa na ngobe bi qhiuba gabe no qhubuna tomma
0: ke ka isi ba ho
1: ka isi qhubuti ba ho ka tomma ka ise
0: sa kha
1: sa kha ke ni qhuba
0: endle sa kha ke re sa kha qhuba andre nqa msa tomse sa sa andre ama ke to
1: ka isi qhubuti ba ke sa kha ni ho
0: e he sa tha ho nqare ama besna qhubuti ka isiba nqutsi ko nqami senre tiete mapata ge hai ti mapa khuda ge
1: qhidi da
0: ete matita ge ne ba qhi
1: ama ka ya elopke
0: ama ka ya elopke on ge sasa ge nqani khwena ete qhubuti ama qeng ete ne khwesa ge thom ete ne khwesa ge ore on ge khwena qhubuti ka isiba sanqaramo
1: sanqaramo
0: gabe sa se ke nqwatma
1: nqwatma
0: gabe na u khwe e nqa e ke ra qhubuti ka isiba sa se nqamo tsa mnqona gona mire nqonto ma ise I tsa re tsaqa namba sire
1: qhubuti ka isiba ke wa ai sa se nqa ni hosa
0: ya
1: nqa ga nqamsa ba di aqa auso chise qhubuka wa wa ra husti nqa I nqa nqa ke quba nqa nqa ka ke tsa I Ngi kai hiya zile kungi ke kai. Hai mhas ke kubta ba tuya. Ama gata se nga be. Trip kuba kai kai ye. Ap kuba kai kai ye sa se nga. Ise sa se kari. Dimi tri se gorere. Kan kan ti se gira kutse. Kai si abat ko ne te kan ay mai se a kai aroma. Si se ni kari titi zata si se nga kai.
0: Ya.
1: Om titi ti Om chiseling udani psaba tani sise chini nauba hakuena sise huka yuhuna ora kaisa tego kakasi nete chise gira kankan tikute madit a inwa tika inkain aroma asaka in onza guai nete kan aibai si waze hakute kai sed mase ha kai sed mat ha hia sege nete kan aibia huti wa neske sise ditua zikanza naure it nau amse Amen.
0: Amen. Kaisa sante baso unware.

0: ke then starts a caregiver nga sorosta angwa ba sane die di ndo go ba kauna andre a tensa tsenga nne ka masking ngwa ba sa lose caregiver ai monisa imali ngwa ba sane die tshine tegera haka iro o ke ni ra nga di ixoba msingwa ba sa a nga ate ikons o matshoma khos a tsoghurus ums ene ra die nga ske ke ing abanga me o mvene tsa ba rapti umsoka ma umske monisa nga oro monisa nga di tuta mere ne tsada ke to kai kanga sremeng koma sa kalsa so wa rosia du kong ari tsheng aroma tswa go bontsa go tange
1: eh kangans

0: jadi examen racwa-cwa udah gitu kalau kan efisien kerja kalau rasna map area snaha mungkin ada pelang setelna kon kato an kami te kena kaisa tuwi kaisa kaisa mana haka tuwi haka hunsai kena kaisa tuwi kaisa kaisa mana haka tuwi haka hunsai kan kan
1: kan cukup nggak bisa main kan cukup nggak bisa main
2: aku kalsi abis nggak udah dodi kece
1: abis kamu kaya
2: kaya kan kan stok nira kau abis ngomong tuh tani sih lah ini sih pasti asahu ini baru lagi kau abis angkat rohina kau hai sih kau amsin kau barusin arma bu ikhara ne baige dizin ga ya na ngoya tia anza se dokwa hindi spice pass na ha is number 4 na to else ke hindi spice kon ha uma bebe meme bebe dia anza filipine tani se sti omza is a gen over over ke ha ti gen man owa aroma man am zazen it is town sa ti karuan ai aroma ora ga se hindi spice ma uma bebe san anti ai so marisa an kana le anza ga u kaisa nazaran an kana ne tse da gen ai gra ha ga irone khawam sti wa ba stan tswa tswa khoe do ba hendis ba skwena an ka sa ben hendis ba stina lo tse ge ha turo an ka sa ben di da min ka ngana le anza ure tse do ba ama bebes filipine tanises di omstra doch war mal ganz den Tag nach die Krieg ist aroma so ist sind die Tage gromi der ho aroma ga ge motor ne den kawe oder ge doch hat hamietra mir an hoda ge nom do mitan ist die ko aske kein hat heißer tui dam kein ga nani nani haga kein hat heißer tui dam kein ga nani nani haga sa nelach ihren 720 7664 asa ida ge toha ameta ke ama bevesti kuro kuma finaran khaba nice ama bevestin ge toha khameta ngaza gaza sibagara unwa khwen singli sitwa sagara unwa na e khaba nice sitwa ske khinga khisa tui una haga tui nani khaina tui korosa khinga khisa tui una haga tui nani khaina tui korosa demira ke to khabara hindis vai smani hang anka 70 an 70 ina ama bevesa kan sen anana mesom sipo hang wa aroma do len anta ure jin habanga ka ka si aroma kom dare ne hata hita ke twans kwa wa sa wa adin anta do uti koran kan na oka chis kai kan ka ja to ho mi
1: kan kan kan ya
2: yeah, kopka
1: kai chetan akwesa me
3: kan se kan apika ja doch bei den oben an aro kurma karuta
1: au kon ka mami
3: ase in sa hai bi sik doch obai ko ha top narin sik ka jikurun sinde om sai sa hai bi sik singe nga sa ta se karma wan an sa bin wan au kin ni narin an ane ning o ba pnya ko ha sa hai bi sik top narin sik ka jikurun sinde om is amai si ta ke doch ba ra kasap alex toknari parakit tetra kai gara uma musikan kai han kai an of musikan tu sa ha koi toh ba mi barin ko ko ba phya ko sar kai be sei toknar ta ka chukru sin do mse ha sa aroma nga sa ka sa sin aroma freke akhli toknara ami banne an ma ba tuma sei kai nga kai sa kwi kam koi se kai nga kwi ha ga kai nga khaina khaisa tuwi kam khoise khaina tuwi haga khaina andi sabina sa khaina khaisa tuwi koro khaina khoise haga tuis ek khami bangla ti andi sabina sa khaina khaisa tuwi koro khaina khoise fir yen sorry to si silas swarboy

0: 081 390 7782 081 390 7782
1: Kan kan sikeng ngodo

0: kankanziqinxaqa zithi keran kankali
1: mara kalchi to khabar ke mera saudi keran kharang ki chona chona hakien pastor suster ana suster sagite khate uskai nama motor ki yo frukaita pera saroni Sobre todo mis señores a panos ajos.
0: Karan ganda de kangrap.
2: Ay, sir. Para que ven, ay, no, para que ven, ay, no, para que ven, ama Angela Causes. Ama Namasa Ives. Ama Marta Chibongo. Ama Trobi Matuis. Ondos ahí. Ama Else de Chelas. Oma Lisa Morengas, Oba Sam Morengas, Oba Habib Kuimi, Oba Kivit Kuimi, Oba Yagal Kuimi, Oma Julia Kainkosti, Oma Kala Sana, Miraski Obro Kuimta, On Chosa, who? Thank you. Bye.
0: Gangans. Gangrap Kisame.
1: Ah, thank you. So, how about again? There are so great and current ones. In case Sofia Muzrongondo, Nuinkon, see, Awa Elias Muzrongondo, see, Awa Ju, I said, see, Oma Kaditi Jacob, see, Awa Son Modinka, see, Oma Alma Swar, see, Oma Alna Bloxan, see, Oma Alvina Bloxan, see, Oma Rebecca Reed, see, Oma Rebecca Gambia, see, Awa Madaus Modinka, see, Awa Madaus Indara, Anha. Iran kan kan kan ke in di nguri tuas mama Susana Fanielsa ne ban ngaba da mahu okay
0: kan gans kan ti kan apke samay
2: para dok kan ti kan ap ti mira ma kal tis mi dure
0: en kada ko miro si
2: ne da ke do kham ne ra sao kiren kada do kran ay Oba Tobias Musanima, Auma Emma Musanima, Auma Esther Musanima, Swagok Monsai, Auba Jonas Musanima, France da Gracio, Auma Landine, Kause, Auba Aslom, Aukamu, Auma Salinde, Kovase, Auba Joseph Kovase, Tineba Ngoa Kairagu, Auba Tangi, Horaga Kairan, Wan Haragito, Kurung, Aindu Grumi, Dagetita, Bin in memory kau seta usup kaza hu tangi kan gans.
0: Kan gans. Iko bun tan tadi kan grab.
2: Ay mira mar toda generasa o kairan kan ay no bara ka Tommy Bigrasi o ba bedus lan kwebe ni di tras o man ama huska no bara ka ngawa si grasi o la ke o man amagas kabes si o ba abe kabes. Tain cara bawuare di gromiske adu di nguri sa ufro sa ni banga kamza ku. Okay, kanches.
0: Kan kan skan bodwa. Garan kan kadit kan kerap kisame.
3: Kain kerap kara hati madrami au ba au kalchi so.
0: Ah go ike.
3: Ai ka ko ngai ka ko ai au ko ngu ke to se amate. Au kalchi sta kam nu ngau. Ne bada ke to mun tin kasna au man nia da ke to ha kwe di ba se ti mama ti au man ro sa se au man marian hause masa mama marian hause man ngam tu da ke no mariku ti da ke wa sang da family ap ti tairan tina ra kan ga ba ti da mi phai sa suna si do ngati ele ka iman no ha wa ti tairan tina ti ha pa so ko ko tairan tina na ti da ke tao ba da ko ye ya kau ke da ka pa mo re ba e au man po ti po Tingting ngam-ngam sa aw, opa flap na ramit ba? Di ko rin ngamro dahil yung ahuro malaki ng ngawda ng housing ay besan pa ahuro dahil yung ati. Tao kamsi malaki ang ngamro. Ti salu ka nga ba ha kwenuan? si kolegas ay hakiran wang aung hawarat na paikasin si lagi arandes ay tima kams auma kari kuro elisabeth houses na lamiba hada jadi helaga kairan arandesin na tagi tima mas diba na auma julia lungo mas na lamiba mama alhamdulillah kaya kuge tu paisa kaya auma di tagi kai pais ay kowe kong haita na se i huay lamiba wato tagi ang nam harakin aisin amazin omen housing helle kantin akra ta unai chita unai man wan manra mi ban mandura ke ati chila ke ngo so pada ka ko ku itna thaba nga ba khara ngi ban uri ngo so ngun ngo so wa to da ja ngam bi kai da to ha ta ja uma ana ko se kuma ta sa sa du ko pa to ko ba ngam ngam da se sa ngare to chila ke wa kai da na mi ban ngam dura ke ku pa ba se ku ge du to wa to ai sa se sa ngare di kom kom ba chu ko ko mi ge ri cho ba le ba mon sim asa ku kaltis che sa khae sa bye bye
0: Kangans. Keran jangkari. Keran jangkari ke?
4: Meda. Pak bapa ini nampak awak bilang rakan kawan. Tapi ini ke, ama France nak kau khas, ama mereka kanis, ama fliku kanis. Ibu Pietra, ama kau kanis. Si, orang kanis, kira kunci. Kau kagaira kwen, uise kagaira kwen, kuese kagaira kwen warana. Tira countries ke, usia karuza korea za huu.
0: Gangans, gangai, keren gangari tingkarap. Keren gangari.
4: Tingkarap kalsis, ari dedo, ayin saura di kagaira nha. Turu tada gedo, kong Andris Philander, itzitara, oma lady a Philander. Arodo, always a type of maridi grom. Ah, Elo Badok has a table, going out of the Tiba Dog Marui, Sabika Bakuma, but it's Arida Dog Mavamsi, Dagido, always a Hagron and Ke, Tom Ruben, Avara Bekna Kadi, Wingri Rain, Arava, Sekuke, Ova Ruben, always a type of marido, Digitagrom, Sikaras, Quintis, Oma, Jeda, Avara Sina, Dagido, name Omingan, Hibosigate and Snagron, from Fair Transit from Benjamin, how we could open us up. Oba Elias down sab, oba Harold Obiku, oba Isaac down sab, oba Alvina Hertes, oba Johannes Hertes, Sanda Tabu Simit, Tabu Tiratina, Sam Abarumari, Oma Hislak, Sadu, and Sam Abama. So Obam and Hadagur Hadag, oba Hert, Abra, oba Arab, Purus, Alco, Isat, and always an Ivadok Marri, you promised that you want me, almost Arab, the same way of Sna. Then I will grow me, Mama, listen to the children of the Berry, and Mama, Luna Habatero, who I need to put Adami, Habati, I get up, always at Mura. Tongra Marian awas itu kong mantra saya setira sana. Angus asna insan ayat itu kromi. Awa abel no pa sumet asna insan ayat satu sana dok muari di arzami. Awa yabi Herman satu daras kan no pa wasar na insan ayat baru dok muari di arzami. A tim mau a opa tanpa mau beba. Kau itu lagi sana insan daras na insan ayat baru di asna muari dok. Awa Stefan estang kab. Awa Alvina Herce. Awa Benjamin Hofiku. Awa Belibar Transit satu sana insan ayat baru mu. Mungkar makresi apa badok tapi kau bahu antai badok madrid itu argami. Mang omingnya lagi dok marah kai pesiran sih nah huragan. Misal aku kromti maruh maruhangi marutiku taro yomo maru Maria ku aku arudok. Misal awis yang aku marah di argami sih lagi dok. No ba oba Hendrik ke komunduk sih nah atas nah insan aku marah oba ti kromi. Kom kro lagi linda bukan ngabe dah sih lagi dok tim awis yang ngomdom sih nah ngomdom aribes ngomdom taro ngomdom Nomdom, Maria Tivesa Tina, Isan Ibatu Umare di Kromi, Oma Selma, Tina Isan Ibatu Umare, Oma Selma di Kromi, Oragan Nomdom and Tina, Tirana, Isan Ibatu Umare, Kabika Nagap, Tina Kongros, Kinda Burkan, Mabesa Neva Hurik Amahu, Isan Ibatu Kalsa T, Tensu Sitende, Tada.
0: Tangas Bawain.

0: ba nwa uma Maria no go karisi sa nkra ba nwa uma Josephine Qause sa nkra ba nwa uma ke from Magita Tete Scriver sa nkra ba nwa uma ngom dum tu snelte uma bi kuba sta re ke sa nkra ba uma to patira mi ba muza go wa kitok ka ba go wa ma ka tike ke uma mina Hansen sna tola mina ke se ke ka nkra ba ra khore ba tsi u ba xaxa tsha go bos Akran Hansen tsina a ke se kain karaba ra khore ba tsile ke o ba mr alfis tsanse hele ka au ding ho sti au ba ku ka kain karaba nware tsi au a au ka ka au ku tsoa ko se tsina kain karaba to go ba nware tsile ke to go ba sidati fa ho sti au ma tsike o e ka ho sti au ma sti ene se ka au ma tsoa na to ka han sin sna kai se kain karaba wa tira me kai se ra ke ngam ba go ke ngo ba ta istore ba ta hele ka ke ra khona me pia tsina kain karaba wa khimende go se ra tsina kain karaba wa re ke tidi fo ta to tsa ru khating ke ke kain ka ba wa pa
1: Ngangansiqinqaye. Cela go waro kwanza dulisixa.

0: kasiwa au matadus si au ma apa si makinu si te tayi ngara basoto unhare dito kamitage ama maria chibute au ba huru tuwe ai tu tage to hanetses ai tayi ngara bato unhare chibro morin kau ha au ma chona ngoreses au ma angela longer au ma matil te tabases au ma alin ngoreses au ma sektor ngores au ba abe harai au ba agai se titanda kadu kaises au ma salin de kuakus au ba andon tuze te au ma kurodil de tuze on harage to kan ai tira ke to kamia ti kera kon wan haran ai hai jazan to pre tira mis ke zabu jik kwati au te kare za kamia ba ho ok tangi ba
1: kamia nz kan ai kan tu kan ngab kesa me
2: kan te kan ai rom kalcha saura ti kera n khade ke to kan ai au chu ti ka au ma em kar u kai au ma yustin u kham Oba Michael Uhami, Oma Christensen Wabib, Oba Abramson Wabib, Tikaron as a Oma Francina Dumeti, Oba Johannes Dumetina, Oma Declan Maris, Oma Magdalena Son Wabib, Oma Erna Hannes, Oma Amanda Horaces, Oba Jacob Horaces, Ti Oba Adam Horaces, Tina, Direkan Tida Gedina Christophin Hoseda, Utskop Nazahum.
1: Kai ayo sum kaltra kandans karang ganga dikrap
3: kai krap artikel se tsaba ngain kaos khase re kito go barang kai oma ngain kaos a oma ana ke ngai se tsite ke ke fro a ke ke tresta khamis se khase re ngai ngom dom sa kai karo paro ngare a tarot se te kito go ba anga mo tite ke kito go ba kromise ke hele ka o ka nja par ke kai rena re ke ba an kai ra khung go be han re ke ba o nona kai ka sen tu kai karo ba oma se tite ke kari se kai ran sin sin ai ke kai ren khase ra to go ba ai hana ke te go ke kai karo ba to o tira mi ke re ke tiri fo ba kai ai ap ti
1: kangans karan gangari tengrap
4: kai karaf to go ba du sauna kai ran kula to kai mai ana sa ba go ruba re un o ma mili si o ma sana si di o ma hages o ma huro o ma erro o ba lasla o ma atlas si si au hu au ba ba gi mano to ma si si sim ke ke to aka au ba isak tao si taras si almost friendish si awa aro proko kaita proko no futi taras ama to dus si dai to tantos ki awa mo dito masa evan ane saku kai kan kan
1: kan kan an land sin na an land an gara kwesa me
5: tai me dah karam non ko mi dure
1: en gara go
5: ai ha kai ta ko sita tina doh ada doh ne rasau kai ton ha doh ai re Es que toch aus dem Machrita toati den Nam Lomeki Haikensa. Si Outerling Johannes Haigeni, Tomka de Gedochra, Walter Habning, Urun Urutu Chitunin, Oha Hospital Sahu Kaisa. Si Kaiton Josea Kaumatite Kuns, Yulane Kaumastikai Kuns, Sara Klavisikai Kuns, Sorae Francina Karatois T. Sidadi, Mystery, Mr. Habling. Au ha mofia go khaisa tisi kuri kha tlabtsina da ke to kain ka ftu ba do khwa framing austi kuri kha tsino an ke to kain ka ba do khra thori ba do mister ti abdi tro kho kai ton kin achina tro kho a risteri ti ausi claudia an kha war khara hiya ho sidang na to rachina da ke to kai kain ka ti urusi tinto na do khra khadi thori ba ti ma tsui tsui be kai tsini mani tisi subscribe kharu go o isa sonda tisa to o are ti kan kan ta kira wa kairan tira kan ka de gen non tin ens na tina kan kan stu sa ta dira ma ni ras ki to o si lan kara to sa arande sa ku kan ti sa wa ti baba thank you
1: kan gans kan ti tu ngal ke sa me
6: kan kara So papa dai gene ra sau ga ran sa kabran ain in ge au adam is ge no ban ga kam ti si au ba ta sa lambar ti si au ma di lambar ti rebeka ri ya ka ka rebeka ga india in ha si guru man han ain ge kari ba ni ti tai ga dai si kon kon ga guru si mama su jana fanil sa ban abada ma hu okay kal sa
1: kan kan

kankrap kalu ngadidagi sarati sago sorosi kankam sin horundi apti ma netikam karap aroma guang amkasin ti uniga sundatis kam disi kazan as kaman ibdis kam oa risiti kam disi nanin and guri this game nesa tidagira kumkado hoba wakwen netis ngang aroma rasan we say kaisa uga nikwenda sunday susan team adigam gaga oh dirami khabet an malitini ngaso sa mira kon kama ngena teng a phana di marami ke kon kama ngadi ngas ngani ra mai sendi da dokwa mira sida game sorosi kam kam sen horonde sa gop di mira mi ne tikam garap ngas aromaski ne sa team ada gromi sen unika sunday ske ne sa kama ai plau team unika sunday test dirami se iske ne sa se swap ngas ke ne sam Kam chera dura gua ma kau ne kap tada ning koras nati wesa op ngani rai kasi sa kabe na nung ngasa chiko ska ugi ne chisa doho ba ngadi ibe chinga ta isa kai di masi ngai ho asen ma kabe ngadi sa igi kuro naro kabe rami eski ne rai ngai nganu kabe kas ngara ngap tang iba sinski hai ra khoron ki kwa kha e ta isa kai rop ki kwa kha ti kham di ki kwa kha di gi rai iba sin di gi ne swap ida hami ese ki se ida ni koska sara sa ko ba malita ne chis e mun u sen di ra kami swap ngara ge turun arop ngani ra koro ti obe khan khoron hi ko aris kha ha in obe type din ti na me yap ko ha e en effect type din khoru gu ti khara ka nga guru na ma ti ti ra ge ngaba kho ngabu se mi se dexep ta si kam rom Baka, I put my same tea. Hadagan Nagun, Juan Adi, Hinap Uadi, Nadi Nidane swap, I hagged, I be seen Juan Kalkangaro, tea, Nabahu Karuti, the Yuga Sunatiski, Kase Wadra, Nunkam Gams in Chess, Sadra Tisla Yigora, Kamegu, Aundigu, Nighted, the Dramigua, Nighted, Amap in the Konami Kamagamegu, Amap, Tikhori, Tin Airaha, Tidagi, Nas and Abdaling, Uhan Huarona, Old Married Masculine, Old Maraim. Say again, I didn't ask Nagas in Han, Juan asked in Han, asked Nasan. Mr. Davos around whom made Kanaga come see Otto Mokarib, but an Oberhats Miss Gangs to you of Tam Narola Dura, a two queen Naros Tusa, Sorosik and Gamson Hurun, the Kanaka Han, Lukutin Hogun, Mibram, Kanaka Han, one Ali Kalkarang, and say Iswap Maskin, the Sam, Tin, Aquentinan is up in Ida, the Ding Arso Cabanida, and Loka Basin. Nani di kamera ni gospel time DC means ET hungwe di kamio testing uning hona kaltizo pa kume bai ti ngaba khun ngubusi karuti nira no khoba gospel time ka karuse in kamene chikam wes aroma irani goski e said africa kira netikam wes e canada kan huru degin lang huru ho asni man aus tina hit ma africa to da seven canada bada ge dira ngadi go sing ai pai ngan andama ha chi e said africa ji kharu ka ruwa di duda ge dira ni mesin ti akha ku gai gu e brazil e si ge no ho ba kham di nga ha ge ha spain ni tin gya le ge gora tam nga gu se nga a plans ti bi plans na tin wa tin ngone plans hang ngata ang harib nga ba ni unga sing ngapkin sa Africa ba say dagi tinira missing say ge ama sing ngadi ik tai sang huru ku nga gu tina obe kha ne tikam aroma tikai sa meng hogares ke ngan huru ga ne tis inira ku ba ti kalti so khatini ma sim ti ida ge ni sa ne ba khore khoing ngan huru ku nga ga ka ona ni la ni sa ma se ge ne ka ru che ni ngan ni la kong se ku wa ka ngas kin obe kha khube tai ba snira to a se swap ko se sa ti ige ale da ba se se ni ha se e man lai ba da bits ka ha ai sing hogares ka ngat mai khabet ka ngan tere sa wa o tinira ngan tina sa o tin ngan ba sen se swap ngas kin ni sa ngas ku sa hat ti ing ngadras oige ni sisa tamure swasra ngau tomda gra kwa sa kontra band no tip ge no priati ngai de ge sing ogoro be kept ge priati aim ne goro op ac ti oka ne oje ge ngona khana oje ge mi helicopter ku ago kangare ngaba ngai ni si gidi ti de ge kwa nga kunene khari khabi si ko hai nga balam bakti se se fondendi nga erbe di anger ti kamaya di tin planning auditing nga sikro ha mai na de gira Tangi da gira hoda gira nisisa. Seike horaga daures ngasna doh nisira ngam kaiski kumta sa kwenki ngautman deng nga bila tui kwele tui gedo khwaba de garibe sa hoda jige wang garibe ska kogo wa nang hodi usa kosa ngau ngai gang ngai ngawoba toe ngaungo ai hoda jige ores timit maim agumib ngawoba toe ngaungda gira dimit maim uwes ngawoba toe kondra parandago ngawoba toe Naski kutamisa, sats nga uda yoko ditskira miu o itskira na transmitter go di kwepti.
sanomorsela nxa transmitter kunqakho ka mathi kuje khokala ding xa isena nqo xa isedlwa nqa uli so nxa sike nxa ura hari di khoni ko tsa ale mba sa khabe nxa u dumanda in xa ibe uka glat ka nxa ibe ye qhay glat ka nxa ibe ye qhay nxa sike wara ha sa ti glat ka uta ra ha nqo ku ye nqobu xa qo musi bara ke mo tubuse hadi post tamhan usakos qudi tams akume tainku akho nje konxa uthi mayi ngona xhana athi masikho haka xhana thini sengxa uthathwa niko testi tsukuba grobla de konge testi tsukuba grobla konge oka ore ya madisa de helicopter kusa dokunare helicopter de ngxa uthi cukuro miyame ngudunas xa sada ke ngxa uthi cukuro mi habanje go ho habanje ngowa ngxabuti kwaxa uphinela wanxa yakho ibase yiba wanxa ithi mapke nxa uthi kasinathi kodwa qa xa uthila qhi inqame kho irhanda cora rhuya ndimasuke maybe rhuya khamanda tsha ndingire miseyiswap nxasike nesa ndidatorhoba mire se ila ke nxadisaradisa kokunqa kwanqamcase nethi kamthe sinqanqaro masike nesa thi uniso nathi sitilamiswap ayi nethi sayi regeroicandila hawuse ise nelixharure

0: A ver, iré mara ngong di brache di kesa. Ay, uma para ona uma bane sama tuya ngong ngui. Ngong ngui kaza. Iba ke ke uri oni ngong ja ti ngong ngui ba. Oke. Ngong ngui are ti. Ya mi oke ma. Ako skuzai. Tia na nira unga skip tin ransan. Tisi dolar ko jige ngusi. $100 kahas. Ngadi gaa tin ngusi ka. Koro kai di siku gaat mas kung si dam di siku habi kung tunang lang di si dolar kas na kai siya han kasa si para mo na maga kiri uo di dato kawa mire iye kaut kawa ngau ngau di koche hindi ni ngau kai gi di uma
1: ya who the cap feeds di ramip ke bo mali ba ni di.

yaqalwe ichitha qharu sarasa kungathi ngoba kutwa stop a camera nokubada oyise ngxwana nga habe khaqa ngibe yaswa qa ligama bunga roma nguru kuthi ngwatwa bangvende kusungumye ngamdi sicinqa kuri ngaka nguru akuri ngiqe nguru kunako hayi kunga roma skere takabe nguru kutwa sapnga ke mise deshe bakhara kanqa kungharona uwa mbata ni swa inqa mira swa pnga ra mibada sene khabe ida ke nokubada.

Kam noko bani dekoro si obeha ngadi ikon ay dina gonghay di karib eti. Kwese rong gira magda unes kiri sab ay obeha hakayt ang asa. Agar di gamit ani karang ay ding hana. Kalti si kamay ati ngas kaut kang ngabuse karuti hang haruna maduti ngabaku si ngadi im agwinang humisago ngagu kap ay nira koro si ngudwais kabaku ti ngabaku si koro irti gamit sab na nga ocho rangos kap ay nira kam si isi isu ap ngas kiri sab kapan ngadi ngadi ngaba ngadi ngaba tis aroma kabe ida. Ni di ibe karuri.

Nesikikisame isiqhobazi NBC Stiza. Danas ego haga irchinda karang ona sao culture nuno ipanda kom easy. Namura sigo an kwese kama kudi kam arade ni hasi kaisa osaka dischi amapale Bible ni tuwa tenza chesin ayip ay kwasti hun rahu karang ayip di haka iskose. Diri kam arade ngadi jo omeges ompunjas enkuwan tales chi ombondes chi awam kwe adinra tsangka. Diri kam arade ngadi ke an khang nasa kuru sisen gu ngakal om kengkeis aroma iko hak ap na ngari ing arde ta haka. Wad gen makup na chanka sa kam sisen uwa ngiran ave ma in angsa kama ngana khuri mei ngari itame ngkain aiba kuhis aroma. Namu da skin habi yoke isin sa kuru kan ngari I sansa chin abosa onga maasib aroma chikuru wasibe kan ip sisen areba ma. Ministers Orusip chin hwasip over the dis Esperance Luvendaus yukuru tumtum kaw han haza tan haro di arop di ay tungku di di. I ngak taup

ane re gra manxwane ske ni swa a ha ka isa go tsatsela ke sala di sa go nqano go ba nqhawang e qala dira ka miso a pngala sinira nqa le e nqa ro di qala dira ra qa nqa o se ise ga ba ida bone qha ro tsira ko le tsi qalo ma ipke South Africa bara Canada ka nqhuru tae dira nqa ba sen Africa qho nqinda a se tsi sala di kurisa nqho a ga se tae dira nqa ba sen di ja dogo ba mire e ni tsi ai dai dira nqa ba sen sa mi ga tsa up Timo ngicoba ngqwathini Goskow diets amixa eh sisira vuka biqharubkao enqara qharu nje yoka nqa likosi kana laba ceya se iqisina amma khabe ila ni Goskow nithi sayi nithi kangqwe siqaloma taida ngoba sinqa eh thi madida ratha saladi kurisa ngqobo awuka tsuru da grese bese africa na maybe adigre miedme o cikwe da cida mcuku sina muntu onqana o saladi qhamqhabakasti Africa qhukuci bungqaba o taida mixa taida ram umi nethe kam tes ai e sunday session sina da ungasa khoka sesta qharu madista qharu amgo sesta qharu ida nemi sei swap iske nesa khabe tre bendi xe dawde qhoba amthi thora gop ai nabare churu da korore ke gan khaus khalqa ne swap ai e kanti chaura rose khaba qharure thi ngaba go kore e taenda qaonara mi qhaisinqasa zuba umen di karinwa tshaba go mire.

Ya ngawe ngalida ngqhawa se ethi nibathika khwamo ikoso aqunje khona la mi South Africa bkenira dan tira mi se swap ngaskene tira lokho continue ora ka senqinchaba khu inqashqalo masina ngqhopunga ngumisina xa wethu kira munse ke ethi ke ora ka senqali e ayinqhumidi ha qhara ka nqaku qhayi kunqathane baqaro SABC yanqathitha ko oyike nqa AC ngqhatare ku the main qhawu qhayi ayibara nthi ngqali e of qhwamsa qhayi ku ayinqali ikosa ni ha chikamkhulu kulisa seke nga South Africa ngaqala masina xa isamu ukuthi engqhomise nde ha se iswa ngaske khonda ngadi inqoba sinza ungaseyisa dana niqheza khabe ngadala mise idake to khoba ngadi ko se Canada ban anduma khadege ni South Africa ba ko sauro khuru kunqadala ko chikana nda ba ke akunqadala sauro dra ko o khuru era honqa South Africa a khuwe di xhase iqhayisincasa dira to khwa mire South Africa khuwe di xhase iqhayisincasa sebje kana phina kwanqalo kana phinje kwanqalo bye bye dikwa mise ni di iqhuwe iqhayi ba khuskenisa camqo wa lithi camdi sinqala incanxe kuti tinqaqala maskenisa team ibke enqala kromise Messi ba nokuba enqhuba amthi ma Messi ke nokuba isiqhuba amthi ma bold cha thi uni kuri iqhuba iqhuwe iqhayi ba ngcuru di damise ibkinqa ba Cristiano Ronaldo khayike ama sesa ngqoba qwe ngobke qwe ke kopti unika ngcuru ku ase iswap ngasinaske nesa se iswap ay kodwa ka swap ngasineke ngcuru ku ina qwa ku chiturun de khalani kos kasnam qorapti qaybtina qwa ase ngaske atastin asnasa atas ngaske ngasa nga ne qwa qapti unisti san ay nira hase atas asta nira hase tige ngabatsa no khwa gara ko se ka iswap ngasna atas no khwa omema soka ponansa ngu qapti ngcuru ku dira mie sei kaham no kuje kwa chari kuti mhuru dira mie ngapka iba thi nopke mut kuri am aroma unika ngchuri kwa khasira atas ada sei ka sei game atas na aroma sna kwa khatha ba khura sal khangu nga ngadi ngitima tsauka nira ha sei khonira ni sisa ari kuba sinthi khuluna nira domndo re ba sensei ngadza kuna fet ko kunira ngama khona ngama kho tandora ngama khona ngama kho thi nira domndo re sei tsauku ha sei swap nga skenesa Koda ka swap ngasneke thumbs in drami type tinje qoha thumbs in di drami sepye qualis kore khas asna ni da hase ngapke ne swap e ngungwe septi unisa khu turos ngho type dis kose maske ngona sto type dis kose herbert conradi ka phia kore khas asna qo banira uruwe sei game ngadi gira ne swap ira qo sinse ngoru kuna ha ku ngas qaro masna thi igendo khoba qaisa umqhamdi tinge no bang wanda besna ni da hase qaisa umqhamdi tinge no khoba no ba wanda besna ni da hase i kwaisa kanhap abas ni da ngakrets na kanse i dirami ese umqhamdi ngaqaisa lithinge qwa hase ngaskene swap i wanda besna aroma sathi qaisa sera umi ese swap i skem nesa dige ngali na chap ira khontinara qa usense ge di cheko tanira mi se ge se ida ge ni da koro se gaiso ap na hi konje ngisi hamasa masip na ha e saufi ge ni da u di cheko tami onda ngikho na ora ka se ngisi damasko ni da dan da u di miya dan sa da ge di da ngai ra khore ngai ge do khoba di ra khore se i e tim sorosi kam kam sen khurundi ministry tin ge ora ka se qaisa mun ibonga thi khuru akuri danden qwasina qaisa min ka qau ba kro min ka se ge ngas ke South Africa anga aroma sa di chiku tadira mi se game ange khuron hia ha se ina dira do khoba ni swap emire thi ige le di e bitinikoska sna ku ge bafana bafana ku nga ku tin ge ne bara ngwana mi es wa itinikoska o nga khuru ka kuni state maske aisin ka khai aisna ku grosi swap ai admaska iyo ngadi e en homisendi khuru phina ni chakam wes ngal dira hap aroma ngal khai ai grosi thi nga qaisa khwa chi khasi nga hauka South Africa di khon je ngais tingas tindi waba unga se khona thi nga ansa unga se khona dita khotamiso ap iskene sathi gen ngadi e qanya qa thina ha sein Ichikam OS 18 ichikwa qharu okuje kwa qharu aha ngcuru kucaske nesathi ha ha kuwasenira ha tara se inqaba South Africa ngase i maske ngobe type ngase i swap ngaske nesa khabe dawke ngokuchap i kharo sira qausen khabe tsika lokha kwe kosi ka i swap ngasineke this is ngaba khura ngunde kungus kama ikisira komro kungus kasi kamro kama ikisira auchi komro ditse kotanira mise ti ira nikoska ye kwa esa kopi
di type thinking ni la ha qonde di ban ngaski no but ka kose ka iswa qa neswa ngakho mase ngasina sa thi ngadi i type thina qwa khase iswa iske nesa a Ronaldo ba khuyo se wa di grami ke se kuma ni ngobunqaga xa uba unwa ngobunqaga xa uba unwa grami Nikwenke lami South Africa bkeni camthi Canada banira cwi tikeni banchikhona lami South Africa bacamthi Canada bacwi tikeni sob erami kwaisa abreli ke kai khaisa khu tira ha mi se iswa apnaske kwaisa abreli ke kai khaisa khu tira mi se iswa apnaske nesa nganke kwendi munqwiqo ku hinya ha seka uka habakasti Africa ngoku cala ke tidani ha se khabesira haski nobody gua nga kurina hua Brazil Romario Haguchi Abuhakafu ha nga Bepeto ha nga kun aegu Tafarel Hagu co-op tika tafarel nga DC Kose Tikose DC Agan Gurib Grem Nesop Italiba Roberto Baccio bagren uniga belendisa ngang ngurip ti kanse di gremu di sigedi ding ek pesna gret khom sin ay gudi ay geiba ay ba khuda jega sida Brazil ta ay ti ngora mali tami ro ta tam khose ku tsama ka koro khose tsam khose ku tsama ka ngani tsenga mali matini di South Africa ba netse ay khoe khare e ni di ami se tira inu ay khare di ka se miswa nga ngaba ni sab ay mi se dexet nani uam se ngali ngarop ne ngaba ra ngaro mathi ngaba khusi idani nga mi se da fosi uan khwan a di kishin ngukham wan a snap ngari ngwe sna sanira I'm looking about to say swap his game. Nessa, let's just not aroma. Did I do hobaha? Me, re.

0: yaqa ndwi ngxadile ke saradi ngqinqaqa kwa ngqamqa sineskeni sapho eh qami ngqaba saradi ayidani koseka isu apna sathile ke qhara kanqako kwa ngqandithi khoni hina dako ke misiri khanqa mipa engqako romayan ke obe kha ngxuru kudi qonqa ubthi ngxuru kumadila xa usingqobela kro mipa ese ina khabela ke nesi tani koseka isu ap eh obe kha ngqaba koqwa ngqa ba khu hayi isu apna thini di drafting eba sinqeme kuti qamso ap eh ibane ba miss enirani dimayi
1: Tantis, Arigon noise ego chotwa khabe kharika na kang khuba mastaroma ago grip tasina ipene khuba ne bangulke asta ki uya I kapa westin kap ai khabe kene kuri pad nasa sin posa se khonje sik top tim kai khuyao ne ba jesta bana stap hia set cost and look for clip clip ki a thai chi ne kuri freda se se khaba tam disingani as kamang ap district ro top ka bai ko cha cham to sabi chi khali ko chakos ka o didi group tin arms any man we see a madi tin we swap ka che ko chara mo a kuro se e ke khali am na ka au na ba ka di I ma sa ni kho kwa nas kho tha am kho au ap chila ni kho kwa ka ba ku ke wang kuru ku hya ko ha kun na ko ek am ha khari dhuru ap ap chila ni ka ma che khari ma sa kho kwa se I se che khari kos ka o ke wa khaisan ngani nare khari asa unka ni ba kurang dhuru na sir besen mari se ma ka sta ip ke ni ngandi wa de ngari I asa sokor sarang ina kwa khai hi chin ngari sarang thane huru ka ba kron huru ka gi ngai ngai ko tunga ko khabe khari ni chas ka I ke wa nguni aun chi khang ngara nguni aun chi win ngara nguni aun nguni aun ngan si tu da kon ma mi chmiri in china khari ngari I an ka de aramiri sona chi ari ngos ega khuna kun am swap kanin ko kwa si de sabi chi khari kos ka nga ma pas ko se idi ma tera ma idi swap ka chi ko tramu a turu se a turu ka sra ka han ngan sa isti ma sa ni ko kwa si I tamin ka se chi ngon ngai ka se se ngas kren e basen de ba de ko bira nga ko ko am ngan ra ma ko bi suka a ko bi sti be ko bi sti kron huru gi swap ka ko ko am ngan di ke semi stani kharu ba ko bi swas ta tabi ka ko am ngan ra chi ke ngari I semi ra ka huru dos ka ka ngon ngai ka se chi lan ni huru ui si ko ngan ngai ka sti huru ui ka ka ka do I ke ngas ka ka unin huru ka ba ni ase khabe tari unin huru ka se ama as ka ka I ni kho ko ai si dandi dani ko ska o ke turu khas ra ka kha ngas na sa disi kwa disi namibi ap tolar ku si unin uri di chin ni ra kho ko wa kai khara un hause I tas kira khari kami khas ra ka kha skin hai uri di si hu kai disi chi koro disi namibi ap tolar ku sinani khotwa se khari ring ubai ham khabat ko sa kos ka khari o ike molang ka sara ka khang ngas na sa kor twa tisi namai pi op dollar ku igani khotwa ka sa khari kama churi tika khas ke ma tini ha ko khabe mang ngande khari ni ba kor om guti da gra anta swap na ike ne swap ai Westside Academy Baha, Orange Moon Football Academy Baha, Franz Beckenbauer Academy, Cape Mansop Soccer Academy, Marindal Soccer Clubs, Theatre Football Clubs, Kaysen Football Academies, Siadi Nebani, Koygusi, Arun Apsin Kari Kanamase, Arun Apsin Jay. The football academy china ham khabe miro gro se exam ko biranga ko out ka yain kanra au it's ko sa khari turu se a ngan se guru ko ma taus se ko turu nuru a ngan a ko bis ka ko ipnai ke wesar academy ba orange moon football academy ka ko omgu chipche nga guru ba khaina khaina se ko ma tam in group a ko bis ka khari ko ipche marindal soccer clubs chi theaters football clubs se ko ko chipche nga bang ona tam di ma Marinal Soccer Clubs ni ba Wagwama ngolang ng huruk ko chip khadi a ko bisna ko ipna ike Westside Football Academy ba tam chi tutor sa tuitu kwa ma chi Orange Moon isa khanga chi marina sokatla isa kangaske adugo ngai freda chesna goro khoinga khuruku gas arumasa khabe its khari kako o be kubista ke tan khurke tu ka freda chesna goro khuru kai ke franz beckenbauer football academy pa khanga chi kepan sop soka academy pa ba tam tam ni ngurbe khanga di be kubista ko ke arwa football academy ba kaisen football academy kago grun khurti aro aba ona tamti kaisensa aba ko ang khobun na paske aro ngai freda test hur ka khabe ne te kam satra test ti kos ka swa na ike ngai ngin hur ka gro khoi ngan ka ke ket man so saka ka debi ba thang nang aro aba thang nang aski be obis na sam friends pagan bayer sa thang na kaisensa thang na be obis thuruba aba khu theodor sa thang na chi orange moons football academy ba tuwi paske a obis na sam be kubisti arami khaba a kubisna ke marindal sina khaba website ta tui tui tiko karo amha I sike as hota chiko chakos ka kai sen sa tui a lutwes isa khari haka tiko ma chi uni hurup kap ke khari ko chiko chaska ar ap chi franz beken bai sina agu kai ni uni ngur ka ma khaji khari mi chiko chaska o be kubisna Such a Kosaka, going, I'm going, I'm Nanra, Kira, here, Kari, Semista, Karu, and Iswaka, Itskira, Kari, Katsamu. I could say, Kara, always say, K, Kuang, Ananiske, Aus, I, Saraka, Akubis Kotskoska, Marindal Foot Soccer Clubs, Adamiri, Marindal Soccer Club, Kasa, Unquap, Tang, Ausiguan, Wayside Academy, Koroquapka, Kari, Taming kasi ngadi ako bisno ng amsi. Be ko bisno dani ko sa kasawat ng ipke kapan sa soka academy ng aba. Mukmap tan ausema si Aron Ab. Iba koro mukmap ka. Taming kasi ko may desirang ibasan. Desirang ibasan na kung asa ko rin ang ane si Marinda.
0: Ngayon kaya duwe ko chini ko sige sa apna kong namin na kung may sidim. No ko ba na ni karuro si iti Neswap e Nirakoro Singabike Coins of Moses Marquez it does not group than ID Hang Karasti NFST Nunya Gooding Ap Kabahu Ti Naptop E Dina Hun Hinako Haina did an imbecile swapna no hobody living or it caruti neba. Karoti Phil Collins, a good was Nagasiro, reggae did a grow miscount now.

0: re selesa go ngathi no go ba nqanqaro siya da ngimi ba guys le di inqholo go nqanqaro mi eso aqha uqanda nesi qami nqaqa xa di iqhonqa lithi nqanqa ayitira ho so aqha nida qanqa ho se chap ac la disinqala miss xebane ba miss a mary
1: estida neswapo yi wa kai samesti ta on here thing di qam sa qatar si qama ka miri qawdo ne pje domi sakter sapti ba ne ba nuke asta jesta wanas kabi de kema khabar ke ne nga si khat mari oi sa qam qare sa qari ayo qoi sa moses markesi qip khani wa si gasti kosa si khari neswapo yi khube ka khuru kara ai ko appa America pti ngorong hus aramire tadi e North America tirami hum as torong hus kase Canada USA ti Mexico pti guha hum arves nara khari aungs ai uwa bai wa kwep ting nande sia de swaka kana se ne kurip na e ke khari aba isfi bes khari mi kui bai ya u ina yang ona disit kam ai kam san khuku kwep ti gu ning omgus tiyai khasa khu haga disit khasa khuku ngul ka ya khoran ui Africa ke ngari i asa kora kas pa khose khaidi ngari ni in un khuru ngal ke mai khabar ke khari an DRC e DRC ke neba ngari an am sa se kon wanga andi ngari na ue chi abe neba Africa ka sabing un ngu di di chingari sabing un ngu khau ka khari wan khobe ting ani khara ka nguin ka di ching hari di khup di ding ai kai khobe pi ding ai ge si di di kai am on kai sing ka bi sing ka ka ken pa ngan di ka ri ka sing ngu chi ngas ka a mit si ku das ka ka out of ka di sing ngu khup abri ka ba ngu kha ba se a si ke a ka khabe ge ne so ka ka di

0: Kubidi, ini kaya korak tay. Di sini kubidi ngadi ma, kubidi suas kari hakang ngadi uang si suap ka. Angko siya ip kari thaba, tam di sini as tukur kwa si de kwa siya thaba kari, tam di sini kajak as tukur kwa suap ka. Jadi ini kubidi ding huru guru tua suap ka, abri ka bahu. Tapi kau di sini huka hu, kau si hukum ngaka ko a karunas ke Huam ngagus ting was ting ap tas ngas ting ait ngam sang ona di sitam ta nandi nadi tas se rek ek tas mi ko se kaudo ayau pai sa Moses Marcus iba de ba ko ha u ko sa se Afrika pti singaring amang pti munta tuba madas arba arak tas istimiri
1: kainces kasa te ngai gro tu gro na u se de ke dida Moses Marcus ting ona mi kum ka o ke Tising huku aku, kau sang huku aku karu. But from se Afrika kene ngasa kai se mesti kait ngaku ti. Tom mada gya ise ke bafana china, unika kemi sa batan ti kualifisir ti da kene usi sa kau sang huku aku. So miras ke Afrika ting huku ke ain aisa park ide aisa kata ti mesti kai huku tien. Kai sasarang nungku. So, ay pas naras ke sada ding hugu ke Afrika. Pangong kai ba ting hube ti kai ba yan mo laksina tanta. Afrika usat ka ko ay kya in husema. Ikap da bat ka ko farao ka. Farao ko ting kebkain sarang huru. Alkhiri ya bat ka ko. Alkhiri ya ting kebkain sarang huru. Senegal at koko, Senegal is thinking to be in Huba. Hube type of quick cover. So, Ningasa da Kako of Africa, kind say, cheap kind, who can nunca baya. Kayos.
0: Oh, Tom Kore and a swap car, it cream, Morocco, I two African who gave a semi final because it is CHC, semi final to France, Kogujan, or Naba. See, Ningasa still a cutty Brazil game hooka. Tudi ko sing huru sing nas ka kanau tam huru ka dan sing aus ai koi aramire wrestling ka koi e so morgo ting ai ri chi ne kromi sa avri ko sit khari ngari ang nam sa huru ba ko ai swa ka sa ge avri ka phuka ne ona ti sit tam a hugu di ko bidin ka ko ko si chak ka a o mam na gu sti na o marip tang ai man hu ko pha marin ni si a ti tla sa ki ding phuka
1: morgo ke kai hu ba tidak karo gara ari birku tiku kaiye ara birku na ku jeng hurura morogo ke ngetra ni tien ning huru sing aintra anuda so coach ka nai gen on tuisa netherlanda ya gran ai morogo ivory coast bafana ku bafana bafanas algeria chi senegali ngaku ara grama karusa na random 60s ka kwara di gunga dia na unje gera round of 32 sarang huru so round of 16 kwara di kare ke ne korong hukwa yel mon lang te kharu
0: khari nam sai de korot ka bi op ke afrika team huku a ne nga sai imbe imbe kai sai humi sana jis ka khai sa ne khai di na de ra i kha kai ti koromi khabe ngi ang a phe da ngi si ti da rang ai nga ba tora ko bi re kas na mi fifa fair play stick ka kas ti ko sa se khari vi ar stick ka kas chin chin ang sing hanu ai si ba afrika hugua khiu bat ma ang chiko chakos ka ai close se di si question a chiko se di si in hubai kai in phe khari amerika ka nga so bis ne jai ti rang ai nga na I ke khari hubai kai ke ma ba iskusta kharo sa rang wa khabe ipke kamaruna turo african hukai ke ngang hurugunga ya quarter final ko sigi sibati khali ngari quarter final hurugunga kunga england ten gerin huru chine ha vir stick ko ku khai ke
1: kaha
0: ha aramire ye khai I khoyau ke nishit ko ra ke ngari I hydration break ti chi khuna unga chik nas ka aira hu minute ku nazar aro ke na sai ko se minute ku ko se aro I chi khabe thaja kari ku thu eka kamaru na gisi ka ka fifa fair play an je khai I vi aram je khayo to se ne khai di china africa ku ka wit madrid tang ai madrid tang ai
1: aindra uske fifa fair play chi ve arsina africa ku ku am se kai se tang khuse ke ka kha madrid ramio ngaira I khutina chesi kota kaku every bag ngowethi abagargiza mamba sinakiyo wasithi sikol khathi mika haa sike abasacaywa thingqune sicisa sima sinakhe simika so VRC every fever fee placing ye kaise kan khuse africa khokwa ye kan khaba
0: aqhosa tsa ara kan kan stability wakho makhum sakho africa khuka khotsara bari thuluka khuya sa kai kan kan sicaches
1: thanks
0: ya qalo ngaphe qhoisa anya ukhali Moses Marcus yani ba khara stripti ai kai kan ares toba khari an ari e nfa naga khwamisa anidka hurun hurkuni sipka kam iliha ngolan iliha khabe khari qipting asara khruba ngari i noni an ngans tase na khari ai khari kro africa pti nani ne sokka ma kau kutsi nga khubet ka na singa khari ngari ama khubut khubu sukro chola pate se nangku sipka ara khaba khruba awari haka tin khangni kubista panchis
2: yaqalo yinqalida sadadi caming up nga ngawaso apqa chida qharorothi neswap i oro yinqaqathi ngasikhawqa idako ngcwisa ngabanqam abayihayim mise dexe phaskhawqa nobaqa uthi mise dapho sicasina ngqhawre sei ngabahula ke sadasa kuba nqane yitikasi yami yeswap nqanira am sehwendi qharure that's just the way it is tira mise phil collins ichaba khona.

ikhaba gitan tin tan tin so abay ngeke ngikuru ikhaba nthotha ngaba nabolini akay nabolana ukuthi ngqans ukakarara warrior ke sina ndo kuba turu ikhaba nayo tanisi wewe kwita turu ikhaba ngakoro rive kodaka se turu ikhaba ke niziza koro takasobin akungqapi namibia kuna oraka se ko akay ngandi ngakontwa huwe Columbus out of the sina ku high skill is a ndihabana isina ku kaika out of the man kaina kuri nkuri na tsameli kana ke uis that is na ke tsameli rand de tlhabozo mo tlhabo de ngwa my fast ku kaika tsini sisa out of the man na nke out of my nke ndi sisa khara mansi ba ni ha tu ke out of aroka tsala ku rumi khara mansi ba u aku ke ni sisa ka isi tsisa sing kompiti ku rumi ke tai ngwa ku ha ku rang ku ba ti ku rumi ke ra me Columbus pas tuli ga bare ke tulo ra ke le ra pa go torai hai le si ke ko na nwe ya se tase no wa tsi le si se ke ne kung sa ne nan ra ha u ga ra tuin ga de ne sa nga tulo ra go mari tsuru nga go go rong ha o o ti ra go tsara ka nga go le sa go nga go rong tsuru o ke ne nwa nga e tsi se tsaba go wa tsi na ngu sa u tsuba nga ni khuisa a se ke ko le mbe sina go tsatswa a ra ile ka nga sa ka tsi ngwa a nga ba go ta ka ke o se ka nga Tinata, that is now one qua, see Sando Sinagua. See Sando Singapore, Nasca Sam and Yavanqua. See, Kaysian Quahan, nice get that and go snaggetwa. Nice get tells his nuggetwa. Lady Kainandi. Is you go ain't a Isa Kainandi. Inago, home in Haiti, Nadiki, Columbus Autotis. Chief Sandos Nahavi, Chief Sandos Nahu, Hatigan is a total leak of Haragan to make Pinkasna. Nara Geros Academic to the Nuru, the Yugurum Panga. Geros Academic took in Nuru. No one would get them a leak. The team command a leak. Seem to go get a man, Nagunani, Tanaki. See, Goro da Grau Hagan deputed Avuka, Niziza. Total leak of the Hoping Habazo Toy. Adi hina toy de tadi kego ka to yose ni jung tsaba halan nan dinga da kake o ta ke ni ho nan di ti ti ke town na da ka main ebe kaibasin kaibasin football club sina umar seliti sina ba go go go go ri ka go tsa tsam wa dc tsam dc koron tsa ka go ri ba ho tsam wa dc ti nna ni go ri go se go ntse le ga fa go tsa ti ka di tsam le ga ba go tsuru ke ntse tsuru le ga fa ka ga ga se go tsale ma ugasko turun ga ikhadina gro chanti ne li ga ituru gro chanta khabe iske ne ndurunga abedika ikhadi kaiba sen a football club sina ansa goza si autu ba gura ndurus ando khoba autu ba ne turi ma kaisi ni li khaba dan turus ki gro golempiska gro dani hao ti ki ntabu kha golemisin ispira gro ma khabe turu li khaba ka ne zan wow o autu akunene tna us akase naba turu li gaba utu bin kuru se ne ba huske ka tana tana kuna ngaba khuya sin kuru se de za uma se de nan kaiba sen football club director is and iske turi ma kai se kuna ne ba ne za nin kaiba tigre ngaba sin kuna ne tikwen ni tsa ka na sa ne za ngaba ni ma ti uma se de ngaba ni kuna kusun ti de ti ne za nan tamile ka kuna nin kuru se ya roka ne ji za nan nan za ne tikwen iske ren kwa o ikiren ngaba sin o ke azan nan ni ta hamu kuna ji de gin nan bi na kai de kuna ko ngu turu li khap ni ta khasa o kai shin ni komro ti ke ni za tamu li khaku khaku sa dan ni khwa khabe ke ta ba kha kai wa zan sti football club sa ta ba hora ka su kunene ba kai ska ni ba ta rango zo kun turu o da ke o ke kunene na Columbus ko ne a tai ka tamu li khaka ntwa o hora ka se kunene ba khu da ipa o da ke tamu li khaku khaku ka ba ni tangwa ri di ngwa ku tini tamu ko si ke ta ba i ti ke ne ji za ka ka ba ni ko ne ba ta ka ta rango zo ya kriyo o ye o torango si kairona life fathers tuisa khadiko da ka ne ji za turu li khaban turu ba na unan di wa di kinga ji ta ka every kind line sin ji ta ka sin ji tu ste sin ji ta mi ka kuma na ba kuna sin ne ji sa kairona sin ko group team am li kha primiti gra mi ba gron turus mas ke ko na kan sin na kan ko sin ko ba sin ke ya turu li kha sin ke ne ji za turu li kha ba o torango za ko u man nan umntsuri maqhayise othorango singani ngicayiba turu lekhaba kanti sina unqandi ngawuthe inqadi tidiyani ebangari karubika wani khoma ibada kanfira ko komiko kuriba daga ko kamtswa disi tikorinqizwa ho tinqizwa ho ku hayindi khapna ike nasca
toro ni kapna aran turungane otorongo si kutai. Nak kerang evasions ke evigan lansa kerang turus ke ngah tuas kau kain de toro ni kapna aran turungane kutai tidak turungane ni kapa mari karus akan si kukuhan. Kan nubu asna nubu kau tabis ni asna dah dokoji tabis si si tadi kau tuan ngah tuas toro ni kapna aran turungane kutai ya kutai. Nasi zako kwa kijenzo kijasna 11 warriors utahawa. Tijenzo kiko na nisa na rikaruka tu sa iwe tihi yeti dhabi na ba nisa kerosa katemika nhawa kwenye nhawa zoruntos tam abas si nadi han kurunga nita si nuba thoroda kwa kumene kwa polisi tige nisa nadi han. Wako tada kwa si oga kara rasi na kwa ngabu kwa ngabu kijenzo kijasna kila nguru isti burun hana taba kumla diti sinje tengo kikona huza akasikuru okara waliyeza kwa nabakuro mungha weda kumanchu kandi penka inti kumanchu sinje kakara nabakuro diye o ingaska hana jekuri nisa hiko nengkwa na hai ya tako nisa kuri chota sinkwa wa anayiko nengkwa na hai ya nchu nisa kakara waliyeza isti umusis kakara sikuwa na sinu huru utu masikuru nosi penka ukumani churu sangana dake tanaka nchuwe kuja wibi aisa mengantua. Kalau ikhlas ke 11 waris kini huru, kalau 11 waris kasna lagi guru, nampak jangan kah tuai hurun ini nih. Am turu kui ti, kain lam kah kui ti, anu kah kui ti, kasta sebab ingkar tengkar, oh ni lihat nampak kas, kas kah guru kah. Kalau ini tengkar manis guru orang elok susu, kami nanti orang bula sini kisah ni. Kau jadi ke thapa lihat atau abasan tua, turu nanti nih kui. Ah, tiga hus akan saya akan nanti. Kita kawan juga apa tu? Kehidupan football club sini nak guna ni bahu ni hurus. Kehidupan life pada sini nak bahu corong kita guna hurus. 11 warriors sini nak kerjakan outing. Asa guna hurus. Keros akademi pina dah tu sesi mesin nak bahu semua kita waran. Kau terai ti okakarara warriors. Nanti ke korong nanti ina ni aku akan semua se turun di kawan tani pada tu. Ti cikota. Tapi tu berat korong kahdin asa kah aku nanti. Keros akademi juga akademi hina je kerja. Nabi ya si, si okay ros si, nak ikan kan sani mah orang kasi, ekspedisi tu ke ini kau mai, si naik pergi tuan nani, tahu tahu aroma, si nabi ya hujan si, kau gua winas, si kau guna kau tamakana, kau winas di menteri si kau pernah rotin kau baku, si ngahum ekspedisi awinga tahu mana jadi, kerana lewa om ira kami kau guna ram om. Om ira kami ra om titi hagro naba tam liha guna hagro huru kuba hu naba nonangi kaji hu kaima si turuga nonangi tidamintwa na nonangi huwa liha pina geng nubi hai aroma juga nubi are secreti inyo kuna na liha pke masi guna suka unaba hai saradiba si masi guna mari masi kuchi liha bani kai kui liha guna kukna aga kumti masi da hai uge kind of odabis si tumep tina ngonan kuwa liha digrekeye liha wakin ubi hain si dike ngaza akademika nika huken kui sigena nika bi kating ike serang nguan uiti kuna ramagi hain ano na ike skitoro in aibiti ne ngonan kuwa liha pina kati main akasipina nga ba hapka gemarisi kanna iti nuga kind of in huruwe odabis in huruwe tumep in huruwe dida miba ike nakalde vas hati Keros akademi kaku cikui akademi ku ina kadi na Agustinus akar waga hujan cuaca ku cici ko karena saka hujan cuaca ku naga jen cuaca si je naskah na akademi ku orang kasih kami lihat kuna dekun je tuas kau kan kami guna lihat kuna kuna cantik guna lihat dahu ni jago nara kan. Kalau guam orang kau kami guna ramion kami guna hina kan guna ramion orang nanti tu je degree ting aku kan ni degree orang nanti guna ra Watoa o naik hidup bukna, si kending namu, ikut si soros jamjam turunkan uang abah tabut meh di negeri. Nasi sebagai karunga dah aman si kuhina idrami, kening adin abekuit mona desip muntiban. Wah karunga sekarang jelas sebagai vision seti bahada ikaruk si le muntiban mona desip. Tidak mungkin pan, wada garu wada jenis ni kami tisi, mana abang ni dah kau itu hati kami tisi pun abang tisi de si sejeng mana kuri kuku kan, abis itu mana kuri kata rancang orang rancang, kami biar tisi itu kuhina kami kau ni tisuri ni kuba, asal sen om tisi na uci cai kiden asal mungkin kau ni tabasan
Vincent Dramila ngwa si yo ona hinga baka ntoro kuna ninga ngwa uthi ngwa asa kuna ninga hawo dake.

tu. Tana tana tida kan ngapa kuna kuman suami si ogakara saja kapis tidak. Ogakara wedi es. Nasa jengkang hati ogakara si jengkang si mukti lihat nasna. Tapi kami jengkang mukti amna si kami kapi tuan si ogak kurang mukti as nak kurang suru. Si ngapa kuno ogak kurang cari mati. Ngapa mukti suru lihat nasna. Utu ban orang agak kuno utu menai kaisa kurti. Utu mna iske kolombisa nizisa. Go tuan tam lihat gati kami lihat as kau tuan. Oh nasi nak kuno ban awam si jeng ngapa kuris pihak kaba. Mira kon kamera sokons isi turu li hinga ta ka be i twa nasia a isi bi zo hokin kuinga hina tadi ko da ga pas pembel united brothers di mara ta ye ti gro mi es pas o pas ke ni za columbus o welcome si kai nai kai ti ni za utu kuna ni pas si columbus ti ra ke na ge gori kuma si tu ni ha gara gren guru o be ha a nan ba hina kwen kani sawo je sin oni ga sawo di ngi ne krumi ri se na gu ata garu so be ngona di jiben ata garu so be hinara ni nanda ngai kati nan kal ni hause ira ti ga kai magere ra gen ta tsen ngona ngi di hagan kan na ngai ki tari koro da ga li hab na sa se ge zara khuti kana ka ti li hab ngai na dan uruti de kai ske o kan ya sin a sin ge kam ni hab ma ge tro kai se se o kan ge sin a sa o zon tu ba kari na sa ngao abu kana urin twas na ran huru ye li hab na ba abu kan huru ma ka be ni ba kana ka si jan na ran huru o zon tu ba kari na ti kam ti turu li khan ti nan na ni han si de si ite na di kristina ge ko kai kam guri ka iya se ti ski Oganja sina otorongo stin in adika tanaka tam tipuru lika kungara nzuru kai sina dajini ubasen tikal fel sinti ko ga ugakara sinti ha kam gete koru da grao lika namizi apna samu sen kaguti ubada ngabe singa ngabe ngankare sinta otoma ti ida kuna sao otoma ti un sao un ke tabai ko ga ko iga ngasa se lika ka sao mahabele ngwa ko ka ka ku an kuna ngamti kako ni madi mansi ka hansa antuna leli ka kuntuma ni main tasa kwa kwezi nchabaiza kida leko kwa unchi nika kwa DC minute nina maika nchakara kwa unchana skol kuti sorosi kwa mchamsi mchuru nti aibi kumbare ti tuun hina nangwa nti ka unga nti karikuti kia ituiti tareta nti hora kakum na ministeris ka unga sisirata nina nebaan kawasin apna kadik ka haure ka hauda ga ngadara swap ai ida ke ne da hana ang train ati sorosi kam kam sin thurung ngai kana ka konaran sorosi ji ba ai be ne kaunga sti ka ka ai ti tora ka ai ti na kadi ne guri kana da go a ka hanga ba ai turu a tu yi sa ko nya ma a to ai ma ka au nai ma ko man wa na ibi ke jero sira san kan ngai ti da ni sin ka ti ba go ta go kam school an ga tu ga wi ha wi ke ne sa ngona ga ha ti tu ai ne ka ka ka ida ji ngai ko ka swap ai ankati ngara ka tin ankati na tra ka onda ke main please tu ai di dramio da ke ngai ani ho chini hun ke bisi an tai na ku chi ku ri ko ni sa ti ke ne da ko ta ho ji na ngai ko igre mi ka mi ka di ka si hai se ku ri ba a ku ko ge ngai ko ye mu da ngai ko ha tu am tin a bia ko wa da ke ngai na ni mi ka na ko da ha mai si da ka ko ka ko wa iro ha ku ngu ku ri ba ka ku ri ba a wi ka chi ne ku ri ba ku ri ba hai ka usti ka u ba a ra de na da ke ngai ko ngai gre mi ba ha kai da san haben da san kon kan ge kuna na ku kun to ku chi kun wa na mu sun ba ku ngi ka tra sin ko ya o thus ina ha ta amma sin to ba na wi na sun ga ko ko na mi ti pro sa wi ku ra to be su ti na ka ze kai mu mai ku ni na ra ina mu ba sun mara ku ya si kai na zo ro si tam da sun shi ta da ke a sun ne kai ka ti zo ro si tam da sun zo mu ke sa ra fa ya ko ran ki sa ni ka ku gra in tur me liha ku hoka ida ke trials da mi ko na ra ti konki ke trials da mi da ke to na konki ka sa an ti da ti habe liha ku ina in tur ku ke ko ro ta ka so ba ai ai ke so ro ta in tur ndi to bi da ka ko so ba ai class da ida mi ku ya ko class ta ti so ni ku ti ku na ta na ga ran tur we ti son gungaran thuru eta ke ne visa tu sona tu garan thuru tha o thurang go sna ki wa class a jira mi re tonga na map na gra ka kwa chi so mu ji class ta to ra ai bi gura ki yo ne sko go na tu na to ga tu ba ta dia kai are ta ko ni na gura te na go na ga ni ko na sin na ti ti are chi ne ta ka zu ba ni ka ka ita si ji na ta se na ku na ti ha si ja ge ni ka ka ma to na ran thuru ni ka go ko ta ja ko ni na ti ko ni ge ku ti
omukhanyisens anqana khari ka ho singada go mi plaster de ho sa umoi aro ma khadi ke tshe tshe tshe tshe ma aro go akona tsona le go ntse se mai ya khona ka tsatira sa umoi tshe le singo tshe tshe nga go re nna go re ntsoro tshe tshe tshe tsa mta go re aro ma tshe go ne ka ikhe hani ke ke dina hani ka go nna ka ikhe ke aro ma ke ke aro ma khari go nna tsatira sa umoi tshe ke ga ka go bona go le ga go khotsa ke ka di koro da ka ba mo mari ntlo ka mo tsho dinga ka mari ntlo go di ntlo ke ba nisa kona ra amuro a ma ka nga u tsima ka tlo e wa ya tsanse ka a tswana na ri yo se ke ka ni ha ka ke ke na ministry for the country ke ke tlo se le ka se ke ke a go go mo tsi ka ka ke mo nga ka tswana na ri sa a tremo ka se ke ni na ka di critics go go tsi go data ni taroma ngose si turuna ngomso teke ya kumka kasi marisi togu chini si nesi tarako kukiswa tali batu waka isi kari togu togu kadisko kora chan togu kwa kwa na togu ngusei togu na wala kini kuna togu ngusko kuna kadi aiti maangari kuna umat mabuwa ngasa nga afisko kuna mibia tiku wakwa isi kuna umat maasuka ti nangin habi tata kwenye si kari kinkliba ina kam wa di tsung ke ke ka ke nna ba ke da ni a ka nna da ha se tere mo ka se le kuna po tswana ntwana se tsara nna go mase ke nna le ke nna ke nna le ntwa sa se se mo go se tsone gabe a se go ke mari tlo nna ntse ke go di mari ka sa ke ke tsone ne to a go le tswa ntse a go ke tsise go go le se go go le go go ka go ke ne go nna ka ditlo nna ke ke ne to nna ka go go go tsa ntse go nna se ntse a ka tswana o mkhe ke tsi tsi ka go wa tswa man ke tlo go rota bra a to nna e tlo nna ka tsi ba to nna na ga le nne ke nne ka tsi na ke nne a nna man ka se dira so ro se tsam tsam se go ronka go e to mo to re sa se go tsi ne go go ba na me ke ba a ne go go se dira ka se go tsi ba se ga ntse ronka se a ma ba tsi ke kwa ma kwa yi wa yi di thaka so stories ke go ikwe ni nga se ha ma ha ke na ka di thaka na go u go hina ke na ha ga tani ya ka ka si le ntwe go ke skola go tswe ne ne nga ba go mari ntlo go nga da ka re koro swa be ita sida di a go di ka na mo a ke ma ntwa ke da ka di skola kwa ba ntlo nga se ntlo go nga da ka re tsanswa a ita ke ne mari ntlo go nga da ka tsa o le ba ntla go di o tsore go sentla nga ntse ke skolta nap kadi points a peri eriti eri asipala pi skoli hina orbeto beniti la cheti am skol ku aru ma kadi koru ka sori kuri koru ben ma te ben mobio marisi nguru ku hina marita i kren ha ma ba u achi ku di ban kasa o zorongo si skol ku ka ba tri toro se mara nguru kuri ko ba tri toro se mara nguru ku ko nga ma marisi toro tinke wa ha tsana ta si ka ba go wan a ka di nna tseng go bio o a di da hore ntlo go ntwe a tsa opina ka di se da di skole tsa ra fetse ke am skole di ke ha ke tsana da ra go di a na ha tsuru ka tsuru di ra me tse na a eng a jeng skole a ka nna nga go se tsai ba go kwa ha o ze e ke di da ha auto yeng go go nna go tsene ke go re go re ha tsene na go bua le ha go tsofu go tsiran am ka go tsene a itse dira tsuru a be a dara tsana mo u go bi de ntwa ke a itse di nna kwa ha de kwa tsona ka jwa ma sa kwa di da ka yang si go di yang go ke ke se le o tsa se lo ka ke ka le tsama ma di tsang go tsara di se e a tsa ga di ba a di english aroma ga le go tuina ha go ya ka tsuru tsinge go ha tsa ka ga itse e go ruta ka swa ba e skol go tsi a ke go di ha ka in hoka e ke go ka aroma ke na ka isi ya ngabasa kong ha kata nga isi nanto taunga aonde ka in arestina tarikoro tatara sobe taunga aroma kwa nguru kwa kong hau ti nguru kwa di anginto angin nga agungingu karada nagu kaina ara nga mantu inde di tariko izo kira mati sila kira jombo ti taunga aonde ka nguru kwa hina ni hase iku ina tarin abetugu nga tidra kumigwa nosan at the code distance in the hara se aba turu se amai nga to twa khabira sao tinese ngwani mmeso se iti lesi ngani kuni tonga onti tharupi na khadi tonga ona ra ngintha ba ba go ya le nguru kuna tsheja se ntu tsa so se yi khu ya o sadudo ma pa nan skine sa tsi ka huru se nke kona le nguru na tore ya tsine nguru na tsheja se sim a se tawu se ta
Dediğim var, ilk azıbına idage dediğim var, ilk azıbına. Madde için

Tana si kumungu irchinda ches uning hona sao kal cha nunu ipkanda kum ayese. Homba arvita kayokap ke nkhanu si se tizikam ang in kaop tzerikun kham nabit kakyusip akhase kuru kumye. Hong kurindi kakyusitin ha kusa ha kwa ngam ngam ze. Kari in lau kas tzerikun ngam ngam ngam tzerikun kham nabit kakyusitin berostuba di yona antlip na kuru diye kavanko ing wasi tzerip na nesang ap na. Kari in kham nabit kakyusitin naske kawi osege ha in ube ha kurindi aban ngadi i royal awkwen agu huma khasibe gyan amaga. Awo chapdin ap na ye ministeri kai chikaru ka omka izim steve James Sangwasa ba anu si se arvi arivuta kayoka ba homba akase kuru anka chin naski ngadi i ha gusa guya am. Nang akase tuba kuru mwaswa ap na ke Sangwasa ba ba gari ku mwasi ba kuru kan in karu kin aban an kao zume chi kun nakase ngao chi kohan ap aruma kung. Ngali in akasip tin abibge homba kayoka apchina guru tawto tin abdi peros tidi kron oa chines ngay ge nen hup tin huin khanu hao nase kai judi din khanu mas chi karin hao ay hudi di asan asasa khanu mas nago kota zin li abdi min kap napkin asa kap naba guru anka ngali it toras yang ye karugin abdi nhaiza khabe guru mi Tiba man house aski ang kaza di. Ngibi kaza wabi wa tiriku wazi bakuru teke in uba gu ngabe tisisin are ti ngu wa di karuyo kuro karuyo hungurin didi kare kaba kam wa. Affirmative repositionings AR di kagwe up job amu panda up jokuru ministeri kai ngara gugu maindi chika ibdip modestes amu chibakan ibmun amharan kwa ngara gudinra uwa ze it kaiza. Minggu babi us in ngadi i apa gol kerana kanam sendiri nasan energies kadie has ngami be iya koro di sistem a kau nubti ay kayu agan mas kambi hasa arusan rasa gini ngadi i housing news ngadi tinggal di ay amu panda bagoro min ngadi i apa gol kerana nas kita sendiri ngadi is kanup di tengah basis tiga nasa ip a tiga hia tiga amaga kanup di ip ngam naba i hanghaza masiku tim kanup koran isti koran udran wa hia ipin nama kanza kro di i mitu pihang ka uwe ba nengup di tengah basis tim harukup di abosasi ba turu semai amu cipju kro

Kangoish, kangoish, kangoish, kangoish. Nadip ko kai kier captain over a ngai kang kata ka ine te afru. Uri te da ka afru di ko min ge ko na. Eh, ukan asedan, asedan, asedan. Sogos ai tan asedan ngai to ne ba kasa kalche ba ne ba. Ama se aun ngawan asedan hoan ui sogos ka kasa kalche ba ne ba. Aun ngawan asedan ko hoan o. Mup ke ne sa ku ba ngawan ya. Si da ka afru ro se, ta ti afru ro se mar to a titska sogos ka habeta gira mut. Ti da

0: Mới xảy ra kênh của chính phủ của anh khả bá xe kênh kia kiểm cái khả cô sau đó đi sau gục chúng tôi ra tới tâm mi thì tôi mới sau gục tiền cái khả cô chỉ tâm mắt tôi về tàu bác sĩ quay ra khổ lên khả lẽ nấu khay ý kia khu tao tôi mà ý nấu khá bê kia nấu muốn con tôi kia ra khá bê nên tôi quan mà chỉ mà ni khó khổ sĩ khó khổ khó khổ khó khổ khó khổ in sẽ đã canh ois thì ta biết để mà tụt tụt ta ao ta say hoài nếp kia sẽ đi sau gục tụt cơ rusa ta sẽ tâm cái kiệt kiệt đi sau gục tụt cơ mi bà ta tụt đi cái đâu ô đại anh in ai học gục thầy sinh anh tụt đi cái đâu ô đại anh in ai học gục thầy sinh ao bây giờ một giá trị ta khảo tại sao chỉ cùng tụt mà ngoài nếp kia sẽ đã hoài ngon ăn ngon ta sẽ swar chi khadi khak khak tai sep chi dia mona se dang no no ngani no apke pa sap ka chawa ang wa ba ap kan wa op ni khalu ba un khone chi khadi so go san hoang ba da se se se nga ta upchin khadi a tom dra ning us chin hoang us khak ka da ni sim fru ro se koero khaisa khaisa sin ki sa dung hoang ura du kha kalcha khaisa sin ki ra mister nan sin arakla Tuan kira tuan kira nyu tuan kira nyu cikip ma puruhan o mak mak sekolah
1: oh
0: tuan kira mara nyu
1: ngan ai
0: kose tuan kira nyu ngan ai kose ke sekolah kan itu tuan nara nyu cida ke kefru di kaje pelai cik mister ku kaje pelai cikip mae he ngapa kurang kuah ku kido kapa mirin tuan nasi kue pan tuan kira mai kai kian tau mara mitai ima bat sekolah ku ya ni sokos ada kroko O mari ra kwa kara skol kung tonga ini sia yan 1250 ener ti kosin mo oikun to sis ma sada kung da chung men kain kuisio koi kai chung ni sio o mari kakao skol kung ra kwa kai tonga
1: yes
0: so mag mag lak tip tin dia tuan gik marang tuan girang tuan girang tuan girang
1: ti siran om nyukla
0: ah ti sin ni sia kwa ka kain kaut mai tu ro skip ma kain kaut mai sa kwa ka skip kain kaut mai sa ti ka si sa Kai kain kai ye chi an koi kung. Une nekhe di kak makara miyo. Ba pangkoro ba ikman om ka kukui chik mati ima masak.
1: Kana.
0: Kana. Tinki mistra che madisa skol kung skung an koi chung om mei. La che skol si dako soko sako. Hukien toa na fru se sit koere. Ah. Kwa ka nito ngangwe ngori kubo ma.
1: Amaseo.
0: Ah, ngawe ni ngori kuko. O ni sisa skoli nga
1: chasin kumo. Kaba di kikal saba. Kwa ba re tuan.
0: Tuan ki sa kahu kama. Tite ki. Mister an nuga na uti. Ngama sa mahuru wa et sami ba es au. Mister an kakuro. Kaba kuro. Amase tuan kadu kwa re tuan. Tuan kira ngu lati skosi. Wada yoko meo. Tuan ak kai kun kai ngom sa. Kai kun kai ngom de. O ke yi. Ngui papa ku kira ngu aha ku kasna. Ah, ngui papa ku kira ngu. Chica que coi kan mara ko eria mu ko ko na ko hin to sha ko ko ko na bol sha ko ma dia man ma bol sha ko ai ko man ko na bol sha ji ga ni sha ji ga na ta ko na bol sha ko flor ka ji na di na di ko ki wa bu ka ki wa bu ka ki wa bu ka ah ki wa bu ka ji man na di ra ko ko gu so ku ge a ha ga si ko ga i twa na si ko ga i twa de si ko ga i twa na si ko ga i kwa ga ko mu ku ge ah ne ba da ga si da ni si sa kha re ko si da ga si da ni ba kha ru ba ka che ba ma Cik mang macam situ orang macam, yang tu siapa? So, mungkin ni tuan nak kau ngapi? Saya elvi lah tuan fan kau saya, ugi tuan nak ngapi kau itu, tuan nak ngapi kau senyum di dekat kami. An tuan nasi kau, kita sekolah nasi kau. So, habis ni, di cara cina dah dok suara sama, mungkin ni nak kau ni tidak ni kai ayam, sih kita nak keleka hukum kira lain, nak ni pada juga, tidak pun aneh sih sih, istana ni di kurung hau kai sih, ni kau juga kurung kare sih yang ngampuk mas, sih yang sore ngau ki.
1: Aiy.
0: Ah. Sih yang kia sore ngau. Orang yang madiku sore ngau direct tayin, sih yang kia sore skan hayu. Om, oh sih cint kakau. Ham awalnya aku ramai kui. Sores kan hayu jadi sih kena sores tak wahat karop nak kamro ida kap. Kali tu sores ka. Cici sores karan naba. Cici sores karan naba ha. Sih kia sores ngau. Sih kia ngam fuk ma. Di kalau mian aku kia ngabang anis. So, kawan lain. Ngapa dah jago rotok? Kait kong tamra chi pasam kalau china guru ko ini saya kai ko ikut kadu ngapa hari sih so sampai dah toh kau di cara china suara sama ida tapi di ida ngapa aku sabu buat turis ke kuam chi wis tim abah

0: Raro, y de ahorrada, que hoy en hay que hacer, hay que hacer,
1: Ya kain o si tato tira china mire ma tu tu be kasa iwe ni o is ego ngungu in aromati ku tu be kan kandi.
2: Amasi.
1: Ika kai daba. Ebe kabu wanti na rakta iti. To ai ye go timi bara timi tira mi e bara tsa tsa wa tsa kuro apa tekira kan kan. Kari po si ko kan ku da china. Beke ba sa un o apti nganu. Auto di si si sen ku aga kuti ni sin kaunga ka ika aromati ki. Wa tsa kuro apa tu bara kan kan. Negro mi ese ge season ka madma. Edo ne ngaup no ngaup di guti ngwaba di karagu. Eh. Eh taba ngau ngwaba di ge madma titi. Mabati ni kum mabati ni si tigro ngai khabe ge wagde kha guru aba. Dok a kha ti lege. Ne ngo is eight tadin obosin di umaristina wagde bu bara thore ba. Sida di ngum dum sara tais. San is mama sa skuru song ibi. Ti lege di dan arisa. Nga. Ach de lan sna ko hai kham ko ro sa da ko tuita ti ko ka ko ipti ko sa sa da ko tuita ilin o khuru sa regin na umar sina o khuru ndi sina ti no mo beren di tina ai umza khoda ko ti sao kan ga su ni mi khonqo ai qaro mati si sen kun ba ko hai kun qaro mati na ngai ba wa ti ti ba ra khori ba ngudi sa skoi amaka Tidak kira minyaba kau hai kasan kene karang asit ha, kama karang asit kusi kama tikur kong oai takau ti au tis.
2: Oh,
1: eh, kau ini kau munten kau purus kira, agam si thailand kau kena an uti.
2: Uti,
1: eh, tin kau kena kai kan kas kusi kadi kurung mako. Ti, hua bidu kumarang ngau. Ti amu ti munda tuma, tin kau ngasa kau nara munda tau. Eh, tin ngai kau ini Masa se utis da TikTok di mana mu?
2: Oh.
1: Inti da WhatsApp di mu. O samge an ungaroi. Tinge kona kai kan kan tusa kuruma. O tsara ngo na ku tri ko nge ko haiti. Kuba ngira kan kan ne sa ku aroma ku ke kuba to itla ke ile. Ti kurumi ti stay ba kuru khori ba ko sa ko tina. Inti da ke di da tina nga nga san karana. Kai ka gwe di ke ngasa se kan kan sa kuruma. Ti de nga kara ra tura ha se ra kwa. Si sida din om dikira kwa kwae. Ati kurumi kasa ntina. Ntina kubwa huwa kumi kubara koreba. Inka nga koreba. Amo si pukosi ya unha kubti. Misa nga ufu. Aro mastisa. Ati kura ni.
2: Ya dida tinge uyaba kwa sarama. Tika dikare sarama. Ti elopti ngaisa kankan sarama. Kankreba sinsa elopti sisungu nga uwa kwena. Kankan dagira kwen munda. Kaura dira min. Aro man udagia ngagamsi. Ma robot si dani ma of ma best of si dani ma.
1: Plakata kwa si.
2: Nanu ana kwa si. In karuga kwe na muti komeji nega ukwe bahana dimi. Khabe da gira gan gan kwa inku ya oba. Sada din om din ama khadi. Edo mete la ri drami ega ikwe bada giwa. Aigus nga madba elo opti kwe pti gan aigup nga. Ikadi unika kebo a opti gemie ba. Ti kadi Na untu ita hoa khuna adi khadi gemie ba. Ngapke Yesu Christu elop unha ba. Tida gira kan kan. Saun dap ta kai kui dap ta kris. Aruman. Nekwa sin aip nga dake tida sida tina ko. Ngaba kerke pna nipe tembel sti. Tansan khako sariyen. Aikam sti. Khadi khakao. Kostap. Di kai kui sna ka. Dake ko ngaba sariyen. Tomtoma tan aipi ko siku nge. O chigo gaise o agaide chida go horaga se horagan o abasan aidi ma kharu chi aboba gro kan kan se dagine to asin apna insan o abasa go uin dain how chi ko ta gu se ko wa gu se khadi tu na min nga ka gro ko ba chida ge nas aroma na ni be temel si kansan khub an haba khami to in una khadi kan kan stu sa ni ma se dagine to asin apna go khae sai Tidak kai kan kan stusa kadirama ne kai ger captain abida ko kanha ti kadi ko ntin go kanha mi yo gro kaman uridi ge gwa gan uridi gira ngau tidak kan uridi an ngau oge au chase ge ne ba ta itlans ka ge ye ti age ger captain urisa mawas ki ye ke kin oi tiske ge frosa ngaba kai
1: abegida
2: in mudi o ni ke ye frosa ngaba tathi uriye ke ngathi ke ngathi.

0: Ya, he o ta ngam tum sai bit tulis kan ya.
1: Kita kuba kan ka. Kwaisa anu karesa anu elopti wa kha ka
2: wa kuti ka otsi. Yes, yes, yes.
1: Tommy wa kha wa ha elopti wa kha otsi. Nen o aisa o is ida ke khadila kan kan thi ka ri titira khoqa thi wa tsige kuru out a ka aroma. Toro sa tsa ebe khu yesu urunga ngqaqa sa nguda ha qe aroma kuti. Uruset sound the heart tika din o ida ha qe aroma ti elopti wa kha otsi. O da ke ne si nqima athi dani khu wa ma khu yesu kristu. Khu ha tsomi a tsuba da ke ne si da tsobe kuti. Sa tsa sa di wana ma ba ne qa ti kuma e kuti. Aibe qhile itsida khu yesu san qanuka ka qa ana. San anuga ka tsa tsa igui sa mi di amapdi de sida di nam di e kui de khutse na una tani misa ma enqa khutse hwa sa tani le ben o sa enqa khutse ai be neng hwa sa sida nang ana re khutse ida sida tina nqa a tida u ba sena go ne o ntsa tsora ku ka wa ku di ka otse kan kan tida gira sa tsa di sa mi tsa bi ma ka be ma ka ka ro ma khutse sa tsa di nwi da tsu za hit man o go se gabe si sen u da tsine ka nwi da ha ka ka ro ma Haruze tsa season uda ka karoma kuti ho geta da ne sisita koba itsa tsa koba kuti tada sida ne simu khabe sata sida mu bare taise ibadare kuti
2: yere danki
1: amse ibadare kuti mu se ibadare ne ngaifti kuma be tsa yi okweta ke kuti khabe sats tsas ke tsa iba se ibadare kuti ho ge ure ne si ne kunsa itsa tsa tsa ikui tsi khotana ne sisi wa amose kose amen
2: amen
0: amen ne ngo da ke kasa Bror Steven Khwaguba uwa kini ngoreng mai robada e o ta iba ibine di kharo gaire

0: humi ba khausi ma suri kya isi ma khabere suri baran abon aboba ngap kya humi suri bara kai kai ba ngap kya humi suri cha khaisan anta toma isken humi bara khiu titske naska ne khoi hya suri cha humi khuna ra kam so oda getin nam nam sa ta ta sa dwe didan ne ba humi phaga uro Homi tu khwaro saragi ne bawa. Oh, homi ke kaise ne gudkaru sna sabking homi bang. Oa ching oa hang. Homi kire au guching. Homi kire trati chi. Oh. Khabe ta ke neng oisin apna ka turo ka au guding onan itanan asna. Ida gira ko salom optika aisi pha. Turo ka au guding onan itanan asna. Nabat sta ko 17 sti 18 19 na khwaro deo. Otske tam tarara kharangam ne tarara ge hora kara elob dimiskira mi hora ga tamara gigin aya uchi wara ge ku umsna gire ha tirage ne tam khoira hora twin abige qom tirage ne tam khoira hora twin abitwa ka ge ho khabeske nousa nai twa e tam ten karua se ho ha hiaske nona tedi karua se ho ha hiaske nousa unisisi twa e ge ho So ne khwasta miske turo ge toa ba a hosa. Naske toa ba ge going an. Tiske toa ba going an oske nisa nesa. Toa ba na turo ka wa augudi. Nuna itana as nga tska ko nga ba khwama isa. 17, 18, 19 na dida gong khwaro di na. Oske nasi ya ge turo toa ba a hosa. Nasa isti unwa ba going an. Ti no question wabasi u tin instaba kui ti toin anske gaba no basi ke kui no drastaba ti za genesis a habeske ne kwesne unisi ke toba hoske nona te de no ke toi hod mai no sne ho to aska ga tiske ne kwesne is unisi ke nona te de kau ga toi ya hoske no kwes ya ge ai hosti toi kaise kaise ke ke tiske elo misrami Ti scout gaske ni siza neko san institon abaske koin anto scout ga toa kage rei ti rei ti o anto ba noko sma mati o anto ai noko sma ra kui khaben o anto ba noko sma kui ti uich ma toa skoi koepti koesti uich ma toa ba insta ba ge kui ti ske toa oske ne darasrami dida ge kai se ne to apne o aba tansi ke ne to apke ti uat ma khaben ne to apke ne koesti uadi Oske lo srami nepki ati wanti siske ngwaku sa gyo apke salomo ba kai sip narami khiyu ngato aba ida ngato aba tam arana tao a chitu kapti nama ne khoisa ma chino kapti ba no khoisa ma di khabeske ne chiza yisi age to apti mama isa rechte to apti mama sa na srami ha a tak to aba tamre khabe to aba ne khoisa ma re di
1: Mensen
0: stoaba ungi. Ipte mensen stoaba ungi. Tiske neko srami. Oske no srami, haa, taun asku zain aran a, intan instigaiti di gaidi. Nababke salomo bagyamu, neko ira nga mastan humi kaiza. Neko en anges neske green humi. Tiske nesa, koesti unwa bagye u. Khabe ke toapti, taun asin aiba hao, Oske no kwesrami koep to unchma toba unchma kunsa maredi. Tige ngabage hon unye map ke hana ne ko trasti toa ikaiza. Sepken humiba ne ma toma barakun. Humipken ae saraguru. Ting humipke kui kuna raguru.
1: Tikaun directora
0: ne tingi kui kuna reistul di ingwa. Ne tingi kui kuna umdi osengwa. Nekon ten ge gukuna ai karaga ku khun gira in humi pha ai ma ba ya se
1: obadin ngasna ginu kuna ko
0: nekon gen obadin ngasna ko ni yao humi pha ai ma ba ya se sepken humi batin nam nam sa dau kan sa do ne dikuro mi kama nus nga sa ai ka ubara u khabeb ki ama barasi ti ama ki khuira tan in ama ki ata nao
1: humi ki
0: ka isku sirai
1: humi ki ka isku sirai ama ki ra ore
0: Ya,
1: awalnya sama sih dengan bapak ini. Angkat apa buat tadi? Hamro.
2: Ya, kami ke, kau sih tuh kuna rakau am. Tapi sekarang kau ini sih apa lagi kata masih nak kau gigi kau itu kami pergi hari.
0: Ya.
2: Eh, mau hebat sih angkat.

0: habika wa ga un khan habika tin go bo magringa tipke a ba gemi tori ba tre din ya khap ne ne ti ana
1: si ga o ba go ga ipuruka
0: a go ga ipuru a khap ne tam ka ipuru a khap ne ba tipke ne ya khap a ge tori ba bi tipke na mela tse ti on mit le kerke na ge bi ob gen as na ge ke bo a ba gen hwa sa na utira mi ba hi ne ba ke kam ke bo a ro ba ga juda ba khudi onisa na ke bo a ro juda ba khugre khip na ke Yeropia midi tap riapia ma ngapting obasa hugretri riapia mige elopta bagain khabe yeropia mige ngi afala khain elopti ta ba hugi tmai tike nga khaba nga ba hugi kyo ning hwasa gema aldasni arin ati taubni toro khusin khiza tike ne khunwana ge ama i obgenisa a khaba wati aqun obti khaba qain ta obige qun Dai kriutskro da opka wa disna ge khadia mi ba khatki khabe ge khaba khara da opka ge wa tain se ge ya khatki khabe ke ni san asna ge noi kai ke bo au ba ge nau etse europe ya mi kai ge ne diko i ker ke pna europe ya mi ke a a on ap aba go melati di khago hin chip ke kham a kharoba kham ke bo au ro ba go tredi o dai ne bara kriye ne ke asuri tige ne khaba qonwa qon mabogu ya khaba ne ba khugu ya khaba ke tsitse a khaba si ta opna nau a ti a khaba mi ba tsikam sin ngudi tige ngutu a kai a khaba tia gongai tige ni sane ke bo ba o ap ke o khami kha ge nau da opna tige khama ne ke bo aurop khama ge nan an thonga tige a khab ti sorosa ai gup nga ge goi tige khama nau khabi ge mai Tipke tongib ahabke kabiban, I goop nagi mine. Tongiba. Tigen ne cap, I mean lake baggy toy. Tigen eba nova hoop kekyo ahab de lake tababke to ne kake wabrami. Kubagon nam unahab kinibadi.
1: Liberty dotty,
0: Ivan, whom you batu dotty, tip dam to ahabati. Elobagon nam unadi.
2: Ya ka ka sa do ya madida ge matira ge do kararo si ki chona ngmi kha kha bing me ka ka sa nang mai twat mai ge no khwai ki twat ma no khwada ge ki twat mai di gira me o ni sha di si tun ai ngira wa khai sei sa khu ka da gro mi khmi da ge o kha khari khoi sei tu sei tu di ba sa da a khas as au da gini kam khoi sei tu ta ma ka gro khoi sei kam khoi sei tu ta ma ka ngani khai na ka ngai chana sa da gini da ko ni da gro ni karab ai da gro ni ka khas na da gi to khwa tikurum tam khoshi tui tam haga koro khoshi tam khoshi tui tam haga koro khoshi tam khoshi tui tam haga ngani khaina ngara ke wan ai tara sisun un an aba tora uich man man uich kada kan nudan ira ira khoba sen ira ngaura ka khan an aba tora ge khuke to khoba no khundi no morti tura ka khmi kare kaisa mis Life line di kari, which man hwang uisti ka ikam kwese, tui tam haga koro kwese, tam kwese, tui tam haga nani kaina. Tui skuja ino mura, genauskia nechen 530 siren am, genauskia 632 siren
0: am,
2: huge tohba, kano mura kari. Se kao kasana, sadu ke kan nen o dagoro kharu kao khabe duke, sadu aibe nokta toat mati ami uge, tui tam no na ka kone kakare ida ne, oish nga ne, kwan as nen humip tisa, am chi, abob ka sangda, kwa khabe kip nga asan kwan as ka kaba, toko ba, chwa chwa re. Ya khabe ngay, kasa Bruce Steven, kwa gupke, neba ma khabe ngay den, ang abay, nabin am khuki, kita aibe, ne kao, kasay, kain goes, tita bedre, kain goes, kaha du go, kain goes. Time goes. Yeah, Kabahincharo. Tam kase tu tamaga koro kase, tam kase tu tamaga ngani kaina kahari nim odage nim odage sada din huang asa. Ti kadi ma se dage ngan huang asa ngwas kauta taina ki kara kara. Taina ki kara kara, trade ki kara kara aguta. Tuana kun sa ki kara kara, kuna tuan sa ki kara kara, kuta kuna ki kara kara. Humiba wadi da gimi. Humiba wadi da gimi yo. Humiba no kuba karu, no kuba da ni hisna kun ne auka, ni kuika ni hisna, ni kuina ni hisna. Ayol, sini sing humip karak na ha, Madisa. Kan boys. Hello. Okay, o ikadia mi o tani ne bahu. O ani aibini dira.

yaqala uchitha nqa ngobura baqo ware chitha ke cam odisi thi cam disi ngani ncanci kuripti ngobe iqhayipti xhuru kunqa kuha amcasen dida culture zoda ke ngale ngurba sacha nqanira chuse South Africa pchi Canada pchi ka akuhamba round of 32 dramin xhuru kuje round of 32 kuje chi amase ngaba sisichaske qana aba sisichaske qana sibani ni ngoba cathi sisichuza hi trade map ke ngokuje qualify sna ke himay tige qualify ke gaho qika ngciko qaycha ngoko kuje ha khadaye daje andagiya ena ngcunda ke midire khabira ke an then qaycha qaysa chi Africa ba husna ke qaycha de south America ba husna qhasa Europe ya ngoku chige Asia ngokuthina nga waha Asia ngokuthinge nga waha ngokuthi nga waha bafana kukira kwa Cote d'Ivoire Canada wagu taya avrikoze ne dandosa ne avrikoze niza raspok tiza dandosa niza kira ngayse kwa karuchi kauna marira kuse nkaisa mibare chito kuba ubane chinan angare hap alkai wap ayi first line up madrid gozen bafana kuthi canada pchin aku turo disiqin aka madrid gozen dragon me khabe kada be kap ka

Mabolsa kwakho nqa kuye Canada kanqubuse. Khabe ngona abara minqwe ncanca le. Qubuse ncuru wesike bolsa. Khawu chaba khura om kuye South Africaner ka. Africa abtunga da ora ke ma South Africa abara khore ba abto go ba qharure. O ka da maba Canada ncano. O jero kon kun ye ka ona ba ncano. Dege metse miti dingop kha go khuwe mie. Ya khabe ngau kharu se bolsa khabe khonqwa ga tsen. Kho e krepe go pha. Era yego mi sago ero go tu ye Canada ba kan sa du du ye qaba lo ka se sa umadi ra ke jela mo bo du mi tse go qaba go ske alroi ra ke ga nqeda gore ngore nqwa gabe nga se nqaba maitse Canada ba tse yo ke bio zero di ra ke all the drago gabe ne se ke nqesa nqa du ari ya qamqa ne ke a olu olu olu wa sei esa go iqane amguze cha ke ntse ya nqwa chong Davis, South Africa, hey, labafetsu, Vuka. Kaire, kwete. Ah, go, tam, kwa, diat na. Nya, khan, di, go, go. This one, ma, di, Nambia, ma, be, Nambia, ma, misak, minister, eso. Khan, ngay, kurisa, mo, South Africa, mo. An, guja, ap, ma, maru, gud, ngay, ngay, nidray. Wastakuyo. Apke captain na tawde apke captaini spans tiba estagio ke a captain habos ke ni ra ngai ne ba uris captain ngami captain ngqunqasi ba go set africa khale ngapna isabo sa kwe esa khabe si anqwa davis david dige daviba david Sien van Jonas. David ke Khobani di. Khaid map ka South Africa. David Chimelari chika. Milari ke Milari di lagan Milari ana ngoko me. Milari. Khabe gongo eske bolsa gaudwe. Neb ke South Africa ba chima ke bolsi Ronwan Williams. Ngwagore Jens dramise. Khoi ngwa kamse nga wapna kaza kaun khabe si watini anga se guje canada khunqika canada khunquye nilibosa nira anga se ninga uchai khabe bogazi bichichi amkuze chai kayi sesi anqwa anga se guje canada ka qawdwe oswene ngi ngosaro ne uchira anvan abolos tumapke ngosaro pkyang uragya khabe qubusa unqa eske bolsa qawdwe South African rugby khakho khanye khakho sizin qwathini unqa se qamza unqa bi South African banqa inqoro mase usiqhawene bi bokazi bathi isiqa khanye neba ayiba qapke mase go baqawdwe khabe khokho khanye eske bolsa Cornelius nebke Milari qhunida nap khauska nqoruwa nebke Cornelius Obuse no goba ngurua eske bolsa ngaude Pombido khoka ingo eske bolsa Lyria akubna ukhe eske bolsa ngaude Johnson kana kapqa qonqwe khabe qonqana ku South Africaner ka tsisi ukhe imtimase goba ogone ichi kana kapqa ngoru khoi ba kura ku jene qarika nebke mase goba chi neba ukhe nebke yaya ba isabosa inqosi qap ngami qap dibe neba khoka ya nebke Osman Abolesa Kauska nguruwa uraki ya akab ki eistla konba depma. Kabe nebke ya yaba nebke tebo koba. Niba koko nebke okona kandwe. Kese ya tacticals na yi kemige. Uni gusa ugus, ngoro togus. Uni nga gus ki aine du. Kabe ngoro togus ki akteiza. Eee, tui trafiki kia. Naba, tui trafiki ye. Kekla isna nebti taun enske Benjamin. Kabe kadi nga nakalipi kabe taun enske ngoro gop. Tira kaiye, tui kaba huye kira kaiye. Epke ngorogop dira gaye ngorogop gen uragya na undage tuikari khapta gaye achara ke dingi mi ha ko om nskeri ngorogop ke khabe nepke bekazeli bokazi ba kamse nganga akubna khoke ngwa nepke ya ya ba sithole bada abjira gort khabe kongu eske bolsa gaudo nepke khuliso motauba neba okay sidole be tri nepke tebogo mogena ba kam loka jugara nguru khabe sia ngau kharu eske bolsa khabe ngwa ne khabe ngai tactical asiye gamesa
Canada, Punica, Cando. Is about a Canada of Habit Coigane? Who can go skibosa? Ah, Moisan Huru, Nanigitai, Nangin, and Minda Gross about up the court, but up the court Habit Congo skibosa country, Hogan Sigoke, Bombido, Canada Bandura Jesse 22, Amase Laria, Laria, Amase Cornelia Bitri, Isabos and Huru Cornego in Changabium, Milara, Habe. Horua eski bolsa gaude ogone ikri ogona ho ronone ikri koop ronene kogra eski bolsa ronwan williams ba begazi bitri begazeli bogazi ogone ikri ogone ye kaise relax garu ke kaise rang man kausi chinga ngar ko se ni khamak lag khabe gun gun eski bolsa gaude ais trap ka nepke mase ko ba tomase ntao khamel re ikri kana ka ba ngurwe kho kho eski bolsa gaude uni ba ko je kana rap ngunga Muni bago uje kanada pungiga. Aige chai. Tam dije nje huru ase gira. Ogoni ki ngabak kai masako gha. Ngabak ase gira. Dehydration break. Ase skin. Tamro ira. Ae sisa. Maiga ayo. Karabo skin kongwa gosa. Kanada pungiga kandwe. South Africa ba maripta di humisa mira miri di gira kwami akuje mira madi captain westakio kuyao di ene kina rapi kuyeo khabe nga kio di gige sigira mi nga kananda di kubab na kio estakio amguze kwe kwe izaboza kwe kwe isa taraba amgu khabe amguze kwe nga yo clear cut opportunity za kwe khabe kwe nga usa skuse hii Cornelius. Canada ke khoba go inga. South Africa defense ke khabara leg wrong ude kya. Khwera nga izabosa ngoru karu. Nebye thabelo mase go ba. Arias na gaga. Esa gaga esa. Hansen no go ba khokora. Canada ka khaso ngoruwa. Le ba go eske bolsa izabosa ngatha khabe khoicana ntweka. Khoka insikuliso mothau. Le go awisa South Africa ba khaso ka ngoru highlander ngoru. Sena line go a qa defense. Kanaka kwa nguru bega seli bokazi le ba kanaka kwa nguru nepje opri modi ba khabe khabuza zi nguru thi khabe thaka is 8 khoi khoi to ha kuje kha nguru of South Africa diwa bokazi pje ndi bolsa rasi ukai what a special player it is aye sa baya khavale ka player ti thaka Moses Karise dami kimi aba blast qaribes blast na khavale di kind ma gango di gira an kai e ab kanada abdi mere si gira mar si gira stress wile ki ya uga khabe water break ugo gara hydration dimi uga engel sing yuga class level kwa I'm hungry di gira sige na ba mion ke tabi nansa bena I'm starving drami so ne ba ke water break di sige ra sige ko problem yo gira hydration break dimi wa ye wa kra de atna ngomniro kaka sing oi ngaran khawa ku ye di kodo

0: mofo ke ngakunqa
1: tong
0: timba daba cha jong madiko madi ngunqa ni sala yoko ngunqa ngusichaza yini ama ngunqa ngunqa yoko khabe ngisi khada let me give them the benefit of the doubt khabe nqa Kungkung eski bol sak ngaudoi. Mudah waku ogone wakri. Ay kung ngong ngap madai. Lagi mogon apti ungai di kung ne. Relep jo kung ngai. Of nusi aroku kya physical. Teach me. Ne ba ukai ne jo kuliso mudah wak ngaudoi. Kuliso mudah cisi akai ngue cini. Aung ngasai gujo bafanaga. Bava na gugira si aunga 4-2-3-1 skin no ba adigira gausen amase barabke tabise ko nguru ke khabe kontu eske boza ka tsaba go nepile lari aba kana ka go khone bie johnsona isa boza isqab ka nguru nguru kharu enqwa isqab na miqab di ba khura tsana ga qao le go gapke 17 buchana khabe si uke eske boza ka ndo decision making khabe esa tsiang wa melari yo groin cha khabe ngunti nganga digirami amase wa go bolski khabe kon kon eske bolsa tan do kes trabajo ne pie bogasi ba bogasi khogara mbogasi Ronon Williams Ogone Chi Tsiang Waske Bolsa Khoitan ra go jikana dan gang IPT Israel khoitan ni zakana rap ke ra check down o msike ya kame khar ngap je go tswa down isa ke ncabela ng gatsa tswa malini sa ke ngop na world cup ngoro tsiki sa ke ngoro dile tai tau de ba khabeng go busi ngau kharup ye milaba ne ba ukhe iske bolsa kaundo kanagara wam chap je sali baba ne ba ukhe imela abantu bachi khabeng cu sika unqasi bolsa tsi khaus ke ngoro kharwe qwa bronwe ne chi ke kucha plan square gra go jota i plan na chi khabe ne ba amkuse obri tsi chi obri khat kanaga ba ngoro ba ra ba chi ngoro kharu ne pye oswen abole ba ne ba obri bichi obri ba go abole bichi abole ba go ne ba iska ba ngoro ne pye yaya ba yaya ba go ngoro kharu ne pye kholiso motau ba motau bichi Mudah buat kena kau masa kau bingung tuwe, tapi mudah buat kiri kau biar basa. Ia, tenebat kau kau je salib apa kau be, kau suka uah kena kau bingung tuwe. Johnson ni kau kau iski bolsa kau tu, ni kau kau je kena kau mungkin aisa kena kau turu kau ini, isa bos kau kira, kau ini macam kau dicang mana buat kiri Afrika apa, set Afrika je, udah gila. Nuche na gegere Edison ichi destiny nami Sauron hang up yese Africa bara throw map gayo for Lordi abai ye telephone go ai khabe kaus ka nuru aski bolsa ngaure isabosa dana ka nuru ma khokai ebye se Africa ba lebyo evidence ma go baba ne ba uri strap din nami lebye goliso motau ba isabosa ngha kar ne bye masako ba masako khokra khabe angoni ba bye se Africa ba o estágio porque tem mais uma grande gira minha. Khabe ngubuse kaus ke ngur ne pyo ogona. Ogona ho bogasi bitri. Bogasi pra extra ke ngur kor ne pyo abolosa. Ne ba uke iski bolza khabe. Kha khais ai. Kana ka ka ngurwe. Ne ba uke kuje South African ka ne pyo obri modi baba. Kha uke ne pyo South African ba kaus ke ngur ne pyo bogasi ba. Bogasi ba ko modi ba bitri ka bogasi bitri. Bogasi khogra. Bogasi ba ho khowa brono ne tri. Rona na rota idra ski bolsa ne pye ogona ogona khogara South Africa ngungu ba khoga ya ski bolsa ka ne pye kholiso motaba si motaba khu rona ne chi khop South Africa di bavana bavana ku chenna Canada ba chenna e pye bogasi ba ngaba khu na ba si eng osqabi ngoru kha ne ba khoga pye abolosa qubuse ngoruwa ne ba esqab ka khain ski bolsa khabeng ngwai khoi ka ne pye chi

Wa. Ngoro gqoko usiyagciza khabe. Gcina gcina lokho ba. Sus gqaba gqaba gqaba gqaba gqaba gqaba plus Jesus. Gcina gcina. South Africa bjoka gqoka ichanqa ona unga. Amase. Khanqa unge khabe ngobu senqurbiyo Williamsa. Bokazi bra isiqhabuka qhayene bke. Obri motiva. Awuba ncuru. Isabo sekucana kabuka ncuru. Ngegqoka uye South Africa nebuka. Esa isabo zimbamba sekoba ichixa be. Nebabuka ncuru kwa radio kwa ichixa be nebacinqa. Nebuje maseko ba Arias napta cinqa cawo. Esa esa khoyam khabe nebuje kuliso madu ba ukwenzi. Khabe nebasi ukwenzi ke bolsa cha kwenzi. Nebuje talent embada. Nebara uma mchampi South Africa ba. Kamse go sixwe kuje Canada ngonqika khabe sixqoka nebuje Aubrey Modi baba. Zabo sacana kabuka kwin esa amukuse khoyi xoxa cha ngora nqa xoxa kure biyo bra yey amase yesterday nini tsiwe acana ka basa khabe nqa sa cha nqa isike sa cha xoxa nqa nqa go ke cha uka nqa ura khabe ne pyo bri modi baba ame aga cha ta ka izingwa ka jis kain ma khuje kain ma khuje kain ho cha nqa wa nqo khabe Ngoba usenqoro esibolza. Ngegqoka kuje South African ka. Khabe yangqune babje Canada ba. Kainde maqhaka kodi khawqa. Infantino kwenqwa. FIFA sti presidente FIFA soga football Federation of International Football Associations kana ai kerala gran urura gra khuna khabe nqa uqhayi nqa uqhayi khabe ke ustakiyo baqhema soga uqhayi captain kana lap kira stress Amase Tanas ngoros kan abib kira masih rep da daira di ura kya kan ngon ki awa Amase kai instulan Mexico no wifi kira ngawwe ne ba Ay ngan abib kira Bloemfontein sel dis kai ngawwe South Africa na isi welele masa masele Ponya sele sele Adra munera ngawwe Amase Canada abdinga hero ikuni kui, huwa trade ge ora kase huwa nga donske, uliku nga, ngawe ra Mexican wevi ge, khabe ekaiske nen oeni beslate, tayira karukaza, nen oeski nen kotkoni digira ha. 15 ni yoko unai bombilo pchi saliba pchi yoko kwa tige 23 sikhior sikhior yoko unai sigyo khabe bombilo pchi saliba ku yoko unai saliba pchi yoko unai kargi nako unai Amase Hugo Brosi ke maba Kamse nga nga iske bolsa gnaude Ba nga ukha iske bolsa gnaude Nibara uam chap ke South Africa ba Khabe ukha iske bolsa gnaude Niba Kubuse nguruwai Lari abikri Cornelius Cornelius kogra kamse isa bolsa nguru Koko ingo ski bolsa. Kana kana sari asamna ne ba ne bie devesa. Khabe sia khonga nai. Khabe thakle si wakti ne kuje nepke Milano mi ai Milara ba. Esa khabe thakhe. Es trap ka nguru. Tia ngoni bai. Reverb gra me dira go chance ka bolske. Dira go chance ka bolske. Dira go chance ka bolske.
So South Africa begins in Nagoya.

Nya go dia chan tra drami. Reverb ke. Che kind ma da go stas ti wa go. Eh stress rap ke Cornelius. Khabe gongo eske bosa ground. Nitla uje chai. South Africa ke kausa hura ngasa ai kausa nuru. Eh experience nya go juga. Ugo bro saka. In ugo we trust rami kwen mo. Ronwe nige Adidas pink talks kwa tena kwa tena kwawe. Pols karako. Kwa kore dira aru kambia. Che kamze neba uristika biya nga. Kwawe siya nga. Che ya au nga siya bosa. Huru kwa inepke. Kanada kukira stress. Kanada kukira frustrere. An ayi gira ngoro. Si sa tiket nga usia. Kogura bol de kuye karika. Aya jese machi jingira stress. Ne ba uka iske bol sa gaudu. Ayin was kabi ngoro. Koya amra apke bogasi ba. Bogasi ba khusi ngoro karo nepke obri ba. Obri ba khu kanaka apka ngoro. Kho kai nepke Sedafrika ba mogoy na khabese ha kain kui. Ama se jese number 4 yo kai. Aba ji hakasa kai jaya kari chinako. Bombilo kais ei kai. Ama se Sedafrika apke William Sigira Aruga stress kai kamse nga nga iske bolsa gaudu no karu no ba obri bikri kasta ba nguru ane pye bogasi ba bogasi kogara ne ba kana ka jaya bi nguru ba inko asta bi nguru ne pye koliso moda ba kana ka ba nguru ne ba kwemje talente mbada ba iza bosa nguru karu tsana tsana iske ereza ari asna kana amgun es nga tian wa Amase, Katisian, wa Amase, Inchango, Habe, Kese, Kese, Kainga, Kain Abesagoi, Kain Abeso, Kain, Habe net, aye, Nizibka curls yon, the Tomasi Relep Tobio, Oye Tabe Huega, Ya Habe, Kongo Escabos, a carpet in the battery, Yaya be 3 cars in Norway, Pogasi be 3, Ogone 3, Pavana Ujenega. Deba kolizo modaw bitri huru kharu ene pima se goba khabe a khae chin wa anga ni se ske boza gaude se da africana go gina anga warop ke maba hugop ke so gorske urbe go maza football will kill you real death to gemi kholo go tobe yanap ke paroka sabda go chin kamchini aman oban khabe go doe deba danaske ngouwae ama se dei ne go rinchai khabe gong gong ske boza gaude ba kokai Ebara in charge of the Johnsona. He go hago je Canada. Unu guys abo sa ngah karu. I can see Bogasi. Che ang abo sa kongwa. Ang abo sa guha kongwa guje Canada ka. Hamase kaisa troedi de tande. Nade sa go kaisa. Karib je kabe. Amase aunga bosa konwa guje Canada ka Johnson era aunga Nigel Tay Canada apke ni aunga bai kango si tsa sepke Cornelius khabe dana bai gauje si Africa ner ka bubu se nguru wa ne ba kaus khabe aiska nguru khabe qoka khoinqo khabje kho Williams Alari apke koro amase in charge ka khabe bubu se nganga eske bosa gaude Ne do rapte Tebo go mogena ba wa go se tsa nga ba tsa khonwa tebo go pjeni tsa go nga khai Okay okay Okay tebo go pjeni tsa Tsabise re ngoro khabe ne go ga go je Canada ka aro sa se haga 4x4 isa bo sa nga kharu esa khabe khai khai se tsa nga nguye Bogasi Ay. Bogasi. Pegasele Bogasi. Marichan Madi, said African Ruge. Tevesigia Kumsi. Tevesigia Kumsi. Tevesigia Kumsi. Tevesigia Kumsi. Tevesigia Kumsi. Tevesigia Kumsi.
ngwabyo kwa hanga khabe ngwabo za khonwa bokazi kwa chai hao o yike tuma ba kwa hanga ndo khabe no kwa chai nga chai nga ya khabe ne sing nga sepke u stuck yo ba kana la apkira kutha kam disikor nga abda ma kau nga disikor nga ingi nguru ya ngwabo za nga kana ba ka khabe siang kwa Ngicela ingane xa sebuye qhoba uLiamza. Gcina sekure ntshap ke khang thura akaza cqetyaba. Hamase. Ola sebuye qhoba kwa hinga. Khabe Isa bolsa goga singe prapase. Segi apra. Hamase. Ngicela uye qhayi. Qhayina qhayina apye noba ncuruba. Qobuse konke wesike bolsa ground way Leba ukwenzike bolsa ground way Agone ichi Ayichaphe ngqashi bolsa khabe Qoinqwa khaphe krebiyo ba Kana lap qhoba uthi ngqobuse Khawza khura om Amase kana lap ke Hake ira Eh hake ira Johnsoni kana lap kira ngha khain mesin ka khona akter kom mayo diba amgu se khai khain kana lap kira ngha khain eh kana lap kira ngha khain khabe ne go go kana lap thunne ka qan qan do ne ba ukhane pje south africa ba tia ngone bae aba ngone kar gina ra gong ga ba ham ame ngone kar gina kwa gong ga sigi ap jigo ngone kar gina ga Sigi ab 23 ke ngonikar gina kwa gonka. Rip tibani sa kaya chingayi. Sponsor. Mule ka masip narami. Tebe sigi nebaran kwa kumapta. Kaya ra diye. Ok, kam break roske. Kam break roske kando. Sida. Ebe diya china omnuri.

Engels gab Nami gab DB. Koga ise kanaka nguru ebara wami ke Davisa. Ah. Neba three Fogarello. Fogarolles. Kanaka kwa nguru nepke Davisa promise. Ti tsela segura kaing ukari. Kuliso muda obhasi ukanye. Ti khaska nguru wa. Kha kha ise neba ari atamna chi. Le uje Canada ka khabe amkuze khoi kane. Kane ap kan Canada apke in charge. Nebara ukhay Hansen Davisi Fogarello bigchi. Leria kanaka kwa nguru. Okay, ngaba kore cha cha apke. Esta kuyo ba. Ya esta kuyo ke ha. Ada ko moy. Uche nani ke ko tsoy ba. Esta kuyo ke ha. Jersey number 7. Captain Bans kuza ko tsay ngana ko tsabika ko pke. Ke nguru ako tsa khao. Khabe ne uje ne pke Fogarello sa. Fogarolles. Ba ga ga pke ngaba Arias na Fogarello sino go ba. Esa. Khabe sia tsay khanye. Nebara wam nebke South Africa ba. Kauska ngorua. Don't go neba istrap gara wam khabe. Kain ma gago di chang ngoni babke. Obri modi baba. Panga styles at Thoma. Au olepta kom naski ale na olepti. Na garos na istu babka sur. Durno isa wam obya wam ngan azar at kom. Au oleba. Panga styles at. Tigre mi styles ke. Orunga bi panga style di. E bangan asti girugami man azari e bangan aske andi girugo khome khabe ngoku eski bolsa kaudwe ba qobuse khokhay ne uje esa uya ha isabos khabe khoin qora khoa prati amuse qedina uwe yego qaye Davis promise ke promise ke ya qomzi bagase abara nguru kare qedane qari history ba one round high say ole ole o dige ne ba ku ku ku isin wa ba ranai it is not easy den ngoru gene drako ora an na ga amase khabe ai stap ga gungo eske bolsa tigor eske ebe guje ta Arias tamna khabe thage nguje South Africaner ka amase amase et gorap jem bada ba talente talente mbada talente mbada khabe khakha isene kuje Canada ka isabolsa khabe khokhanye amase obai gya khabe ne ba khoe pke maseko ba isabolsa nguru kharu et gorap je kana ga ba nguru ne bi maseko ba ay khabe kha ga ise nguru ka iske bosa ama se subud ma gya ne ri nguru apke khabe khoga ne uye South African ka muda bi tri deve si ke cham di jaka a guri ga striker ba chen apke union sc zara nguru ba ngaba belgian pro league nga Pro League gaat in Noorska uitkira. België op de Premier League gaat Noor. Maar aan Noor op Karibke. Naar die graag Dawson Khabe. Niet gauw je thai. Khabe, op uzen Noor waa iske boza gaudwe. Amase. Ais khaba ka ngu yese dafrika na ndaba unga evidence makoba amagara gara mitis bana sna ka ngurwa oreb ga khaisna ka biga dis bana nga jama ba khabe fd season ni khasi qaruma abole si kokora isabo se nga khabe sin ngamku se khoe oswen apoles khaba ba groin kao khabe go ngamku se khoa qomku nga nara ngamku se khabe ne qoha kuye cha cha ise Davis le uye Canada ka ari amna khoga Davis di ba chi isabo sa tsana ka ka nguru kha ka nsi kholiso motao kho ya mgo ha ku je South African ka qubuze nguru a tsap ka khain le bje kholiso motao ba le le ntsi ama sa ga nguru a isabo sa nguru khabe khama dira mi bje kho khone di gra ha
Kabe negawa kuje Canada kungu ka kaundo. Kama kama itwa. Kabe kiza zere negawa kuje Canada ka. Nebje maseko chingira defender. Nebje promesa. Promesi ge step over na rengujo kabe kungu nae. Amuze kungu nae chi. Estrap ka kungu maske ball sa kaundo. Nebje opriba. Amase ne olka binati nuru ka chemu tuwa niwa. Neba ye arudu abit kani abole si ge neba. An nadira ko nuru. Nadira ge nambi. Kadida geng kanbi ngabji apare turwa abole sige kanti se uchi wati khurisenzi ti khabago ngaga nanke ni sanxe ku ayena aithe u fermo bawa kaise drane abolo sibu kami rene sige ngaga we thaira unnae rene si ti moremi so adax kira gqeqiro sputike khuje ku nqanqae so evidence moko bab kira ngoga very good son very good well done eh Chigira Moremi by Kai Moremi Kira Kai Chigi Masako Bagungai Moremi Kira Kai Masako Chi Mahoba Chinjogunga Chigi Moremi Chi Moremi Chi Ekram Ekram Rainesi Typical finisher Fode Guggen Australian Kari Canadian Gadani Nabai gira finishe. Ting nabai gisputia. Negro krabe kunki nabago doa. Nabai gira finishe. Kabe neguja kanada punga. Johnson. Mbogasi. Edo. Tamasoma kao di grimi. Aw nigumi. Kany a. Divenda kacheran hua. Kany my gangos. Kolis of kiklemasa kwa gai. Usta kui. Usta kui. Aw lari abge kain masa kuat nga, hamase neskin esa kabe, amgu zet kai kain, bau kain ke ustakio ba, ustakio, kabe siang wa, aw ngani se kuje msansis finest ka, ay ke tuara nguna inke ko amakau, ninda minda esi kabe ko nguru eski boset ngaude, kaus ke nguru wa. Neba uke eski bolsa ngaude. Kanaka kwa nguru eski bolsa. Kwa ikan. Neba koka eski bolsa. Neba ra uamcha. Nedwa kuje kanada kumika ngaude promise. Kabe amguze zi kai kanye. Nedwa kuje kaba sit Afrika ba. Neba ra kina kapje sit Afrika ba. Isa bolsa nguru uke nsi. Nedwa kuje sit Afrika kumika. Kasa ngau. Isa bolsa ngakaru nebi ekram reinesa. Reines koka nsi. Taba sen. Che nebak kanaka ba nguru che nebje sit afrika ba isabo san ba urist kabi abolo to ba tri abolo kogra kaus ka nguruwa deba modaw bi tri modaw kogra ne ba ukene ogone tri ogone bogasi bi tri bogasi ba kanaka ba nguru nebje talende ba daba nguru kharu ne ba qakupna hanzen khabe amgu sia khong khabe sia khoga ne ba khoga amje obri ba obri modi ba khaiti Kauska Nguruwa, Amazon Nguruwa, Captain is not a matter. Obri Modibabke. I get warai. Come raske kungsa gnaudwe. Amase, neba uke nebjo kolizo modoba. Neba gnaha, kabe. Koke nebjo hawa uye sit Afrika nelka. Maripta di isa boss. Arias nga, esa. Yo yo yo neba okay eske bolsa khak guys ei danaba ga khoy kharu chi ngoni ba guje kanada mika yesterday shikabathele ogira anga uga mi bankster karashi tandara ba shodi hindera shikaya raba kushandedi ah chi confuse me my enemy ba dimichi Chisuma Rata Mia Sata, Satya already. Coma tell you it's Sata, Arkas and Tanya come as Varba Badi, Habesian Oaske Bolsa. Ah, Rasha Baku, Kuku Shandere, Lika Barinde, Diga Miduati, Coma Kuchi Teramia Sagnaski already. Ochi, hey, it's true, but Sagnaski, nice you, Dari. Ochi, Nadi Nan, whom up Nadigurami by. Habe, don't go and escape Bolsa, Kaska Nurua, Ronon Williams Geneva. Nedrago bisela ruka ngisi troro era khamka ogon gene ba ogon teisland na ranhuru
Kuro divisi pun angkuru apa ke? Hendra ko ye kau mana ko extra time ingkar ni kau, kuma cah masih barat dosen. Khabe kau ni ko eski bola sekarang tu, kena angkuru eh.